0: 0614-3141. Master Bill Hardware.
1: 0608075942 mina ngune ba ke wisa sweswo ka hore ya ku hetelela hi ya kuma kahle xiphemu lexi ya xa kuva ya kuma nhlahlotelo wa viki kusuka kahle ka Dr. Patient Ntuli n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ri simi ri ve ra kahle kusuka kahle ka Queen Chauke loko va ku ri chumayila hi leriwani party liya ya Dr. Patient nhlahlotelo wa viki
2: xonga eka n'wina va yingiseri va mina laka GCRFM the voice of the nation ndzi mi xaweta ku ri musombuluko n'wina i mvulo hi nawu ke ndzi se herini muvulo n'wina i mahele ya n'hweti van'wanyani va hi khoma namuntlha hayi mi ra mi hi tsundzuki na un'wani ri hayi las bon ya mani na wa wu hi tsundzuki hi nkarhi wa wena hi kona hi tsundzukeni vanhu va hina hi tsundzukeni mani mi hi hoxananyana swi20rhandani ndza mi losela ka GCRFM the voice of the nation mi karhi mi losiwa hi mina ni las bon ya mani ri ku tsala mhani n'wabeni kusuka le agiyani n'wina tiko ra kurula tiko ro pfumala phonhonga sweswi ni karhi ni vulavula ni suka ni ri laha pikasibeke ndzi vulapulukwani PLK tise hi ntirho n'wina hi tise hi ntirho ku va hi khomakhoma laha yana laha ya ni la ku losa wena muhaxi wa mina wa ntokoto na wena muhumelerisi wa mina na varhangeri va mina hinkwavo laka GCRFM loko mi ri njhani va masevo wa mina hayi ni khari nyana ni nga se vulavula na n'wina mani ni mi naverile i khale hi nga se bula a hi buleni laka GCRFM namuntlha no lava hi khomanyana mhakanyana yitsongo mhakanyana yitsongo ni lava hi ya vulavula hi ku tiantswisa evuton'wini vana va mani hi karhi hi heta n'hweti leyiwani ya ku tlangela vamanana ni vula August n'wina i n'hweti leyi la South Africa kumbe la Afrika-Dzonga hi tekaka hi kongomisaka ku va hi tlangela vamhani wa hina eka n'hweti leyiwani ku na migingiriko yo hambanahambana migingiriko na yi vona vana va mani kambe ni la ku vutisa ku ri i ncini lexi hina loko kwalavo evuton'wini bya hina kwala ku hanyeni hi xi endlaka ku va hi tiantswisa vamakwerhu a hi twananini lawani ku ri lo xa ku hanya na xikongomelo xa ku endla vuton'wini ku nga vi ku va u la ku tlula swimanimani ku nga vi ku va u la ku va u sala u ri hava xipatso kambe ku na xisibi lexi ya n'wina loko vanhu va tisa vongo xi susa swipatso hinkwaswo hambi ntiyiso mara evuton'wini vana vamhani xikongomelo nkulu a hi ku va u nga endli swihoxo xikongomelo nkulu a hi ku va u nga ri nala u khugukaka kona xikongomelo nkulu heyi mangangamele na wona xikongomelo nkulu n'wana mani a hi ku va u pfa u nga vi na swipatso mina ni pfumela ku ri loko hi karhi hi khuguka kwala hi khugukaka kona loko hi karhi hi swin'wanyana hi tsandzeka swin'wanyana hi karhi hi ringeta swi nga endli i ku dyondza vana van'wani eyunivhesiti ya vutomi ku hava loyi a nga ku dyondzisaka yona handle ka ku va wena n'winyi u famba eka yunivhesiti yaleyo u ti dyondzela hi wexe u karhi u khuguka u pfuka u phumunda ritshuri u ya emahlweni my belief is that the goal is not to be perfect by the end of the day. The goal is not to do better than any other person by the end of the day. Mara vamakwerhu wa mina ni yingiseleni hi ku ya hi mina ni twa ingaku the goal is to be better today than you were yesterday. Mina ni vona ngaku u nga va u tirhile n'wana wa mhani loko namuntlha wo va u karhi u antswa ku tlula tolo swi ya hi swiyenge swa ku hambanahambana eka knowledge ya wena kumbe vutivi bya wena vana u karhi u antswa namuntlha tiva swo hambananyana tiva swo nyawulanyana namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo emaendleleni ya wena ya swa timali mafambiselo ya wena ya swa timali tiva swo antswa namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo ingi namuntlha u nga endla swin'wanyana leswi swi nga ku vuyerisaka ebindzwini ra wena dyondza swo karhi namuntlha ku tlula leswi a wu swi tiva tolo eka vukati bya wena dyondza swo karhi ivi u nga ha phindi leswiya u nga endla tolo ivi swi n'wi hulukisa na ngamu kumbe na mukhalabya wa wena kwala mutini eku kuriseni ka vana dyondza swin'wanyana u swi tiva ku ri ni sweswi ni nga ha va na n'wana wa vumbirhi kumbe wo sungula loko ni kuma wa vunharhu kumbe ni kuma wa vumbirhi a ni nga ha endli leswiya ni nga swi endla ro sungula mina ni pfumela ku ri the goal is not to be perfect but a man of the day the end of our lifetime but I believe ku ri the goal is to be better today than you were yesterday swi nga leswi vana va mhani ni vula leswiwani a hi twisiseni ku ri wena

0: hava loyi anga fana kana wena. You are one of a kind. Ku hava na loyi anga ku replaceaka. Hapula hiku ya you are replaceable. You can hire yes hipula shona. Mara ku hava loyi anga endlaka leswi wena u swi endlaka hi ndlela leyi u swi endlaka ha yona. Swi saseka hi ndlela leyi u swi endlaka ha yona. Un'wana anga endla swi nga fani na swa wena kambe swo fana na swa wena swi nga ka swi nga vi kona. Swi nga leswi mina ni vonaka ku munhu un'wana un'wanyana. You are one of a kind. Yes, you have something to offer that nobody else can offer. You have something that is great to offer to the world. Singa leswi vana va mani ni vulaka ku ri hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga hi khomisa swona vutshila, vuswikoti, ntokoto, ti-gifts to hambanahambana, swi nga va swi hambanahambana. A hi swi tirhisa antswisa vutomi bya hina namuntlha byi tlula bya tolo. Hinkwaswo leswi hi fambaka eka swona loko mundzuku rixa a hi voneni ku ri hi endla ku antswa namuntlha ku tlula leswi a hi swi endla tolo. Hungu ra mina namuntlha a ri olovise leswi ku ti antswisa. Vamani hi yini ti-conferenceni, hi yini ka ti-session to hambanahambana, hi dyondzisiweni swo hambanahambana. Kambe ni vula ku swi nga heleli kwalahayaka ku va hi dyondzisiweni, swi nga heleli kwalahayaka ku va hi ye conferenceni. A hi vuyeni hi ta endla, hi apply leswi hi nga dyondza, hi antswisa vutomi bya hina, hi antswisa vutomi bya vana va hina, hi antswisa vutomi bya tiko rero. Afrika-Dzonga a ri lonene, a ri wa kahle, a antswe. Hikuva mina na wena hi antswa ni vula n'wina va ka mani kasi n'wina va tatani hi hlayiseni hayi na hina mi hlayisa phela hi hlayiseni mi hi sapota na n'wina a hi pfunaneni ku va hi antswisa vutomi bya vana va hina ku va hi antswisa mindyangu ya hina ku va hi antswisa tiko rero ra Afrika-Dzonga. Loko ni karhi ni heta ni ta tlhela ni vuyisela leswi ni nga swi vula. The goal is not to be perfect. The goal is not to be better than any other person. But I believe that the goal is to be better today than you were yesterday. I also believe, bana ba mani, ni nga ti pfinyingi, ni vulavula ni tiyile, ni believe ku ri wena u wa nkoka, ni believe ku ri wena, you are one of a kind. And I believe that wena, you have something better and great to offer. And I believe that when you have something special that nobody else has. Leswi nga na wena, leswi tivaka hi wena, leswi endlaka hi wena. Swa xiyimo xa le henhla. Ti hlayisi, u hlayiseka. Ti rhandzi, u rhandzeka, u rhandziwa. Mina, loko ku ri mina last born ya mani, ni ku rhandzi. Ivi ni famba ni ku khatsa kha ni mamba.
1: Khensa swinene Dr. Patient Ntuli eka mpundu wa siku ra namuntlha. Nhlohlotelo wa vhiki lava hi khomile wona hi walowo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke a hi balekeni ha kuma kahle risimu leri nga ta heleketa kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi ku n'wina ma ha ku yini joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemi yingisela mi ri kona. 0608875942 inambara ya riqingho le mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A yini ni ya hi ha tiphina eka enkarhi lowuwani ma ni jikalani wani loko ni vuya ta mi nikarisima.
2: Verlisi rinda. Verlisi rinda.

0: na hinkwana bezi yaka siku ra namuntlha a vana va le kokwana va ri tshama kwala ka Boden Cape n'wananga wun'we
1: ana mhani
0: tanko
1: 060-87-5942 mina na n'wina yiva hi khe hayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka 060-87-5942 hi khe ha tlengela kahle ti-birthday eka siku ra namuntlha i va mani va tlengela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha ku ri ti-6 ta September n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942 mon kumala ba one la 060-887-59 all right 060-887-5942 mina na nwina hi kumala ba mingisele mile moyeni
2: hello mana fana
1: aye
2: minjani
1: evukeni minjani
2: ukile khobami loko va ku kula ringana na ndlopfu va vula koko hi matimba na miehleketo kumbe miehleketo ya ndlopfu yo va
1: straighttwana
2: laya vongo kula u ringana na hele u ta nghena kun'wana na kun'wana u swiva ku swisa koa swi kova swi vulavulelanyana happy birthday ka kwetsima a ni nga ku navelelanga na mpfundu na ti-efela kula mzaya wa hi no na n'wana mfana wa goxa na yena ni nga n'wi navelelanga na mpfundzu na yena hi pi va ri ku na mhandyangu munhu va ka khosa ka jilongo na vona a va kule ku na khanyisa nhlongo ka dzingidzingi hi pi ku na hluki nhlukelo sweya i number 3 ya number 2 ya mina happy birthday nhluki sweya kula u kula mzaya kote ku na ive windi sweswiya aka dzingidzingi na vona hepi va ka nkanyami ku na sister sweswiya maringa esta maringa va tshama la ti-eyi va ri i nese ya kwahana mambalaya a va kuli va kula na lava nga bebuliwa namuntlha hinkwavo a va kuli hi ku a ni lowu va ringana na ndlopfu a ndlwini venge ngheni
1: kahlekahle vo lava ni kenze swinene
2: ixoweta fana dakoba
1: 060-887-5942 ku lo sala ntsene kumbe la timinete ku va mina n'wina yi va khi hambana va ku ri xile n'wa xirindza ntswalo yin'we happy birthday eka vanhu lava landzelaka Phumzile Rabuthata eka n'wadzekula kumbe ka n'wadzekudzeku Rulani Precious Manganya tiyani ka Magoro Mandoris Mathebula Section F Musankwinika eka Ngove Mukateko Rikhotso ri singa view madonza ya sesi madonda ya sesi ku nga Hope Vuyisile Malungani n'walagosi ka xikukwani na hinkwavo lava tlangelaka kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra vona eka siku ra namuntlha a va naveleriwa kahle hi papa lonene i Makesh Lagos Mbetsa wa xigubu la stadium lanuwani khense swinene ka xikukwani 060-87-5942 va ku happy birthday eka Musankweni ka Kangove amugangeni wa ka Makamu siku mitere ey ya siku mitere eka makoxa tiyani guyu ka gawula thembisile eka makoxa kwetsimani mathebula kumbe makhubele again section f va naveleriwa kahle hi mhana bumba hi khense swinene 060-887-5942 mo ntlanga kahle mukandziyiso
3: eka musa kuni kala ka ngove happy birthday eka Warren eka Warren mani nga rivala mina kanyani eka dzingidzingi ivi ni ku happy birthday eka Mandora la ti-F la ni tlhela ni ku happy birthday eka Kateko a ri singa na le ka vanhu hinkwavo lava besideka eka siku ra namuntlha ni ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va humeleli ka leswi va swi navelaku vanhu lava va naveleriwa hi mani dlawula ku teka maleleke kwala ka sikhunyana a hi hlayisekini vahaxi va mina i nkumu
4: happy birthday ka Sanki Mavasa a kha humala 14 hi ntirho a kha a kumeka ka nkurifa soke i navela le promise mathawani kwala ka nkurifa
5: Happy birthday ka tisana nkulu ka gaula. Happy birthday ka hlukelo suweka ngove. Happy birthday ka mana mana noria mthambo ka makosho. Happy birthday ka shalte baloi ka shikukwani. Nela ka munhu wona wona birthday ka
6: a hentsa le ya papa ne kombela ku nevela ti birthday aka vandla valandzelaka. Aka ntukulu. Ntukulu wa mani gavi, ntukulu wa mina. Ningo suweka kwala ka ngove ningo happy birthday. Nela ka musa nkunika. Kwala ka ngove inwana sisi basandlu ningo ntukulu tiphini siku ra wena ni le ka mandoris mathevuya a ti efe ingo happy birthday ni le ka mkateko rikhotso a giyani sweswi mara sweswi i le ringini i le ku xaviseni ningo n'wana nga tiphini siku ra wena kwala i nga kona kwala ringini ni tlhela ni ku happy birthday ka mihari wa mina ni vulavule mantel man'wa jemisi kwala ka ngove ningo me arriva tiphine ni siku ra n'wina xikwembu nga ku xi nga mi hlayisa ku ya mahlweni vanhu va ne ra tibezi letani mhani mabunda hi mina ni kwala ka ngove dangi
1: na mina ri dangi mhani mabundo 060-887-5942 mhani Christina Manyike va ku ri xile ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri ka makoxa B9 Els Milan le ka makoxa ni khensa swinene 060-887-5942 basani n'wana mhani phosa na mbona kwalano ka ndhuna Ephraim ni vona kahle munhu wa ku fana na Floki n'warisimati Denis Hlungwane Sifasonke va ku happy birthday ka makwavu wa mina Louis Tobo wa ni Daphne Ramiada Ampeni ni khensa swinene Sharon Nhlanhla ni khensa swinene Sifasonke kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Manarisana Rinoko na Ringano ni khensa swinene Mama Triple R le ka hosi Ndhuna Mngoni 060 Basani Tshamango ni khensa swinene le a Nkome 22B ni vona kahle munhu wa ku fana na Itshembiso Magoda Manganyi ka Jim Galalum mana Mabunda Lucy Tinyiko a 14B ni vona kahle munhu Makhubele Grace a gandanani ka Khani hashtag eka munhu wa ku fana na Nancy Nancy mbana siku ra kahle mani Virginia Ndlovu na mbona kwalano mani Makhubele lavo duma na mbona kwala Gang Section F mugangeni wa Riboningo Basan Picha uke hashtag eka n'wina leSoweto le kasi ni vona kahle zama papa Maria hashtag eka n'wina ni balekisa sweswo ni languta kahle lava ni nga famba na vona site leriya ra TikTok page ya mina Shimani Peggy na mbona kwalano a 14A yi mbana siku ra kahle 060-875-942 ni vona kahle lava nga tshama fasitereni ni vona kahle n'watsakisa ni khense swinene maseva mina va ku yi joyina ka awara ya ku hetelela mboni wa ndzisa wa beku nghene kahle ka awara leya vumbirhi like ma Mayfala hashtag eka n'wina n'wa Daniel na mbona shotgun hashtag eka n'wina Conizo na mbona kwalano Joright hey rivito leri ya rent hashtag eka n'wina ntsandzeke ku ri hlami ta ni khomela a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza ntombi liya ka mahumani liya ekusuka kahle tindhawini letiya ta ka Bunyeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya baba leyiwani mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni tshama khe ni vona vanhu va khi va ku va huma ka home a 14C a 14A ku na 14B ku kona 14B xana ke hi ku kona kumbe ko va na 14A na 14C ntsena 060-887-5942 i number leyi nga famba kahle hi yo loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala bibi bangisi

0: matinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Famba mafuko. Eka, Gisertok.

0: right walo e president wa bandlara EFF Economic Freedom Fighters Julius Malema elabula ka leswaku vanhu lava kulukumba va kegula na va khalabza va faneriwa hikuva va kuma mdende wa 4500 rand endaku ka ku va vanhu va capture leswaku mdende iwa ANC loko motsika ANC swivula ku mdende aminga ta hukuma kambe alala na swo swinene na ku va avule leswaku kuna timali to tala leti ti dyiwaku why ku nga tekiwi ti 4500 ti nikiwa mkhegula na mkhalabya wihi na wihi loyi a nga ringanela ku va kuma mdende mhaka ku vanhu lava va hlayisa mindyangu ya vona ku hava munhu loyi a nga ta yima a vula ku mina a ni kurisiwangi hi mali ya mdende kumbe a ndyangu mali ya mdende ya vakhegula na vakhalabya va ri ve le ku hlayiseni ka mindyangu vanhu lava ku na vanhu lava nga hanyele swikolweni ku ri midende ya vakhalabya na vakhegula u vula tani leswaku ku na mali yo tala leyi nga le ku dyiweni ka vanhu lava nga le ka switulu swa le henhla why ku nga tekiwi ti 4500 ti nyikiwa vadyuhari 0608875942 ibuleni yona mhaka leyiwani ya ku va ku tekiwa ti 4000 ku va muholo kumbe mdende wa vadyuhari wa n'hweti na n'hweti swi nga va kahle ke ene loko Julius Malema vo tshuka va teka xitulu va rhangela ka tiko ra Afrika-Dzonga va nga kota ku va va swi endla sweswo ke i nhlikani mamukeri
1: mkhulu u tshwini putong
0: ya philu njhani
1: ngiyaphila man
0: hayi
1: hi nga tivi loko ko va na swin'wanyani swi lavaku ku tumbeta swin'wanyani mara swona swa twisiseka hi ku mimiti yo tala budona yi khomiwe hi vona vanhu va lava va kulukumba ya hi vona va endlaku ku ri ku tuvika musa mutini kun'wanyani na kwalomu swikolweni yana sweswe le hasi ve le ku zamazama.

0: Tela a governor Chumula 2400. Say, Angaba is a taker, Arina Bonele Rakate. The Riazabu Locuyo Tonkeka, Sukumanyan, Sukumishanga, Laguri, Sukota Punavano. Tela Akuna Mitiru, and the Mitia Leo, Ivana Gui Karina Ula. Ebona ba ke go tsa tswae go ba miri ni ri la nyane nga go ilo bona nyo ka ikunukumba a ha ri le mo ke go go ilo vi ni ri le go ya sala hi bu yo ma se ba no bo sala lo i ka bula anga bula go go yena anga hanye ni dende anga ba a wo bula a hitile mara bo sala hi hondwe hi yo mdende ya le ya ba ke go luna ba khalaka ene botala ha ri busy na yona se loko kuri ku yena mpela ena yona ndlela yo confuse ha mfumo kuri wu swi twisisa hayi mina ni vona swi nga hoxekangi a swi yendleki sweswo hi ku sweswo vo ngo ti-petrol ta gonya ti-diesel ta gonya va vulela ko kuri na swilo swakudya mitata swi ti-prices leti itchitchini mafinkwa mugayo hinkwaswo sweswi hi swi dyaku swa le kaya se kavula hayi a va endlisani ku swi ta kota ku lungha swilo ya ni yi vona tani ha ni ngo n'wi bela mavoko loko ku va ku a nga a ku na swin'wanyani a endlelaku ku ri a va murhangi wa le mahlweni hi ku tiva ku ri loko a vule sweswo i ta va a confuse vo vakhala bya na vakhegulu tela mudendele ya ANC i mudende leyi mpela yi nga ti-tax ta pfala tikweni ku ri ti fanele ti hanyisa vanhu vo valava no ni khensile budona etwenini van'wana
1: inkomu i can see
0: yebo
1: inkomu 060 double 8 7 5 9 4 2

0: tikani mam kere
1: tikani mr tonton na bachu
0: aye mi fugi
1: ama fugi le mwana le
0: e fugi
1: ai ke se na gutwa e kuringanisa ka ka president e Julius Malu
2: logo ndi hundi before ndi hunda ka mtabale a u fare tshelile ha la ya kaya
0: mm
2: kuba wena u tiba ka hinkwaso le a ku mamani la ringa kona ni kahle i ku ha la ya ni loko no tshela kona u na tingala leswi ya ka kunguhate swona a va si rivala ndopfu a yipi rimba ku ri tela khensa ku ringanisa ka yena xivono xa kahle hi vulavula swona mina ni hleketaka hi nga ku mali ya AAC kati a ya AAC mali kwai ya mina na n'wina na lavayani government u hlayisa ivi va nghena van'wana va tekela government va ti endla government se hi vulavula swona ha vhele loko kahlekahle dyondze swin'wani kulukumba lowu ku hana xin'we lexi nga tshama xi vulavula xi nga endleki a ni nga yimisa voko sweswi mi vulavula hi mina sweswi e ni nga yimisa voko mara luya a nga le henhlahenhla le voko ra mina wa ri vona andzi ri kanete khale ende wa ha tori kaneta until ndzi la swi fika laha swi faneleka swi fika kona swa tika ku tshama ni kha ni rila loko vana va mina kuve na swivona leswiya swi tshame laha ku na ku tekela vana va mina va tekela na mina va cinca va tshama vito ma vona na hindza sweswi ni vulavula swona ende loko swo endleka of koma hi nga swi na swi endleka mara averisi nga nteki hiku loko swo endleka ene hi swona mali yi kona hi leswi teni a ni voni va dye mali yoiani a ni voni leti nati kahlekahle mina ni njhani mina malembe lava hinkwao loko va kuta tikomixini ti hela tin'wana va ti biza ta tin'wana ni mpfundzumunja va bisa swona ti tisiwa a mi swi voni ku va mani hi va lavaya va nga kwale henhlahenhla leyi na van'wana va chelaka na mabito ma vona mi la vula i president tela kwale na tikhomento ta kona sirhelela na hina swina hina hi mamakuma se hi mamili e hina swi hlanganyela swa kona se hi mami masi ma kona na vatswari va kona komili ha tik ku ve ni ku tshwani swi landziwa hi vatatari wa n'wina a ni zanga ni swi tiva a va rhumanga hi mina mara ni busy na va swihambano ni ri yo mansel god ni vule khale loko ni hume khale mina hikuva ni huma laha ka mudiliwa na ku tiva ku ni huma ka mani vatswari va mina ni va tiva hinkwavo ka vona va zangi va swi vona leswi ene va byerini van'wani va hanya la van'wananga khanya u nga ta ku tekela ku fana na mina wake up na tirhela va fana close nasaa timovhata va fana close buka pulapulapula matito va ta voni pompa a va swi tiva leswaku vele ku fambeni ene va ni siye na swona ta khensa kani matito mina mi nga swi voni a ni ri ni votela mpundzu a valavulisa pimanyisana ni vula swima ni ri ki vulavula swona dan n'wana n'wana a nga tata handle ka lava va ta ni ta swona lava vona na hatla mi no va vona ende ni vulavule khale loko na loko a yimisiva kwan'wana ku la kuswitiri ku la wini loko ni famba ku twa ya valavurini mihisa lo Matumbela, Nihinda mina, Man pitana ema pituma wani. Jomshamina, Kota mi pitana ema pituma wani, Ami ka sibi na wata patani stani wani. Nama ma wani, nama nda jema nchukume tani. Niku mche wana, amchaka emini. Nakesa, nite tonton na kwini. Nakesa, nakesa. Kwe mali yota la kukula, nite kutunasa kia kiwa la. Kwe mako, jimtele chero, kutele teri wala. Hey. Para malima ibo, anu shula kuilanda, yadi ya, yutama, kapa mentam trela ya kutele sona la, nwa pata mdewa, eh, na tamu na fukuda, wotamu, kanjamu, wena man me wena, who are you, who I am, una uwente na lange seita, kuma la raga ta enda, sona ni bakona, ele bata enda, ele bata wala mula, uta wala mlaat, boshaka, anu shitumba nini mga chelmu, na fukaku,
3: Inkomo cancel Mr. Ben. Alright, ya mathlene ka 0608875942. Itoba ngwane leswa ku ba swivonisa ku ni rumele na ti voice note ka WhatsApp. Etsunzuka hilangte ka timakata ku ba murangeri wa vandla ra EFF Economic Freedom Fighter Julius Malima. Babula makaku vadyuhari ba fanele ku va vanikiwa mali ya ku ringana 4500 hi mhaka ya ku mali ya vo yi tirha leswi vonakaka enhlekani.
4: Ahe.
3: Hi mjani.
4: Nkona minjani bodon.
3: Ena hi pfukile.
4: Malinga a tshika ku vanhu va kumani vana va kumani ntirho va fedini va nga ta hola ma 4500 u lava ku endla yini no fake. Loko ni yisa ni se bulu na mina sweswi ni yi hola yaleyo ivi ni yisa fana na va nga ta sala va dyona a matshan'wini ku tekiwa vamhana vana lavaya va kuma ntirho u la ku vhotiwa malima nga la mfumo la ku tsundzuka vakhegulu va ka ma nga tariya va ta ku va ta n'wi vheta a ta kuma ti-vhete vakhegulu va ta lova loko va lova vana lava nga ta sala dyona matshan'wini ku tekiwa vamhana vana lavaya va kota ku kuma ntirho hi vona bodo.
3: Nkobi can see.
4: Thank
3: you. Nkobi. Alright, 0608875942. Aye, 21. Bye, Nikama Wondelo Nabo Kubo. Vashwon Sakwin. Rumela Marumula Mangwendeka WhatsApp. Alright, Dila. Shikani, Mam Kerry.
5: Hey, brother, I'm cooking.
3: It's a my fucking woman.
5: Hayi mama ikhiki.
3: Mm.
5: Masiwa loko munhu ala ku tsakusiwa hi pulani.
3: Mm.
5: Ena va ku ani wa tsaka ku vakhegulu va tsutsumana na mali ku ve mali leyi ya ANC.
3: Mm.
5: Mali leyi ya ANC leyi vakhegulu loko a va ri ku hikeni van'wana va nga ku hikeni. A va nga ta za va vhotela malima. Malima a nga zangi va n'wi vhotelini ku mali leyi a hi ya vona vanhu lava. Mfumo lowu wu nghenelela vakhegulu va kha va hola khale na khale mitende. Se vona va va xaviwa ku va ta nyiketeleriwa mali ku 4500. Vana vona ke va ya kwihi? Hikuva a va fanele va humesa mitirho ku tholiwa vana va hina va ya tirha. Va kota ku va sapota mindyangu ya vona. Mina hi 4000 ya leyi 500 ni ta swi kota ku sapota miti yinharhu loko yi ri yinharhu kumbe mune ni ri wun'we vinyi va miti va nga tirhi. A hi swona sweswo vakhegula va nga zangi va xiseki na swiqinini va nga zangi i mhana mikateko va ka xikhelana ha xikaphala
3: inkomi khense swinene
5: hi swona.

0: சந்தர்ப்பம் தாரி
1: nikhensile ku seriwa nkarhi hi khalanga mahungu ya awara yan'we ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri rexi enhlekani ku langutseka ungungule ka awara leyi maphorisi ya tubatse eka xifundzhantsongo xa skukhune ya khomele wa xinuna wa malembe ya 28 hi vukhale endzhaku ka mhangu yo ehleketeleriwa ko tlhaviwa ka wa xisati wa malembe ya 25 hi vukhale hi ravuntlhanu eka n'hweti leswi vikiwe leswi kombisaka leswaku vanhu lava hi lava a va tiveka tanihi nuna na nsati naswona ku vile na nkwetlembetano exikarhi ka vona laha wa xinuna a nga tlhavi wa xisati a hundze emisaveni maphorisi ya xifundzhankulu xa Limpopo hi lama ma nga le ku yeni emahlweni va ri karhi ni nga ku hi lama ma nga ya emahlweni ma lavisisa nandzu loko ku kondza ku khomiwa wa xinuna laha mu vulavuleriwa maphorisa ya xifundzhankulu xa Limpopo Malisela Ludwa va vikaka leswaku miehleketeleriwa u languteriwa ku va ri karhi a humelela emahlweni ka khoti ya majistareta ku nga ri khale.

0: ngalo unene na bashumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mhlayisekile mchaviseki ya twala hloko mhaka mani tatana khalanga leswi vuliwaku hi malima swi fana na ku ka mati hi bikiri u yima henhla ka guva i hlamba xikandza na milenge na mavoko ku na swin'wana tatana khalanga swi bihe ku tlula na ku biha ku lata kanganyisa vanhu lero vugevenga byi ngheni na le matsolweni swi tsandze mfumo wa lowu nga ku fumeni wa swi lava ku vhoteriwa wa swi lava ku tsakisa vakhegula wu le ku swi ndleni sweswo leswi ko va ku a nga ha tivi ku yi ta ndla yini ma vona nganga loko yi nga ha swi tivi ku yi ta khoma nhlolo yi ndla yini hi lero vo hinda vanhu a va ha yimayimi ku i tikombisi vusavheji bya yena na ku ka a tikombisa ku yena a hi munhu laha a nga balesa xibamu a xikarhi ka ntshungu ku ve na ngo rhumiwa ma swi twisisa se a mhani voni lexi a lavaka ku ta xi ndla tatana khalanga moya ni mi byela mavandla hinkwawo lama nga kona ni vula ko tala ngopfu mavandla i mambirhi i DA na ANC leswin'wana tatana khalanga ko va matshopetana ni byeleni mi lava ku tshemba munhu loko a ku yena i la ta va meyara a wu dyondzangi no dyondza a wu fikangi ne ka standard 5 swa vukhanselelo swa antswa nakona ka ANC swi khanseriwini a ka ha ngheni makhanselelo yo ka a nga dyondzanga ni le ka DA a ma ha ngheni makhanselelo yo ka a nga dyondzanga loko mi ta swi vona ku leswi nga tala swa tiphatiphati leswi va swa vukanganyisi ku ngheni madomu ntsena byin'wana vumera byi ta helela kwolomiya ku va dzumbaka kona byi nge fiki na le tihofisini tatana khalanga malima a ni ta ku nkarhi wun'wani u lava ku penga ku vulavula ntiyiso hi ku leswin'wana hinkwaswo i hembeterini a nga ha tivi ta hemba yini se hi nghenile vakhegula ene va yi vekini mhani lavaya ni byeleni loko se a lova yena va sapotiwa hi mani va tshika ku endlaendla mitirho ma ni ta ku no yi hungutiwa yi nga hungutiwa loko veni va lava ku nyika vanhu mitirho ma taleni mina ni ri kwala ka malamulele khalanga hi xumini
1: fikani bodo ni mpfukile na hina hi pfukile hi ku pfuxela vona mina mavonelo ya mina bodon a ni yimi na swona leswiya swa ku vakhegula va fanele va ngeteleriwa mali yo tala hikuva va hlayisa mindyangu yi kona mindyangu yin'wanyana leyi nga hava vakhegula mara vana va ri kona se yona yi fanele yi kuma njhani mali lexi nga kahle hi sweswiya swa ku a ku endliwi mitirho vana va kota ku titirhela ku nga ri ku va ta hanya hi mali ya vakhegula loko se mudende wu ngeteleriwini i mavonelo ya mhani ndhawu la ku teka maluleke kwala ka sikhunyana hlayisekani bodon i nkulu.

0: Nhlekani mam kere.
1: Ehe khalanga mi
0: Hey,
1: pfukile.
0: vukile mnjani?
1: Hi hlayisiwile baba. Hayi ta ya mchaviseti malima. Hayi mina ku vula tinsi he khalanga a ni yimi na swona ku vakhegula va fanele va nyikiwa ma 4,000 something. Yena loko a tlharihe kahle i fanele loko u vulavula hi ku yena loko va n'wi bodeni kumbe ka humesa mitirho ya vana va kota ku tirha hi ku vana hi vona va nga ha ri na nkoka. Na vona vakhegula va hlayisa mara a nga taleli ngopfu hala ka vakhegula a taleli ngopfu a vana ku i ta humesa mitirho vana va tirha leswi naswona a ngo ti vulavulela a nga ta ka a nga swi endli. Hi ku loko a ku vakhegula va hona mali yaleyo i na mali yena loko a bodiwini i ta hundzuka government a cinca swilo va ri ta i wo ti vulavulela a nga ha swi tivi ku i fanele a endla yini sweswo a wo ti vulavulela mutshamiseki malima ku hava lexi a nga ta pfuka xindlwini ku hava lexi a nga ta pfuka a xi cincile a hi ri government kumbe na mifumo ya leyi nga kona ya ha fumo ya hi fumaku ya leyi nga vuriwaka hi mavito kumbe hi lunghini mara malima i wo hemba swilo sweswo a nge pfuka cince swilo swa government a ku hume mitirho vandla leri nga ta boteriwa a ri humesi mitirho vana va tirha hi ku vana hi vo va nga ha ri na nkoka i nkomu i ntukulu wa hosika swikhonyani mhandla yena kalanga xumani malima ha vo ka va nga swi tivi ku va ta vulavula yini.
0: Inkomo ikhensi.
1: Ehe.
0: Alright, 0608875942. Hi twa ku van'wani va ri yini eka timhaka letiwa. 0603478 0608875942.
2: Ai buleni mina n'we nhlikani
0: vamukerini. Ahe.
2: Malima i tiva leswiya hina hi nge kurisa swo khale a ni
0: va balekile mana Lucas a ni tivi ku network kumbe njhani a hi yeneni mahlweni na ku va mi rhumela marungula nhlekani mamukerini
3: nhlekani va xinkomza
0: ahe
3: na swipulani swi ngo swo feta na n'wina a kha a mingise
0: a khensa
3: hlakula hi veka la famba hi neka swiwachena ha ve ku vulavula va khale i xongela n'winyi loko i vulavula wo tshika i twa i vulavurile a leswiya malimiwa vo ti vulavulela buti n'wana nga ha u ti vulavulela loko yena o vula ku mali a yi endli mitirho loko yi yona a yi vona ku yi kona a yi endli mitirho yena loko a lava ku vona sweswo a dlaya na leswiya swa ku vele ku ziva na 35 a wa ha ri na nomo a swi lunghisa a swi lunghisa hayi leswiya swo hi ni ta hi nyika 4,000 hambo hi nyika 5,000 hambo hi nyika mali muni ye ni dya mali muni hi vhiki hayi hi siku i dya mali muni hi ku hina va va va khale hi bebulini a hina vana vambirhi hina ntlhanu wa vana na vambirhi ku tala hi gine ka ntlhanu na vambirhi 7 volomo i va ta dya 4,000 o mitirho loko mitirho a ku miti a vulavula hi mitirho ende a nga vulavuli ku i ta yi endla loko a vhotiwini a ngheneleli kwele ndzeni i huma kona swi vona ku heyi a hi ndleli mitirho vanhu va tirha hi ku vanhu va hlupheka hi ta ma vona matshalatshala mara lama mo veveve vakhegula va ta kuma 4,000 ha nchumu ma swi tiva phela 2,400 liya hi yi holaku a yi sali nchumu hikuva ni ku sala 2,000 leyi yena a yi vulaku hi fanele hi ngeteliwa yona a yi ndli nchumu a yi ndli nchumu a yi ndli nchumu loko ya sungula ka ricondo i sungula ka society leyi bohaku ku loko wo pfuka i fini a va nge ti kota ku bodo loko na ku ku fe munhu i pfumala society laha ku hava mfumo lowu nga tata wu ta nghenelela handle ka ku vana va kwala tikweni loko va chava ku nun'hwetiwa va nghenelela ku hava mfumo lowu nga tata wu ta tiva ku ve ni finini hi le ndlwini handle ka loko ku nga fangi n'wana wa xikhumukani laha nga palamende ma swi vona ni a va swi voni ku mali yaleyo malimi n'wananga a yi nchumu hina hi yi lavi ho lava mitirho i tlhela n'wananga mi ngetelela lhayaka ku vana lava mungo 35 years ku loko ka 40 years anga ha na ntirho I sweswo loko mo nghenelela mudlaya sweswo na gengi hinkwayo yi nga sala hi le ndhaku yo kuma lima i number one ivi mitirho yi huma hayi leswi a swo ve vakhegula hi ta nyikiwa 4,000 i ta ni tanihi 4,000 ma hambi o hi nyika 7,000 mzaya hina vana va hina hambi loko va kha va pima un'wana na vambirhi un'wana na vanharhu a va yangi helo a va tirhi va ta dya yini va ta dya mali yaleyo a endleli vana mitirho hayi sweswo hinkwaswo hambiloko ku va loko mi votini hi leyi 4,000 a yi lavi na wo lava ku yaleyi va hi nyikaka yona a va humeseli vana mitirho va kota ku tiendlela leyi va nga nyika hina va ku hi ta hi ta dya hi kha hi endla ti-society hi ta va hi kha hi endla hi endla ti-society mara vana a va va nyiki mitirho ya vona mzayi ma swi vona sweswo hinkwaswo mhani ni vone swi ri na nkoka ni swi vonisa sweswi kokwani gaveni kwala ka makoxa
0: inkomi khensini
3: hlayiseka mitukulwani
0: 0608875942 ahi 21 ku va swi vonisa kwini kumbe va ri yini Mr. Link ngoveni vona mi bed date for swi vula ku mi le ku vuyeni kahle mi ta hi byela mavonele man'we nkarhi wa hina tsumalaka ka 21 wa timinete ku bea awara yan'we inhlikani
4: nhlikani mash
0: ahe
4: njhani
0: tshama hi pfukini ngon'weni
4: hi pfukini hayi leswaku va ku vakhegula va vangetelele mali a nyimi naswona swi tikomba kahle ku murhangeri wo tani etiko a nga ri navelelile swinene hikuva etiko ri nge swi vutisi hi vakhegula ri swi vutisa hi vana a langute ti-needs ta vana a lwela toko hinkwo hi nga ta swi vona swa ku i navelele tiko leswinene vakhegula ko va badi leri va humelelaka a hi ku rhandza ka vona loko va u yimisa hi wun'wewun'we va n'wi vutisa vo endla hi kuva va boheka hi mhaka xiyimo lexi va nga ka swona ene mahai nawu maengetelelo ya mali e mali emfumo wo karhi wa ngetela sweswi wu ngetelaka swona maengetelelo ya mali ya ni ti-percentage to karhi a vo teka va ku mali hinkwayo va ku bu va chela va hoxa hi twanana twanana se loko yi suka ka 2,400 ya ku 4,000 va va ngetelele hi percent yimunhu yehe loko va murhangeri a ta yi nghenisa heliya a yi lavaku leswaku vakhegula va nghena kona hi ku yehe wo canvasa i miri wo canvasa muhaxi malima wo canvasa a ka ha ri na lexi alaku ku vula xona and a nga swi tivi swa ku ta byele vanhu yini hi ku vanhu va n'wi tivele timhaka ta yehe hinkwato na mina ni nga mukhegula ni tive timhaka ta yehe hinkwao se a dyondze ku hleketa loko a lavi ku vule swilo ku swilo leswi ni swi vulavulaku xa pfuna na swi pfune tiko ra South Africa kumbe no tivulavulela hi ku ni nga munhu ni fanele ni vulavula hi ku loko emfumo wu ku endla lexi yehe wa kaneta loko mfumo wu ku endla lexi yehe wa kaneta na mi hlikanete emali ya vakhegula leyi nga on hi ku eyanga le ku fume vanhu vo karhi loko munhu ku ya a fuma a va nga endli swona sweswi a endlaku vanhu swona hi ku wo byala leswi byale futa a yi thyaka lera ri byalaku hinkwaro ta ku tshama karhi a kaneta a tshama karhi a kaneta a tshama karhi a kaneta lexin'wana xin'wana lexi endliwaku a xi right a canvase lava va n'wi landzelaka va ta n'wi landzela two mina do mahaxi swin'wana kahle
0: inkomi khensini

0: Llegare, mam querido.
1: Babo.
0: Ahí.
1: Ay, fula ya carrera tu sana Na otro ya le acá malema. Kusuka aka international loko ya fika aka local loro loko a teke nyana xiphizana lexiya a vulavula hi vakhegulu na vakhalabya lava salaku na swihlangi na vatukulu na switukulu ndhuwa la kaya va vonaku maxangu lama loko i ri mukhalabya u sale na vatukulu vana va vona va karhi va nga tirhi i swi twisisa kahle hi ku na yena ive ntukulu wa mukhegulu na mukhalabya lava a va vona ku ve le ku hluphekeni vakhegulu na vakhalabya loko vana va vona va ri le ajoni va karhi va lava mintirho va nga yi kumi loko a ku kuma munhu un'wanyana a va hlayela manifesto ya EFF na vantshwa lava van'wanyana va vona va nga nghena xikolo NSFAS leyiwani a nga yi lwela malema ku ri un'wana un'wana un'wana loko a ya univhesiti a nghena xikolo mahala ende va karhi va nghena van'wanyana hi mhaka ku a ni ri nkarhi wun'wanyana ku pfumala vutivi nkarhi wun'wanyana kumbe ku yingisela swindla inani swi ndla ku hi heleleta hi karhi hi ya mahlweni ende namuntlha nampundzu a karhi a vulavula marito yan'wanyana a byela Donald Trump ku hi wena Trump vanhu va ka hina vantima vo tala va le ku lweni na mina hikuva ri ni lwa na valungu ende mina ni lwi na valungu no lava ku valungu va ringana na hina se hi nga vulavuli hi tinarrative leti ho ku hi nga ti tiveku hi fanele hi dyondza ku fikelela leswinene vanhu va ka hina a hi nge loko va ku ku vulavula president un'wanyana na ANC na manifesto ya yona hambi yi nkata na yinani ti-political party leti hinkwato na ti-manifesto loko o tshama hansi hi hlayelela kahle hi ta swi vona kwani loyi a hi yisaku hi sukaku egibita hi ya ku a kanana hi loyiwani loyi a hi tlheriselaka gibita hi loyiwani loyi a ngo huhula ku fana na loko vutomi byana ti kha ti tsukumisa mpfundla mara ti nga wu voni hi loyiwani hi mhaka ya yini hi tibayibhili letiwani leti ve nge hi ti-manifesto ku ri mina loko ni tekile ni tata ni ta ndla leswiwani malema loko a kombeta ku siki 100% ya inani and it's true i twelavisiwana van'wanyana ku hina i kuma more than vo 300,000+ hi n'hweti ende wa swi vona ku mali yi tele ende loko vo nyika vakhegulu va ta xava double tincondzo va nge hi xavisingile tincondzo va ta endla swin'wanyana swo tala ngopfu va karhi va hlayisa switukulwana leswiwani swi nga lami mindlangwini swi hlayisiwaku hi swikhegudyana na swikhalabyana vakhegulu na vakhalabya va vona maxangu laniwani ende na vana va vona va tlhela va holovela mali yaleyiwani ya 2400 loko n'hweti yi hela ku mina va nyikangi mara mina va nyikangi mara se loko u hlitwa ku loko ku vulavula loyi a nge loko a fanele a ngeteleriwa mali a nga swi tivi ku u lava yini phela loko ku swantswa a ndla enani loko mintirho yi tele le ka EFF loko vo vhotela EFF na ku cinca ku tele loko vo vhotela EFF swi tele ngopfu leswi i matutu vana va ntavasi na vanu lava va nga holeku va lavo ka va nga tri na 350 yaleyo i vala yi kona ka inani ku i yi tsanani na tiinani na mintirho a yi kona yi ta va kona mintirho njhani ku rhangelela va nga dyondzangiki fanele va fana na vona va karhi va nge a tanani hi ta tirhela tiku mi hi nyika tintambu hi tirhela tiku va dyondzile tidokodela i ti yiniyini tiloyara i ti yiniyini i swilo swo tala ngopfu a handle ka lava vengete loko va heta ku dyondza va dyondzisa hi EFF leyi nga va ndlela ku ri va kota ku kuma free education va kuma na tiinani leswo talatala leswinene leswi EFF yi nga swi endla banga sitkisise kubota la kuri EFL ku EFF isikayini bakare ba opusa ku ende ba pfuna man ba pfuna ba lwelwelo la baya banga ku ba onheleni e vula ku wena loko wena i hola one i dok 200 and something 2 million hi lembe wena i ku n'wana kuma 24,000 leyi na n'wana wa wena i nga ta ku nga n'wi nyiki ri pocket mali ya lembe hinkwaro swi vava ngopfu vanhu va ka hina u a hi salamukeni hi suka ka swinghunghumani hi ya ka vana va hina lavona hi rhangisa vona hi ku va ta hi lwela wo hala u ta lwela tiku ri mukhegulu loko vo timbyana hetetiza tsutsumetisiya ngo swina nchumu dono swi vava ngopfu ku va mi yingiseri nkarhi wun'wanyana na mi lava lingiserile van'wanyana ni na khensa
0: i nkomi khensi e Alright, I kumeni bangwane ka 060-8875-942 na the voice note tangwe kambe sweswi hi tsumela ka tinhlokomhaka ta mahungu na Lungile Malepfana hi twa leswaku va hi khomeleni.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: Nhlikani ma mukeri.
1: Ahee, ahee muhaxi.
0: Ahee.
1: Mhaka yi kulu kumba a hi ku duma. Loko hi ta ka mavonelo. Hi ta hi mavonelo ku na loyi a nga vula kwala un'wana museketeri a vula swaku mavandla i mambirhi i ANC na National Party yi nga dilei. Vandla ra munhu i nghena hi ngondo wakwe a pfuna vandla hi ku va ri na swiphiqo swa yena i ra munhu hi le ndyangu wa munhu kwalano se a ku na leswi a nga ta pfuka pfune munhu hi swona mina noko a ni nga swi lava ku poyinta vandla ro karhi

0: Nkomi can see. All right, I come in 1:25 to 1:24. What minute? Kunga se baora dia. Yambe rekuta wakura aura kwe tereleka nongo noko jise artok. Ai tuni ba wande shokbo bari yin.
1: Njani bodon. Ai tuwa mlandula obzin. Yoku mileshi ntwisi saku shone. Ti makata ku bebe. Vata hi endzela swo karhi hi karhele hi swona hi ku malembe ma za ma fikelela loko tani hi kha hi tshembisiwa swilo swi kha swi nga endleki kasi vona hi voxe loko ku ri ku ve le ku humeseni ka swivandla swa mitirho vana va kha va tholiwa ku ya emahlweni va kha va endla ku ri hi nwa mati hi nga xavi mati hi nga hlupheki a hi ta swi twisisa ku hi nga swi kota ku va vhothela mali leyi va hi vulavulaka ya vakhegulu ku yingeteriwa hi leyi a yi fanele yi nga ngeteriwi yi hungusiwa ku tumbuluxiwa mitirho vanhu va tirha timayinti yo tshama a ti le ku tirheni hi leswi a va fanele va vulavula hi swona ku ri swi fanele a hi leswi a va fanele va pfuxa swona ku swi tirha ivi hi ta kota ku va vhothela hi kha hi swi vona ku ri va kha va hi tirhela se hi nga vhothela vanhu hikuva va tiva ta vulavula a wu nge va vhoteli madayelo ya ximanga ma tele va lava ku hi langusa vona va hi onha mihleketo i ku lexi ni xi tivaka leswi vona va nga swi hleketa wo fana na mina a ni nga swi endli hi leswi ni swi vonisaka swona bodona mi hlayiseka exiticini va nga yi robi mihleketo inkomu.

0: xin'wankwana kumbe va suka sweswo va ku xikombiso fambani mi yehli mi fika mi ndla project ya mati kumbe fambani ka nsavulani mi endla project ya mati mi tiva ti nga ti-project ti nga hela mali liya loko va no teka vakhegula kumbe xana yi nghena ka nkwama wa vakhegula i nge va nga ndlangi swin'wana phela nkarhi wun'wani ntiyiso swi lava hi wu vulavula swi pfuna hi ni hi ku okay mali okay yi nga ngeteleriwi vakhegula va nga yi kumi mara at the end mali yi ri ku dyiweni ma vona loko a ku nga ri ku dyiweni ka mali ni a ni ta swi twisisa ku okay mali himpela va nga ngeteleriwi a ku tekiwi mali leyi yi endla yini yi endla ku andthen vanhu va kuma mitirho yi ndla swo karhikarhi mara still na mitirho yaleyo a yi kona mara mali yi le ku dyiweni ni twa nge swo antswa mi kumbe ku tekiwa mali yaleyo yi nghenisiwa ka ti-grant ku tlula ku sweswiwa vanhu va ti vuyerisa yona i vangani namuntlha va nga ka madlanga commission lava nga dyetela timali i vangani mali liya yi nga va nga dyetela liya loko a yo teka yi nyiketeriwa vakhegula kumbe a yo teka yi endleriwa swin'wana min'wana yi nge yi nga pfunangi yes ma vona mali yi malaka ku hlamula xivutiso swa ku a nga va president siku rin'wana ku ya hi mina malima a nga se za a va a qualifyka a nga va president tiko ra hina a nge koti ku rhangela malima malima i kahle kwalaha ka opposition party kwalaha ka vandla ra ku kaneta hi ku i kota ku vekela vanhu lava nga henhla ka yena pressure ya ku va kota ku tirha mara loko yena o rhangela tiko hayi tiko ra hina ri nga tikumana ikhonomi swi nga ha tshamisekangi swin'wana na swin'wana mara swin'wani ni yima na yena ka ku fana ku mali a yo fanele yi ngeteleriwa yes a yi ngeteleriwi hi ku mali yi le ku dyiweni ka ku yi dyiwa na ku yi nyikiwa vanhu lava hlayisaka ti-family ta vona ku antswa yini a ku antswi ku mali yi nyikiwa vanhu lava hlayisaka ti-family ku tlula ku yi teka yi nyikiwa vanhu lava va nga ku dyeni namuntlha hi va vona ku va nga ku tengisiweni ka tikhomixini nkarhi wun'wani ntiyiso a hi veneni kha hi wu languta mara hi kha hi swi tiva ku sweswi na ku vhota ku le kusuhani van'wa tipolitiki va tata va kha va hi byela swin'wana na swin'wana leswi nga ta endlaku hi tikuma hi kha hi cinacina ni tshama rhama mara loko se heta ku va vhothela na ku va tshama kwini na ku va tshame va ta makaya hina hi nga swi tiveki se na loko hi karhi hi vhota a hi veneni na vuxiyaxiya hi langutisa leswi nga ta tshika siku rin'wana swi vuyerisa hina hi kha hi hleketelela na vana va hina ku va ta kota ku ya swikolweni hikuma va vona van'wani va lo dyondza va lo gona muntlha a ku yehli ku na le ki ngobeni.
1: Dono minjani hina hi pfukini wola ku ringeta ku hlamula nyana leswi malima a swi vulavulaku swa ku vakhegula va fanele va kuma 4,500 i vula swona bodono handle ka tivhoti loko swo vula i vula swona hi ku loko va ngetela vakhegula vakhegula va yime na mindyangu ene van'wani va yisa vana eswikolweni se loko yena hi vonelo ra yena handle ka ku lava ta vhothiwa a vona ku vakhegula va pfuniwa hi swona sweswo a hi swi ali a tlhela a va na tihlu rin'wanyana a languta vana lavo ngo yo tshama va nga tirhi ku loko va ngetela vakhegula mali leyi a va phendli na xintirhwani a languti na ntirho wa vana lava na vamhani wa vana lava ku va kuma swikorobo a yi bihangi mali ku va va pfuna vanhu ku a ni mali yi le ku dyiweni le henhla leyi ene a yo pfuna nchumu vona vo tidyela vanhu va kha va hlupheka no vakhegula mavuleya lama va khome miti na vo vana va vabvana va hina na vanuna va vona a va le ku tirheni vo tala ene vana vana se a nan'wuti hi matihlo mambirhi a ka timhaka tetimbirhi a yena a ti vonaku i dangi bava na nkeza botidondoti.

0: Mina mana two boys a ti efe hlokomhaka hi le ku yi tweni a nga hembi Julius Malema mali liya 2000 a yi endli nchumu aka nkarhi wa sweswiwa loko i nghena xopeni wo xava bright pack hi 500 i xava 5 kg ya chukele hi 500 wusa 1000 liya mugayo wo xava hi 600 800 kusa swin'wana swa 200 rand leyi nga ta xava fish oil a yi endli nchumu a yi xavi siba yi cinca yi xavi nchumu a nga hembi mina ni vona ku ri munhu ku ri munhu loyi a nga hleketa aka vanhu hinkwavo hambi yena mupresident wa vandla leri fumaku i kurisiwe hi yona a za a ta fika laha a nga ku tirheni hi mali ya mudende hina a hi kombela ka mfumo ku lowu nga ku fumeni ku hi kombela ku ngeteleriwa mali liya vakhegula va yi kumaka va ta kota ku hanyisa mindyangu ya vona hi yona ku na ti-transport ta ku ya Benstow va xava ku na timali leti vona va ti hlayiselaka hi voxe ku ti ta swibedhlele vakhegula i vanhu lava tshamaka va karhi va nga tiphinaphini sweswi ku nga nkarhi wa mapapa i ri la mindzuku a ku la i lava ku xaveriwa tiphilisi mali ya ku yi ta huma kwini laha ka 2000 i lava ku yisiwa swibedhlele mali ya ku yi ta huma kwini kwalaha ka 2000 a va engeteli ho kombela a va engeteli Julius khomani swi tiya khomani swi tiya hi tshembe n'wina ku mi phuxa hambiloko n'wina mi nga ri xitulwini mara mi phuxa ku va fanele va engetela hi swona danko.
1: Nhlekani boda
2: mfukini a hina hi pfukini boda Malema a hi ntiyiso la swi vulaka boda ni swa ku ta hi nyika mali ya 4500 mhoni ku a hi ntiyiso le ndzhaku leyi a hambaka la ku dlaya midende wa vakhegula se namuntlha ta hi nyika mali yaleyo ku ri ku le ndzhaku i hi byele ku hi ta dlaya midende wa vakhegula na ha swi tsundzuka phela a nge endli sweswo o la ku hi phuntisa hi vota yena ivi a ta hi tekela mudende wa hina Malema Malema a nge pfuki a swi endlini sweswo 4500 a nge endli dange bodon nkomu
3: rixile khalanga na vayingiseri ha titwa tatatani Malema mina yaloyi ni vulavula ku ni mukhegula ni hola mudende ma a ni voni swi ri na nkoka ku hingeteriwa mudende xa nkoka hi ku mali loko yi ri kona a yi tumbuluxi mitirho vatukulu va hina va ya mintirhweni swi ta pfuna hina va ngetela mina mudyuhari mali yo tala van'wana na vana a ku na vana lava va hlayisaka mara loko vo ndla ku mali leyiwa va tumbuluxa mintirho vatukulu va hina va ya ku tirhela ku ta va ku ri mhaka ya kahle sweswo kolaa ku lava ku vakhegula va va vhotele va ku va tsakela mudende ma ni tsakele wona mudende vatukulu va mhe vo tshama na switifiketi kaya dange xumani kahle
4: don khalanga Malema a vulavule mintirho a tshika hi ku vulavula hi ku vakhegula va fanele va nyikiwa 4500 na vakhalabya se vana va fanele va dya ka vakhegula na vakhalabya hi ta ku ta ku ri ho mitirho ya kona yaleyo na yena a lexi a fanele a xi vulavula a fanele a vulavula hi mitirho ku vana va fanele va nyikiwa mitirho va tirha loko loko a vulavula hi ku nyika vakhegula mali na vakhalabya swi vula ku loko vakhalabya na vakhegula vo fa vana va fanele va va sale xigangeni ene hi nge swi koti vana ku dependela kwalaho ka vakhegula na vakhalabya ya a vulavule mitirho ri kaka ro bava na marhanga emthi wa ka ndhambi ni kwala gongwangwa la xivulangwa na gungu ra mari dango
5: mamkeri
6: ahe buda
5: ahe
6: mina leswi a hi vona swi ri na nkoka i ku Malema loko a ri na matimba ya lama nga na hosi a pfumeli ku loko lava va vetela mali loko va ku va ngetela mali ya vakhegula va swi hoxa a palamente u tlhe yena opoza kwaleke hayi ni ya yi kumaku mali leyi mina ku teka mali ya yini ni yisala heyi mali leyi a yi fanelangi leswi phesentele ku tshuma mara loko a ta ka hina a ta ku ha nheni ta mi ngetela mali a ni ku yo pfutisiwa vakhegula nyamuntlha va na nkoka hikuva ku voteni. Mali ya VDS ya vakhegula yi tihi loko ku ri ku va hloniphiwa vakhegula? A va rhangi va nyikiwa mali ya vona yi pfuna bangi ya VDS, then vakhegula na vakhazi va kuma timali ta vona swi ta vula ku va hloniphiwa. Se loko va dyeriwile ya vala va ha ta nyikiwa na va tala nga tlari ya riva vakhegula vala yesanisiku va swi vona van'wani vakhegula. Inkomu.

0: Ntlekane.
1: I am Jani.
0: Sama vukini ngonwe.
1: I think. Eh mina bodela na uto ambula blowa malema ne.
0: Mm.
1: Mara uvulavula ishongela ngi. Malema swi leswi ange sport, kona ku yanga yanga ba system kanti ka system ka marito leswi swi vulavulako.
0: Mm.
1: Politiki ta vanhu vantima va scema vanhu ne va ku mudende va ku mintirho ende se hi swo leswi se swi nga onha vanhu vo tala mihleketo swisweswo ku yi va tshembela ka phati yin'we ende ku ve phati yona leswi swi nga kumenze a yo va na matimba ku fika kwihi loko ho tshama hansi hi swihleketa ku valungu va lo hi thumba hina laha Afrika va tlhela va hi dyondzisa mintirho hi tirha sweswi swi nga te tani a hi fikeleni ku twa vanhu vantima hi tlhelela ka valungu mita swi va swilo swi ta famba kahle vantima va lwile vokokwana wa hina va kota ku kuma ntirho a mimayinini malembe ndhawu hina sweswi ha hlupheka mfumo lowu wu le ku hi hluphekiseni loko loko a wo ti dyondzisa ku hi hambana mfumo lowu wu pfune vokokwana wa hina kambe ne hina a hi ti vonele ku hina hi kuma wihi mfumo lowu wu nga ta hi lwela wu tlhe wu hi pfuna na hina mina bodon a ni vona ku hi tlhelela ka valungu swo vo malema ne siku la ku hi onhela nkahle ku ni byela ntiso a ni ku va lo hi thumba va hi dyondzisa mitirho ive loko se hi twa ku xurha se hi khetha leku ya hina va mfumo wa hina ive valungu va nga hi feli mona va hi nyika mfumo wa hina ive va hi tshika na swibamu sweswi hina vantima hi heta na swibamu masiva bodon hi nkarhi wa valungu xibamu a xi khoma hi vona ntsena a va kota ku xi tirhisa se hina vantima va kwetlembeta hikuva hi lava mfumo hi teka mfumo valungu va hi nyike tibuku tin'wani va ti teka va ti tumbeta a hi tivi nchumu ta misava na swa vuhosi na yini hinkwaswo a hi swi tivi swi tiva hi valungu lava nga loko va nga khoma tibuku ta mindzelekano hinkwayo ene ho lava ku ti hluphekisa aka munhu wa ntima hi ku se hi teka nkarhi hi tinyika nkarhi hi ku ya ku voteni a ku votela munhu wa ntima me ni vona ku ri swandza hi va thikisa sweswi vanhu va ntima hi tlhelela ka valungu hi ta kuma vudyelwani bya kahle valungu ende votala ne va na tichomi ta vona ta le overseas van'wana loko vo twa ku se mfumo se wu teke hi valungu va tata va ta endla vuvekisi tibra ta vona ti tata ti ta cheta mitirho na swilo hinkwaswo hi ta kota ku tirha kambe va hi tshama hi ya hlalela vakula ka va xavisa va endla swilo hinkwaswo emuswikhatsini ya mina ni helela kwaleyo radon i n'wandiwile kwala river plan
0: nkomi khensini.

0: nhlikani bodona nhlikani lowunene mi pfukile na hi pfukile heyi a yi twa nhlokomhaka ya n'wina a yi twa malima a nga yi mphutisi a nga yi mphutisi na katsongo a ndli yin'wana pulani yo lava tivhoti vana va hina ve le ku hluphekeni na vana vambirhi va nga huma ti-bachelor switifiketi swi lo tata yindlu va ya hala va vuya va ya hala va a va le ku tirheni wa a nga endli ku ri ku humesiwa mintirho hi swi vona ku ri himpela malimi i vulavurile mintirho leyi yi humile vana va nghena ntirhweni va tirha mali ya mudende ta hi pfuna yini ku no sweswa yi hi pfuni nchumu 400 liya 2000 liya va hi nyikaka yona a yi pfuni fokolo i ri ku ri ku dya migayo hinkwaswo swisibi na vana na vatukulu malimi a yi livuwa leyi a ya byela vona sweswo i mhani joyce a river plaza towerin nkomu
1: yebo eputon mhe ni voni ngaku se hi cinca topic malima a nge te i lava ku ngetelela vanhu mali malima i te loko a swi endleka a ku fanele ku ngeteleliwa vanhu vakhegulu na vakhala bya mali yi va so much 4,500 mara swo se hi vulavula ngaku malima i te i lava ku cinca mudende a hi swona ene vanhu vo tala hi hanye hi yo mudende ho vulavulaka mudende hi hanye hi yona kusukela na sweswi hi vulavulaka mali ya ku vana va kuma mintirho hi yona mara na vakhegulu hi vona va nga khoma mimiti sweswi ku nga ha mintirho ku thembiwa vo vakhegulu yevo

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelano lepfani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka Jesus FM rito ra rixaka mikiseri Nhlikani. Xiyenge xa mabulo xa WhatsApp lexi nga hundzuka xitirhisiwa xa nkoka loko ku langutiwa ka vuhlanganisi eswikolweni kambe ndhawulo ya dyondzo ya masungulo yi le ku tirheni eka swiletelo swo veka swipimelo swa xinawu leswi nga erivaleni eka vadyondzisi hi ku tirhisa swihangalasi swa mahungu. Goza leri ri landzela ku vilela hi marungula lawa ya nga fanelangiki hambi ku ri ku tikhoma loko biha eka mhaka yi ya ku xanisiwa hi swa masangu ematshan'wini yo yirisa hi ku helela. Ndhawulo ya karhi ku borisana na minhlangano ya huvo leyi fumaka ya swikolo mayelana na swisirhelelo. President Cyril Ramaphosa vule leswaku vaaki va fanele ku va va nga dzunisi vugevenga. Ramaphosa vule leswaku ku lwisana na vugevenga ku fanele ku va na phurojeke ya rixaka ya vaakatiko lava va nga ta languta eka mhaka ya vukungundzwani. President u vule marito lawa hi nkarhi wa ntirho wa ku vekiwa ka swiluva eka 12 wa maphorisa lawa ya nga dlawa hi nkarhi wa ntirho. Maphorisa ya tsundzukiwile eka mayele ya vhiki ePitori naswona ku langutiweka lava nga hundza emisaveni hi nkarhi wa ntirho eka kusukela eka n'hweti ya Dzivamisoko lembe ra 2025 ku fikela siku ra 31 eka n'hweti ya Nyenyankulu eka lembe leri. Ku languta eka hungu ro gimeta mahungu ya awara ya mbirhi murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters EFF ku komisa Julius Malema u kombela leswaku vahori va midende va engeteriwa mali leyi va yi kumaka n'hweti na n'hweti tanihileswi va hlayisaka vaaki kumbe va hlayisaka mindyangu ya vona. Malema u vula marito lawa hi nkarhi wa ku simekiwa ka mapfhumba ya ku gangisela nhlawulo hi vandla eka xifundzankulu xa Mpumalanga etindhawini ta Emalahleni Mgqibela laha nga boxa leswaku swin'wana swa swilo swa nkoka vandla loko va langutile eka nhlawulo ya mimfumo ya miganga lowu nga ta va kona eka lembe leri ku vona leswaku vadyuhari va engeteriwa mali leyi nga ta nyika nseketelo loko langutiwa eka mindyangu ya vona. Rero ku ri hungu ro gimeta ku tlhela hi vuyelela eka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi xiyenge xa mabulo xa WhatsApp lexi nga hundzuka xitirhisiwa xa nkoka xa vuhlanganisi loko ku langutiwa eswikolweni swa tiko. Yin'wana mahungu ni ta va ni vona eka awara ya nharhu hafu ku bela ra mbirhi ta vuya kahle na tinhlokomhaka nhlikani.

mukhalanga tshemba leswaku ma pfukini mukhalanga ko va ku van'watipolitiki a ni tivi ku hambi vo twa hi nga ri vohi voho va nga na mano va ri voxe na khalanga swi yini mpela ka ha ri na vanhu va kula ku phuvisiwa hi ndlela leyi sweswi u twa hi nga ri hi kahlekahle u hanya aka planeti ya ri yexe malema loko ka ha ri na vanhu va ku va phuvisa sweswi ka ha ri na ku loko i lava na ti-vote famba i hembela vanhu sweswi matshan'wi u byela vanhu ntiyiso i lava ku va nyika na 4,500 yi just because na yo mali yaleyi ya 2,000 something i mali ya ti-tax le which means ye u lava ku vula ku i lava ku ngetela xibalo na ku ri ku ta fikeleriwa mali leya 4,500 rand a vulavulaka hi yona hawa mani van'wa tipolitiki kombela ku loko ku ri ke mi gangisa ti-vote mi ti gangisa kahle mi nga ti gangisi hi ku hembela vakokwana wa yena vakokwana wa hina mali yaleya ni va yi kumaka just because yi na ntiyiso hi twa hi nga ri hi yo ya right hawa a ka ha ri na vanhu lava nga ta phuvisiwa sweswi a swa ha ri kona sweswo yi lava ku va nyika 4,500 rand yi ta hi kwihi yi ta hi kwihi yi ta hi kwihi swi na ntiyiso swa malima mani inkomu khalanga

0: kani
1: mamtiri
0: aye
1: aye khalanga mjani
0: evukile mjani
1: ipfuku khalanga imali ma ivalavula sho iku mali le holwa ku ya kebini la wana ayiringana le holwa ku valungu
0: okay
1: valungu va hola mali leyo tala ene na bona bana vanga rhangela kole valava milawu leyo sweswi munhu loko a ri na malembe lamangerengere a nga ha tholiwi ene vona na vona a va humi tibejeni kwele ene va hola timali leto tala loko a vula ku timali leti tlangiwaku hi tona leti loko a to nyikiwa na vakhegulu i valavula swona ene vakhegulu khalani hi vo va nga kurisa vana hi mali ya mudende hi ku loko va ku yiwa le joni leyi ku vuyaka kona ku i mhana lukasi
0: Inkomo Kensi. All right, 0608875942. Ai, tweni ni banwani lava riku na mavonelo na ti voice note nga mahlweni mi rumela enhlekani.
2: Ah, don.
0: Aye.
2: Ulora buti streka ri singa village andad men racing.
0: Mm.
2: Sevare va tsoni wa bona va vangetelana.
0: Ani ko va swi leswi ngo vulavuriwa u lo pima hi vakhegula kumbe vanhu lava kulukumba vadyuhari
2: ku na vanhu va ngeteleriwa he i vo va hlayisaku mindyangu
0: okay
2: na vana vana na vatukulu hinkwaswo leswi van'wani va ya swikolweni hi yo mali leyi a vakhegula mini ra va ngeteleriwa mani hi swona dona
0: nkomu
2: thank you
0: Alright, 0608875942. I turn in Bangwanyan, domain another voice note. In Chigan, Mam Kerry. In Chigan, Gaurabe, tell them, come up to Mirosha and Moya, Mam Kerry.
2: I am Moya.
3: You can even tell out Jay.
0: And I saw my beginning going.
3: I was in the middle of the day. Eko gandi se la ki bodi mwaj. Loko a gandi sa ki bodi. Na banja ra Emeni Mashaba, Exu South Africa. Yari mi mandir na EFF, basi vori ni sin di sila, loko sa ba mwaj di en bodi. In other words, is to build bridges where there is no rivers. And we expect to run from by Sagaro. Same if you want to have someone to look for it. Every gang is about I'm going to leave you to the secretary. swi hambane ngopfu no propose a point yo karhi a parliament. Se me ni ri vavoti va nga tlangisi tibot ta vona hi ku twa statement ma 4,500 leswi i ku ringeta ku onga vanhu ku va va vhota hambiloko ri ku ri a ku ri ku hlawulela nhlawulo wunene lowu hlawulaku president nhlawulo walowu nga ha ku hundzaku walowu hayi swona leswi u nga yimaku mahlweni i byela vanhu ku hayi nini leswi ni ri i mano ya ntswasi yo lava tibodi vanhu a va tshariwi hi rini va kha va hemberiwa na i nkomu hayi
0: nkomu i khense swinene nkomu Alright, I come in vanwanyana ka 0608875942 hi twa leswaku voice note hi rumeleni. Ana mahle mi rumela voice note ka WhatsApp a hi twenini lavo a nhlikana n'we mamukerini.
4: Hina
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'we.
4: Hawa hi pfukini vatukulu. Na mpfula a karhi ya zamazama. Ya twala milandzu laha hubyeni. Ma tiva ku vulavula exongelan'wini. Va vulavule ngopfu yoho mhaka leyi ya ku va ta endla yini va ta endla yini mara va tsandzeka ku endla. Loko munhu a lo tolovela ku kuma mali hi ku vulavula a nga yi tirhelangi u ta vula xin'wana na xin'wana. Va hetele va teka na mapurasi va xavisa ya yena mi hlamala ku ri n'wanantsongo swo swilo leswi u swi tirhele nkarhi muni ku na vanhu va nga tirha malembe na malembe a va tshama va na mamiliyoni loko a byela hina timhaka ta ku a nga endla mhaka ta ku hi kuma mali ya ku tala a karhi a tsandzeka ku hi pfuneta ku lwa na lava va nga fambisa midende lomu malayenini va yisa emadorobeni swa tikomba ku ri a ku na xa ku xi endla hi ku hi leswi swi hi vavisaka ngopfu sweswi ni te ni yingiserini hala ka michipisi mukhegula wun'wanyana a va holangi hi mhaka ta ku va famba va tekeriwa timali ku hala madorobeni va karhi va swi twa va lava va nge voho va nga kota ku hi pfuna mara a va le ku endleni ka nchumu hi swoho sweswo na loko hi vulavula hi swoho swilo sweswo ni hleketa halaha pulukwani loko va sungula ku pfala ti-pay point va landziwini vanhu valava va malima va suka va ku voho va lava ku hakeriwa mali ku va ya kota ku hi yimelela ku midende a yi vuyi emakaya u nga lava mali aka vanhu lava u swi tivaka leswaku va hola ncinci swi vela swi tikomba ku ri i ku tsandzeka ene na vona a vo hi lavela ku hi pfuna vo hi lavela ku ri hi va phuxa voho loko va se va tshamisekile hina hi lahleriwa emavokweni ya swigevenga kwale madorobeni ya vutseriwa timali na a ni ta ku a vuli swin'wanyani leswi ka man'wani swi nga hetelaku swi tsakise van'wani mara leswi i wo hemba hi ku leswi hi rilaku hi swona a ku endleki nchumu hi voho mone twa van'wani vatukulu nkama wa va nga hi dyondzisa swin'wani ntiyiso a hi karhaleni ku hemberiwa hina vakhalabya na vakhegula hi ku loko va lava ku pfuneka va landza ngopfu vakhegula na vakhalabya a ni tivi vo vona ku hi nga va hi ri swiphukuphuku hinkwerhu na hi ku i nge tholi munhu a nga tirhi nchumu swa ku ku pfuna va ya mahlweni va ku hi tholeni inkomu vatukulo xiumani kala
0: inkomu i khensile

0: Nti ka na we ma mkeri.
1: Ba tala ba.
0: Aye.
1: Mpugile.
0: Sama fikini ngonwe.
1: Sa ti la sna.
0: Mm.
1: Na ya twala. Ma wona nta ke twa ku ba ne se ya tharile. Ma wona lu ngwe tsama ka ri ne ri ya ku hendori ha u ze u thari ya na lu ku mena vula vula na u sekele tshoko. Le ke tsinga ke sa go di tsaya ka ya thari ya aba bula go le kwa swa ka re hi hendori mo a ke hendo go ba ke dira malaba na ba tsomi ya ba go ba tsanga tsela ma mara se a ke go di go a le le ke di hume tsene ka go bona le swa ga e tsona ke di hendo ke la bona ke se ya go a no mwana mwana ka la ku pula ala ku pula ga ya yena e ngena e thati nwa.
0: Mm.
1: Ke akara ba mpedisa se pare tlo na mtsa. Le se na tsaka tsina ho melele, mara ke a ba se se thari. Ka se ka mme. Go.
0: Inkomo can see. All right, 0608875942. Ai tonen ba ngwana kubo ho ba ba ri yini. Di makale tuwa. Right, in Chicago, I'm carrying.
2: Penguin.
0: I made Don Matabul. Matabul alone.
2: Matabul, I'm Jani.
0: Fuglem Jan.
2: Fuki. Mena Antabu. Van of Angalangi, Ramakumba, Kaliba Kavan, and Baby. I ain't voting, you have voted around Vanga. Terrago Basha Amban, good Tolamo. A yini ya thola van'wani kumbe vona va ta hetisela mati kumbe vona va ta tisa ti-service to antswa naswona va ta endla ku ku va na mitirho na hi karhele hi ku vana va hina va thoriwa ti-temporali loko va lava leswi va swi lavaka a va nge swi kumi mhaka ku a va thoriwangi permanente se hi hemberiwini swi ringanini hi hemberiwini a hi yini a ku voteni nga tshiki ku ya a hi yini fika hi vhotela van'wana hi susa lava va nga hi pfuniki hi nchumu ni ngo nyika xikombiso lexi a ni swi vavaku ngopfu sweswi ka va lava fumaka loko ku va na nkosi hi kona mi nga ta vona xitarati xi khuleriwini naswona swi ya hi ku ku fe xirho xa njhani a ku tirheki lomu kun'wani lomu mara a ku fi loyi a nga na sweswi a swa tihuzuhuzu ta n'wina mi ta vona heyi ku ta tirhiwa ngopfu mani ku ta lunghiziwa hinkwaswo se a hi lavi swona sweswo
0: ni twa muku leswa tihuzuhuzu ta n'wina vanhu
2: va tikuma va ri ku tirheni
0: tatani
2: Hey.
0: Ni twa muku leswa tihuzuhuzu ta n'wina tihuzuhuzu hi mbula yini swa mina
2: hayi a ni vuli ngopfu n'wina
0: i yini tihuzuhuzu i yini a ni mi lahlekisa vayingiseri va fanele va swi twa yini tihuzuhuzu
2: okay hi vula lava kotaka ku cinacina ku cinacina va endla titoyitoyi a ni tiku mi swi veke ni swi veka kahle na
0: me ni twa n'wini ni twe mu ku tihuzuhuzu ta n'wini
2: a ni ringeta ku vula sweswo ku loko u nga ri yuzi ka titoyitoyi a wu kahle ka vona kambe leswi lavaka swona i ku a hi endleni ku hi vhotela vanhu lava nga ta languta swisiwana va langutana hinkwavo lava faneleke ku va kota ku hanya hi nga tirhisi mhaka yona liya ya ku loko u fike 35 a wa ha thoriwi kasi vanhu va ri henhla ka 35 a va ha dyi swakudya a hi thorini van'wana inkomo ebalweni
0: hi khensini mr mavundza ponisani
2: ponisa hayi ponisani
0: ponisa inkomo
2: okay devo

0: na ku leswi ta hi pfuna leswi ndzi nga hi pfuni leswi tshika kwalano ku vhota swo boha hi vhota loko ri muakatiko swo boha hi vhota hi ku a ku na lexi hi nga ta swi endla handla ku va hi vhota vanhu lavaya loko va lava ku xanisa vanhu va xanisa vanhu mara hi va vhotile hi nge tshiki ku vhota hi mhaka swilo swo fana na sweswo hamba a wo kanga hambi a vulavula ntiyiso hambi a nga vulavuli ntiyiso swo boha hi vhota tanihiloko hi karhi hi hanya laha misaveni na swivona hi boheka ku va vhota a va ndli sweswi a va ndlaku swona mara Yehovha a humesa ximanga a rivaleni hi swona vana va mina
1: inkomu.

0: Aye, minjani.
1: Awa, repele, wole na.
0: Efuke sinene ngongwe.
1: Ah, lena repele. Eriri, zene zavini.
0: Hmm.
1: Oya, dan nan na lena given kere. Ari, revote, damu, gavrena, enga zi akone. Zuzo wa baba, ono wa baba. Rgarke, gerke, nazo. Rinche ba kiariela okile re bona re na ba le o bona ba nyoka da ba tsana le ba le ba khale na ga no aba ka mulungu ba kiariela kilo le jwa tso ba dziya o jo kumana ba jiri di tshele se je tsaro ja mushi ba sire don ba kwa di tshele tsaro ga mga habo
0: mana topically li gwila budzi
1: Gidito abu zuri liri ri nari ria ya uvota na.
0: Arvule liga uvota no. Rabagadi 4,500. That's in Chanjo ri rifuwe batubaba uluri. Because they've got a lot of responsibilities, you know. Mele kukurise ni kabana laba ntongo. Amin janguini ya bo. Batle baba dondi sana shkolo. Iti maliti batu kumakuto. That social grant. Yaba nilaba kuli. Kambe. Bafane bangete la mali. Iba 4,500.
1: Brado ni nkago zene. Nkago luvulela.
0: Nko umikensi.
1: Yale vuwa.
0: Nasuono kaa imi milashe kina. Bulabuli kufuota shushu. 060-8875-942 kumeni wangwa nchika na mwema mkiri
2: ae kalanga na washo
0: ae mfundisi mfugi
2: ae mfuge sinele mjani kalanga
0: ena itama mfugi
2: ae kensa sinele
0: mm.
2: voice ya kona ase chona huya huma sin
0: akara msumbunuka ni mga kumaku ichuma ila chuma irini
2: ae ya atuma fizula ya weekend
0: yeah.
2: Ya twala kalanga leyi yi kombetiwa ku hi Julius Malema anga murhangeri wa vandla ra ESS muni kombeta kalanga ku ri loko vanhu a vo yingisela va ri karhi va twa ku u seketela a kombeta yini a hi ta kota ku kumeka hi ri karhi hi nga vulavula ku nga ri hi ku ri ko va ku venga munhu na kukumeka vanhu va poison miehleketo hi van'wani loko swi ta aka Julius Malema mina na ala kalanga ko va ni nga kumeka ni ri karhi ni nga famba na vanhu lava no tiva Julius Malema va nga n'wi tivi va nga tivi na ku u kumeka ri karhi a yimela yini u lwela yini mo ni kombeta kalanga ku ri hi ku ya hi ku vulavula ka yena na ti-reasons leti a ti kombetaka loko swi ta ka mali ya vanhu lavakulukumba mina ni kumeka ni ri karhi ni yima na swona ende na pfumela ku ri loko o teka matimba kulukumba loyi a kumeka a ri karhi a nga rhangela tiko u na ti-ideas ta ku ri ti nga tisa ku cinca lokukulu atikweni ku katsa na midende ya vakhegulu na vakhalabya hi laha a nga wu kombeteni hi kona na swipfumela hi mbilu ya mina hinkwayo a ni wele aka vandla ro karhi mara loko ntiyiso wu vuriwa a ni na mhaka ku i mani a vulaku ntiyiso ni yima na ntiyiso loko mo cheka timali leti tirhisiweke hi vusopfa aka malembe yo hindza 30 hi rhangeriwa hi ANC ivi mitwa Julius Malema a kombeta a ku swa koteka tanihi tiko ko va hi nga kumeka hi ri karhi hi nyika

0: vanhu lava kulu mali yo karhi mi nga kota ku vona ku vula ntiyiso tiko leri khalanga na n'wina vakhalabya na vakhegolo na vavanuna na vavasati na vantshwa ri fumi ngopfu mara challenge ri rhangeriwa hi van'watipolitiki lava va nga timbabva na tikoroka na makhamba loko mo twa tibillions leti ku ringana malembe yo hindza 30 ti nga kumeka ku va wasteful expenditure mi nga kota ku vona ku loko mali yaleyo a yi yo tirhisiwa kahle tiko leri a ri fanele ri kule ngopfu khalanga mara challenge leyikulu a yo va na South Africa ntsena mara aka matiko ya Afrika hi na challenge ya ku ku cinca a hi swi koti loko hoza hi nyika matimba aka vandla leri kumekaka ri hi susile aka ntshikelelo wa lavo basa a ha ha koti ku hundzuluka hambiloko va tsandzeka va kumeka va nga ha ri ku endleni leswi a va kumeka va tshembisa swona ni nga nyika xikombiso hi va makhelwani a Zimbabwe phela Mugabe na vandla ra ZANU PF leri a kumekaka a ri rhangela malembe yo tala ngopfu va endle ntirho wa kahle wa ku kutsula tiko ra Zimbabwe aka ntshikelelo wa va maphutukezi maphutukezi ya lava ya va valungu va Britain a va tshikelela tiko ra Zimbabwe va endle ntirho wa kahle mara ku fiki lava nga kombeta ku tsandzeka ko endla leswi lavekaka miri va ta cinca vanhu va Zimbabwe va seketele Mugabe na vandla ra ZANU PF until dollara yin'we ya Zimbabwe yi hindziwa hi 1 cent ya tiko ra South Africa i mavabyi lama nga kona aka matiko ya Afrika a hi koti ku tirhisa vhoti ku tirhisa ku cinca leswi vulaka hi malima loko hi languta mali leyi nga kona aka tiko leri yi nga kota ku swi hakelela ivi vanhu va kota ku pfuneka mo ni nyika xikombiso xo hetela khalanga i kumeke a ri karhi a nga yima ka n'wina machudeni va ku ku laveka free education a South Africa loko mo va mi hindziserile a va ku a swi koteki ku hava mali ya ku kumeka ku nga endliwa sweswo mara vonani namuntlha sweswiya a nga swi kombeta a ku swa koteka namuntlha vana eswikolweni leswo tala swa mfumo va ya mahala va dya va nwa exikolweni ivi na tiyunivhesiti nakona va kumeka vanhu va ri karhi va nga kota ku kuma dyondzo leyi hakeleriwaku hi mfumo a va ku a swi koteki naswona mara hi ku singisa ku lwiwa kun'we na machudeni mali yi kumekile hi kona yi kongomisiwa aka dyondzo ya vana va lava va pfumalaka va nga tsandzeki ku ya exikolweni yi kona mali khalanga ya ku nyika vakhalabya na vakhegolo ivi na ku tumbuluxa mintirho ku nyikiwa vantshwa lavo tala va nga ku tsemiweni va hundzuriwa vakhalabya na vakhegolo mara va nga nyikiwi midende ya vakhalabya na vakhegolo loko u ku 35 years a va ha ku pfumeleli ku nghenelela i lwela ku va na wena u nga kota ku thoriwa miri yini hi mhaka leyo i vula ntiyiso o byela vanhu lava mahleketelelo ya vona ma phasekile aka maendlelo ya xiAfrika loyi a lavaka ntiyiso a nga kota ku vona ku ri ku na mali aka tiko leri ende yi nga kota ku ha ku nyika midende yaleyo aka vagalabya na vakhegulu ivi va kota ku endla ntirho lowu va wu endleke na le ka nkarhi wa apartheid wa ku kurisa vatukulu va kurisa na vana ku ri mali ya midende swa koteka khalanga ni yima naswona 100% ni nyiketa mavonelo lama Julius Malema a kumeka ku a ri karhi a nga ma veka atafuleni a ni zi ni lava ku tumbela i tlhabyani a ka xitlhelani stand number 750 a kusuhani na kereke ya HMCI a section C a ka xitlhelani ku kombeta ku ri a no yima na munhu mara ni yima na ntiyiso lowu a wu vulaka hi na mali tanihi tiko mara lava va kumekaka va khomi xipachi xa tiko a va le ku tirhiseni ka mali hi ndlela ya vutihlamuleri loyi a kanetaku sweswo a teke tikhomixini timbirhi ntsena ya zondo na ya madlanga ivi u vona tibillions leti kumekaka ti tirhisiwile hi ndlela ya vusopfa ya vukungundzwani ya nkala vutihlamuleri loko a ti yo tirhisiwa kahle i twa onge a ti ta va ti tsandzekile ku nyika mali yaleyo aka vagalabya na vakhegulu na ku tumbuluxa mintirho yi nyikiwa vantshwa lavo dyondza na lava nga dyondzangiku xana a hi pfulekeni mahlo ivi hi kota ku vona ntiyiso ku nga vengiwi munhu hi ku twa vanhu lava va susumetaka leswi nga ku va vuyeriseni ivi na hina hi va joyina ku ri ku a hi vuyeriwi na hi fadeni aka swona swo vuyerisa vona ivi hi ala hi va seketela va nyanya ku dya va nyanya ku vuyeriwa na maxaka na tijomi ta vona hina hi kha hi ba mavoko hi ku kokweni xidyankuma kasi va le ku dyeni ka vulombe hina hi ri karhi hi sika a hi tlhariheni vanhu va ka hina loko hi ya vhota i ku thola ku vhota va kombeta kokwani khosa a hi tholeni vanhu lava nga ta tisa ku cinca aka tiko leri ni khensile khalanga
1: inkomfundisi yi khense swinene
0: na khensa swinene
2: don khalanga loko swo va hi ndlela yaleya ku ku vula ka Malema hi nyikiwa ti-4.5 ivi na vana va kha va swi tiva na vo vatukulu ku mali leyi yi nyikiwa hina hi makondhana ku ha swi kota ku hi fanele hi va sapota hi ku a mitirho a yi kona a vile ku tirheni hi mhaka ku hi yimele na vatukulu hi ta va hi xavisiwile ka vana ku fana na sweswiwani vana va nga byeriwa ku va na malunghelo swi ta fana na sweswi hi ku hi ta tshama hi kha hi dlayiwa hi byeriwa ku kula eka mali hi mhaka ku hi ngeteriwe mali hi timhaka ta vana still Malema hi ta va ho xavisiwa hi ku yi ta va yi humini na vo va kha va swi tiva ku yi za yi huma hi mhaka ku va va le ku tirheni yi lava ku pfuneta vona yi ta laviwa hi nkani musi ka hina mali leyi vana hi ta va hi xavisiwile sweswo ri kaka ro bava na marhanga emthindambi na gongwangwa na xivulangwa na gongo ra mali danko
3: a hi Mr. Khalanga hi Mr. Khalanga hawa nhlikani lowunene muhaxi yi twala nhlokomhaka ya hina ya namuntlha ya Julius Malema leswi a swi vulavulaka swa timhaka ta mudende Mr. Khalanga leswi a swi vulaka Julius Malema ku va ku lumetela nketani ku va ku lumetela nketani ku na lexi a nga ta xi endla a nga ta pfuna vanhu ku va timhaka ta tivhoti ku vula ku vhoteriwa vanhu lava Mr. Khalanga vula ku vhoteriwa se lexi nga kona Mr. Khalanga a hi humeni ka vanhu va nhlonge ya ntima xem a hi humeni ka vanhu va nhlonge ya ntima hi tshika ku xanisiwa hi karhi hi swi vona a hi pfuleni mahlo hi pfula na vakokwani mahlo hi huma ka vanhu va ntima hi ya vhotela vanhu va nhlonge yo basa swilo swi ta lungha swilo swi ta tshamiseka mitirho yi ta va koho swilo swi mati ma ta va koho magezi ma ta va koho ka normali price ya kahle leyi hi nga ta xava hi yoha leswi va swi vulavulaka va Julius Malema Mr. Khalanga ku va ku laha tivhota ku na ku yi ta hi tirhela munhu yaloya a hi humeni ka vanhu nhlonge ba ya ntima mani vanhu va ntima Mr. Khalanga vanhu vo dya voxe hayi vanhu vo dya na van'wana se lexi nga kona ni a hi humeni ka vona hi ya ka vanhu va nhlonge baza swilo swi ta famba kahle Mr. Khalanga hawa a ku ri mavonelo ya xilahla richard zamukile ndiri la sadana longe ndira kaya kuri ka nsavulana a yini Mr. Kalanga hi ta va swin'wana thiri kwale mi nga ta jaha mi ri kona muhachi wa mina bye bye.
4: Ni kombela ku teka tinqingo timbirhi hi fika makumu ka nongonoko 0608875942 tinqingo timbirhi fika makumu na nongonoko kumbe the voice note ta ku hetelela ni kota ku vanhu va ni karhi ni fika makumu na nongonoko.
5: Hi
4: pfukile njhani?
5: Ekukile.
4: Mono
5: ku ra politik ku hi dangisa mara mono ku mali na vula swona ku mali tela ku ri ku mala vakhe. Ya mina na ntse ke tela ku mbalu a balu mono tikela ya hi wani ndo ku mara na yona. Ya ku ndo ku mali tela ku ra. Bo ni ka vona 350 na vanga ho tsena leswa. Why mona ka ka wala mala a ho tsela ko ri. Kuna vanhu lava hinguru ma etipolice forum lomu matikweni matiko hinkwa ma gansi maforamuforamu ma koho mara keni va faneke va hakela hi vaakatiko ku ri foramu ri sungule hi government nke siku rin'wana va ku mukhomi wa nkwama wa maforamu swiyiniyini pulukuwani hlamalaku kasi foramu ri na nkwama na why va faneke va hakela hi vaakatiko ku ri foramu ri sungule hi government after stipend xi huma ka mfumo va seketela vanhu lava va sapota ku khoriwa. Mona eta balo ti ati para hena yi tele sirtela ku hi mala va tirhisi ko mona ku loko siku ra four fika o ya vota hi vutihlamuleri balo yi ku hala tiyeni van'wana
4: inkomo Kensi.
5: Thank you.
4: Alright, a hi tekeni riqingho ra ku hetelela 0608875942 riqingho ra ku hetelela last caller hi twa ku voho va ri va swi vonisa ku yini leriwani hi pfaleleni nongonoko hi mamukeri
6: aye budon mpfukile
4: tshama hi pfukile yin'wan'wani
6: a yi pfukile
4: mhaka
6: leyi mali ma yi vulaka ya twala nkarhi wun'wani loko wo n'wi nyika chance a nga kota ku swi endla na tiko a nga kota ku ri fambisa kahle hi wisa mfumo lowu wa vakhegula na vakhalabya va nga laviki ku huma switulwini. Inkomo
4: you can see.
6: Thank you.
4: Right, switikoma inga ku karhi na nkarhi ani ku ivanhu lava nga ta nghena maybe va lehisa alright va lehisangi hi nkarhi wa hi pfumelela 0608875942 hi ko swi ni nga teka ku ri nqingho ra ku hetelela ku ve ni ra ha ri koho kambe loko nkarhi hava swi leta va hi fike makumu na nongonoko loko a ri mina n'we a hi hlanganeni ka siku ra mundzuku hi lavuwa va runge se famba enhlikani
7: ahe njhani
4: hi pfukile minjhani n'wina
7: kona la zovela mangombe kravi mhaka leyi taku na mali mali ya twala kahle ngopfu a vula tiko leri mali yi tele ngopfu vo ka yi nga ri vevo hi tirhisa swilo swa vona swo ka swi va mavona vakhegula lava khalabya va hluphaka ngopfu kahle kahle ximalaki xa va xikumaka ku va va khoma mindyangu ha tlhela va famba va famba swibedhlele ma vona swi ndzaku va tikiseleka mara loko se ku la ku vhotiwa ene hi mo va vhotaku ngopfu va yo tshama nga hi ku vhoteni
4: inkomo Kensi engiseri tsala ndlayiseka ni mi rhandza swi sika mbilini inkomo.

0: Alright, go about living zero chaser family along the gata and felicish one store, commission can rahungo, edit cumulative from Bogmatu and Felike, a can slick and was, Sikura, Namun, and Galong the gata felicish one store, commission along the gata felike, a con one rahungo, a slick at the lady, one do a cumbegeke, a can android, lamb slicks and way, and one bill rush nuna, a one nuna, Utawa, Utaishan, yeah, one Utae, a one nuna. Loye Arinsat wayena emagaleni ka tsamsa zona mingsere kumbexani ke mo ibe ka tlhofele ke hindlela ye liwani so meleri so so leso ka tsikwa kumbexani makete leso ku jali riwa kumbexani ke wanwa loyiwani eka nkarwa so swa u khomwile exfundzeni nkulu le xiani ke xampumalanga eka skemo ehleketele riwa loyi ku tibeka hivito ra katlego ma 7 shongwe wa malembe ya makume naru 5 nga 35 wa malembe vukhalo khomweni ma police emgcibela na madambu andaka loko aka khumbeka veleke eka nandu wo dlama ehlekisani wa yena yena Moses Kunene Mkwana inkarhi lowu a va ri eku holoveni ra vunharhu wa ti 3 ta n'hweti ya September ka lembe ra 2026 muehleketele riwa i khomwile hi maphorisa ya xiyenge xa SAPS amugangeni wa le kwamhlanga epola park exikarhi ka awara leya khumena awara leya khumen'we ene madyambu wanuna ke u languteriwile ku ya emahlweni ka huvo ya magistrate wa le kwamhlanga eku famba ka masiku va kumbexani makete ka ikhona ke wanuna ma 7 i dlaye ngambu yakwe mani loko va vona kahle ka xinepe lexiwani va nga swin'welaniwani va hakanile lowa wan'wansati wa kona phosile a dloke na wingi va fanela na njhani mani swi kahle swinene ngo mara ye mabiya liya ya ku va ba dlayana kumbexani ke lowa wanuna a fika a dlaya kahle feleke lowa wansati wakwe kasi ke ku na swikombelo swa ku rhabiwa ka nandzu wa khale khamana na xipikara wa palamente ya rixaka swi bhakanyeriwile etlhelo hi magistrata nhlekani wa siku ra namuntlha ku nga 7 September ka lembe ra 2026 swi ti kombisa ngari va magistrate ne ve le ku tirheni matimba swinene ngo mani kumbexani ke va tiyimisele swinene ngopfu ku va bhakanyela tlhelo feleke swikombelo swa ti-bail kumbexani ke ku rhaba ka milandzu kasi ke muehleketeleriwa eka milandzu yo hambanahambana yena ke no siviwe mapisa nga kula a va ri emahlweni ka huvo ya magistrata eka mixo wa siku ra namuntlha kasi ke ku ya yingisela ntirho wa ku herisiwa eka milandzu leyi va khumbekeke eka yona va kungundzwana xikan'we ke na milandzu ya vukanganyisi magistrata va bhakanyile tlhelo swikombelo swa ku rhabiwa ka milandzu ya miehleketeleriwa swa swiyenge swa xiyenge xa xa dzana na makume nkombo mune kumbexani ke 174 endzhaku ka loko timbhoni ta mfumo ti humesile feleke exiviko xa leswaku ku na vumbhoni byo tiya bya ku tiyisisa milandzu leyi nga ku lava hi hluwaka hi yona hi nga languta kahle feleke milandzu ya ku ringana 174 se a yaka milandzu ya ku ringana 200 feleke endlela leya ku endleka yini ku humeleni ka tikurheni ra Afrika-Dzonga loko swi yala ka timhakeni ta vukanganyisi hi timhakeni ta swa timalimali na swin'wana na swin'wana swi ti kombisa hi nga ri tikurheni ra Afrika-Dzonga nkarhi wa swa ri le ku fambeni kahle mahlweni a yi languteni kahle ka rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ku na murhangeri wa vandla lera Economic Freedom Fighter Julius Malema u vula leswaku ri timali ta mpfuno wa vaaki kasi kumbexani ka social grant ti fanekele ku va tlakusiwa hi kambirhi hi ku fika kolome ka 4500 hawu madota oyi va ta va ganyile vakokwani mani a va ta va yive ku lunga la va ri Julius Malema va vurile marito lawani hi nkarhi lowu a burisana kahle feleke na vaakatiko eka nkarhi wo tlangela manifesto ya nhlawulo wa mfumo wa muganga hi ravuntlhanu kasi ke Malema va vula leswaku ri timali leti nga kona eka mfumo leti nga tlangisiwa hi vamugingiriko ya hava ti fanele ku va ti kongomisiwa eka vaakatiko lava nga swela kumbexani ke evusisiwana xikan'we ke na ku pfuna vadyuhari kasi ke Malema va vula leswaku ri loko vaakatiko va Afrika Dzonga vo nyika vandla ra okay ra Economic Freedom Fighter ku va rhangela hi tiko va nga khoma va nga vona ku cinca mani ve ri na mudende wu nga tlakuka wa yi twa mhaka kona hei ya vanhu va nga va ya ayi ku nga va ganyiwile vhele a hi languti kahle veleke rin'wani ka hungu ra ku hetelela mingiseri wa GSFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko pamba reloaded ku na murhangeri wa xikolo etikweni ra Nepal yani kombisa timhakeni ta ku ri nhloko ya xikolo yi ponisile kahle swichudeni swo ringana 900 xikan'we ke na vadyondzisi endzhaku ka loko miako ya xikolo yi nga se khukhuriwa feleke hi mati swi tikaa leswaku tiko leri ra Nepal etiku leri ka mavhiki mambirhi lama hundzeke a ku tiveka kahle timhakeni ta ku a yi khona mani ri le ku hlaseriweni hi nkhuluko wa mati kumbexani ke ni ndhambi leyi yi ri kona feleke etikweni ra Nepal laha van'wani vanhu eka nkarhi wa sweswiwani va nga lahleka kumbexani ke va sulamela mhangu na vona ke va ngaku yini mahlweni ebarikari valava kahle vanhu lava ka va nga ri kumekeni feleke eka nkarhi wa sweswiwa etindhawini tele na phala kasi ke va ri murhangeri wa xikolo loyi a tive kahle feleke vito ra Rajendra Dewadi va vula leswaku ri va kombisiwile xivono xa mkhukhulo hi nkarhi lowu a va ri entirhweni laha va nga humesa vana va xikolo xikan'we ke na vadyondzisi hi nkarhi wo walowo kasi ke endzhaku ka awara na timinetse to karhi ku vikiwa leswaku ri miako ya xikolo yi khukhuriwile hi mati ya ndhambi lawa a ya famba na tiayisi leti a ti mbindzumuka ehenhleni ka ntshava liyani ke ya Himalaya kasi ke ndhawu ya va kombisa leswaku ndhawu leyiwani xikolo xi nga kwa eka yona ku vikiwa leswaku ri i ndhawu leyi mati a ya ndhambi leyi nga dlaya vanhu va ku ri va ku hundza 1500 a yi kholuka hi koho leswi vula ku ri lava nga va nga makela kona ko xikolo loko xikolo lexi hampelake a hi ndhawu ya kahle nakambe va ri principal hi vona va nga vonisiwa mani va nga vonisiwa mkhukhula leyiwani va ku a yi khona ke xantima i bodlela swantswame ni chucha vana va xikolo ni chucha na vadyondzisi va va tshamela a kaya tani kwei leswi ni vonisiwaku swona laha a swi tshamisekangi hi yo mhaka mikiseri va ri a yi khona ke andzhaku ka tiawara na timinetse va vona se ku ri karhi ku khukhuriwa ndhawini yo yaliyani kumbexani ke ku ri karhi ku ri na mkhukhula yo karhi kasi ka mikiseri ke se swinene ngopfu mikiseri bya n'wina ndzawu ta ku hambanahambana loko ku ri ka ni wa ku pfulela kahle xiyani moya xa wena mikiseri ku amukela kahle feleke eka nongonoko luwani ke wa bamba reloaded eka nhlikani wa sukana namuntlha me ni ri jaraka mathonsi myenge ntima i bocosa mnisi wa mpfula n'wi mathekasa tiririmi hina lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xinkumengume timinetse tinharhu ntsena kongoma kahle ka awara liya mune lunghile malepfani ime ku lungha feleke na mahungu ya awara liya mune nongonoko ta wekho ya mahlweni ku fikela kahle feleke eka awara liya ya ntsevu eka nhlikani wa siku ra namuhla loko kandiyala andzhaku swo risi mikiseri wa GCR FM ndzhaku ka sweswo ya ka mahungu ya awara liya mune na lunghile malepfani
1: Feleka bumpa reloaded 326 Nindega.

0: mingkari.
1: Sino sa manamingkari?
0: Feeling ka Pamparilotted. 326 Nindega. La Pampinja Mahaihua.
1: Pamparilotted.
0: MK. Navigator Matonsi.
1: Black Italian.
0: Kuchacha technology. Hiku tsineta ekusunda hina. Misava hinkwayo jikelela.

ikasi lokela ngitakahle mixer wa GCSE FM lokuthi amuntu ufana kathi somlife Steven Motsumi Ignatius umuthakathi Andrew Boy namkhetwa na Jonathan Msibi laba nabo bona ke bangwan laba ngakamathi yo hisa usinene ngofu kathi kurenda Africa zonke twala ke commissioner wa yena general Hlahla Mkhwanazi yana ababosha kumbe xa ngapa xa dimagenta ku rai khona la swikombisa ngare ke ku le ku tirweni kahle feleke na big 5 nyana inwana lanwan le ingata neutralizewa le terrorize kuti kurena kumbe xani ke tikurena ra Africa Dzonga kumbe xani makenta kuri ti cartel twa ungari khale man na ba shashela Astaela stafika makumu ndlela yeleyo guys ke rinwara huku leri bakuwa ka mixer wa GCSE FM kati kurena ra Africa Dzonga ingela ngutiri kahle feleke na va xipano xa Orlando Pirates kuva na nyanyuko kulu kumba swinene ngopfu eka xipano xa Orlando Pirates ezimnyama nginkani vakombisani makenta ku va tsake swinene ngopfu loko munhu u fana na na Jalan muhawa nkota aba awili kasike imunhu ari ka team leya altifaka loyi a tlanga kahle mpeleke ka matiko mele handle kumbe xani ke le nzanzeni wa malwandle u vuyini ka tiko rena ra Afrika-Dzonga kumbisani makenta ku i vuyela kahle mpele ka xipano lexiya xa Orlando Pirates ko kwala a nga suka kona kasike a ngo vuya ntsena xe u vuya hi loan ya season leyi hinkwayo u ta va a ri kona kasike wa kumbisani makenta ku va a vuyile ka xipano xa Orlando Pirates ku va ku ri timakenta ku va a timakenta ku va a vuyela andhaku kumbe xani ke a va a dropin kumbe ku wa timakenta ku va a hlangana ntshikelelo tsundzuka kahle leswaku ri munhu na mhawu nkota a nga fikelelangi le ka World Cup le tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a ri kona a tindzawundlela USA kasike vakombisani a ku ri nkarhi a ku ri timhakeni ta injari leyi a ri na yona nakambe nkarhi wolowo loko a holahola ka timhakeni ta injari leyi a ri na yona vumutswari wa yena va xinuna va ta va ta hundza emisaveni ve ri mhaka nkulu ya kwalowa jaha a ku i la ku vuya ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga i la kota ku va a vuyelelana na matimba lama a ri na wona eka football swi vuyela ematshan'wini a tlhela a kota ku hlanga a va mutlangi ye wa bolo loyi hi n'wi tivaka na miehleketo ya yena kota ku vuyela ntaniku u ta a ri kusuhani na ndyangu wa ka vona i ta sunga kahle mikiseni leswaku loko a ri ka xipano lexiya xa altifaka lowa mfowethu va fika va n'wi ca position se a tlanga a ndhaku hi ndlela yoyaleyo laka tiko ra Afrika-Dzonga ku a yi khona manjhani mfanelo lowani a tindhawini letiya ole ku oneriweni kahle eka bolo ya yena ho ka yi nga tivi ku intiso ku fikela kuswaku a ri ku oneriweni kumbe jani mara swi tikombisa yi nga ri na yena nkarhi wo walwani kumbexani ke nkarhi wolowo a ri karhi ka phosini yoyaleya a kha a tlangatlanga swona mani a zamazama swona mani a swi fika swi va kahle feleke hi ndlela yoyaleya all right a hi languti kahle rin'wana ra huku ra khwetelela ka tiko ra yena ra ka tiko ra Botswana wa xitsundzuka mingiseri xisesani lexiya xi nga ze va ku xi kumekini a tindhawini leti le Bangladesh na swidzidziharisi leswiya swidzidziharisi va kombisa timakenta ku ri a ri i kumeke airport na swidzidziharisi vhele laha swi nga biha swi fika swi bahuwa swinene ngopfu eka tiko eka matiko hinkwako a nga ri le ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na matiko mambe hi lembe ra i mhaka leyi nga humela kahle veleke hi lembe ra 2024 va kombisa timakenta ku sesani lexiyani ke xi va xi kumeka kahle veleke a airport a tindhawini letiya ta le Bangladesh na drug yo karhi lava nga kombisa timakenta ku lowa sesi lowani u vuya i ta langutana kahle feleke na death penalty wa tsundzuka mhaka leyiwa loko yi ngheniwa ka swika swa mabulo va kha va rila va khu mara va fanekele va nga n'wi dlayi ye disanderanderanded hi kasike va kombisa timhakeni ta ku ri government kumbexani ke tiko ra Botswana ri vuye ri endla timhakeni leyi ta ku vulavurisana kahle feleke kumbexani ke ku va va hlangana kahle feleke na va government ya le Bangladesh hi ndlela yoyaleyo va va kombisa feleke kumbexani va vulavurisana kahle feleke hi sesiluwani mulapisi leswaku a yi khona a va kombela swinene ngopfu swa ku xigwevo lexi a nga nyikiwa xona a tindhawini ta le Bangladesh xa ku va a hundzisiwa hundza emisaveni kumbexani ke xigwevo lexa ntambu va xi herisa ku va na xin'wana xigwevo mani xo antswa ku nga ri xigwevo lexiyani xa ku herisa vutomi bya yena kasike kumbisani makenta ku ri government ya Botswana yi fambisa kahle feleke xikombelo xoxo kokwa lexi amukelekini va xi tekini eka nkarhi wa sweswiwani wa kumbisani makenta ku a yi khona i ta tshama kahle njhe kokwa le khonzweni kasike xigwevo lexiya xa ku va a he ku hetiwa hi vutomi bya yena a swi nge hevi kona kumbexani ke a swa ha va nkona a tindhawini letiya mke ta le Bangladesh kasike kumbisani makenta ku mingiseriwa GCSE FM va aphilini a ndzhaka ku aphila va amukela kahle veleke xikombelo xo xolexo leswaku a yi khona sesi loyiwani a nga vi loyi a dlaweke a tindhawini letiyani ke ta le Bangladesh all right ku ya mahlweni mingiseri eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga kona kumbexani ke kona ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka hi nga vulelo kahle veleke yi sesani lexiyani xa ku tirhela kahle ka thelevhixini kumbexani ke lowa hostaka kahle veleke cha show yo karhi loyi ku nga na timhaka ni ta ku ra yi khona ke u khomiwini na yena ke hi wun'wani loyi a tivisiweke ku leswaku u fanekele gwebiwa kahle kwalomuyani ka gwebiwa kwalomuya
xigwevo xa vutomi hinkwabyo kena xigwevo xa ntambu kasi ke veri na yena ke va na matimba ya ku va a phila kumbexani ke xigwevo xa vona xi nga antswisiwa na vona hi wun'wana a nga kumeka kahle a ri na ti-drugs kumbexani ke a kumeka kahle na vanhu lava fambisaka ti-drugs xikan'we ke na michini leyi endlaka ti-drug na swibamu leswi o ka swi nga ri nawini na matlulu ya swona kasi ke mixer i va yi kha yi famba kahle ka xiondo wa 6.0 a ni ku nyiketa kahle mfelekete vanhu va ndhuma eka tiko rena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko mambe mina wena hi famba kahle eka nongonoko bomba reloaded eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi lerisimu ri ka kona mixer wa GSR 5 ku sikela kahle mfelekele ka ntlawa wa lowa wa Daniel Brothers Ntwana na Ice risimu ra kota ri thiweke vito va kunguma piki na foxolo Cold B i kona andzeni ka risimu hambi ku ri Brian Bomba i kona andzeni ka risimu a yi fambi

0: eka rina vaxinuwa xiwa hina loko ize i lomba munhu mali va u swi langutisini ku i munhu wa mahanyelo ya njhani ende wa swi kota ku tlherisa na a wo njhenjhe i lomba munhu un'wana na un'wana mali. Vanhu lava lombaku vanhu timali va va va kha va va tiva ku i vanhu va njhani. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana.
1: All right, Kenzini va mama Albi ya laka xikukwana. Rumela kahle nkandziso wana wa rito eka nambara 060-8875942 kumbe xani ke wa onbela kahle riqingho mixeri hi ndlela yoyaleyo eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Nokonoko i bambari lo ti mixeri khesa swinene ngo eka wena mixeri kwala mini khoma kahle mi ri ko ngopfungopfu ka n'wina mi ni kuma kahle audio streaming na n'wina ke mi nga la magondzweni i nga i ri ka xifambo xa mani na mani kumbe xani ke i ri ka xifambo xa wena or swakwa mixeri a yi khoma mi chela kahle vukheta mativana Kenzini. This is Nana Wings. Hit him somewhere.

karito ra rixaka ni khensini ka n'wina eke mikarhi ma le kahle marungula man'wini khensini eka n'wina mi nga badinqingo eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri wa GCFM ka sika mina na n'wina ke hi ta va hi kha hi famba kahle mfeleke hi ndlela leyo yaliwaka nhlika madyambu ya siku ra namuntlha ho ni tsuma kahle mfeleke ni ku nikeza kahle risimu kusika kahle le ka DJ Eruption siku ra ku nika thiwavito va ku mboho ribi na mboho ka sika i andra ka sweswo mingiseri hi ta va hi kha hi tsumela kahle mfeleka to birthday wishes hi twa leswaku i vamana va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku leri fanaka DJ Eruption re sembra kuri ka 12 ko bina boho ka jondo wa 6.0 ka ritora shaka ripirile.

0: ebulavula hi ti wings vuxokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services, I'll take the chance.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Ah, loko sithuso sasemingiselwa mina na mina ntombi zenye ntombi lesikundiswa amaleza wazinjivi nsetselwa kahlungwana neri ntukulo mamjaji ngari smart na sira mamjaji ngamatole kama vuza kaya mbuya bapukile bantu banetsembo nakuphumela sokubani bapukile nishewe tabantu nkwaku kwaku lo meaning saka mirikona minjani na mipfukini ka ndawu ta ku hambana na cancer lungile malepani ku sirwa nkari mari lungkari hi wahina na vayingiseri ba sportville kuri mvulwa kahle mingiselwa mina the Springbok bahlula Spain the New Zealand bedle bahlula Spain ta vulavula hi mitlangu leya magenge annual soccer tournament li kumbe super cup mimbuyelo ya kona ta vani kha ni ku nyika yona hi ta va hi karhi hi ku nyika mimbuyelo hinkwayo ya hosi ya vahlave annual tournament top 8 leyi yi ri kona le ka K tabai karibu lavla yo so itavla ka vlavla mitlangu ya CAF Champions League mitlangu ya Betway Premiership Mutsepe Foundation Championship mitlangu ya La Liga mitlangu ya English Premier Soccer League you name it and I'm kidding kana kona kwa Sportville kama jama sikura na motla na switiba leswaku u ready kula kuva kutwa ku ntombi madama sikura na motla uyi khomele yini kube hlokomhaka ya hina uyi teka kwini mingiselwa mina uyi teka kwini mina la kubutisa kusuka ka nwina ba yingiseri ba hina leswaku loko wena wo ba nwini wa xipano xipano sa wena wa switiva leswaku a xikulanga ku fana na xipano sa Orlando Pirates Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns target leyi uyi setaka uyi setela mudzaberi wa wena kuba a hlongoriwa unga nga iseta leswaku loko wo ba xipano sa Orlando Pirates wa hlongoriwa kumbe u iseta ku swipano leswi sa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs swipano swingwana swingwana loko swi ku ba so right mara loko hunda mitlangu ya ntlhanu kumbe ntsebo wa mitlangu nge se wina na ku hlongola ni vutisa wena mingiseri wa mina loko ko ba wena murhangeri wa xipano swipano swingwana swingwana swi nga kona ka mitlangu ya Betway Premiership loko xipano sa wena sifane si hlongola mudzaberi mingiseri wa mina mudzaberi loyi unga n'wi hlongola hikuva a be xipano sa Kaizer Chiefs kumbe a buhe xipano sa Kaizer Chiefs kumbe Orlando Pirates kumbe Mamelodi Sundowns kumbe u n'wi hlongola hi timhaka ta ku hayi u luze mitlangu yo ringana 6 a n'wi setele target ya xipano xa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs na Orlando Pirates leswaku a fane a swi xupula leswi ni swi vula hi timhaka ta ku xin'wana xa swipano xi be hi xipano xa Kaizer Chiefs va kombisa leswaku se u hlongoriwini munhu yaloye ni vutisa wena ku u nga seta u setela xipano xa wena leswaku mudzaberi wa wena loko o ka a nga bi xipano xa Kaizer Chiefs wa n'wi hlongolaka kumbe Orlando Pirates kumbe Kaizer kumbe Mamelodi Sundowns nhlokomhaka ya hina yaleyo hi ku vona ka wena u vona swi reasonable ku va u setela mudzaberi leswaku u fanele a hlongoriwa hikuva a buhe hi xipano xa Kaizer Chiefs Orlando Pirates or Mamelodi Sundowns is it a good goal i goal ya kahle leyi i va ku u yi setini u yi setela mudzaberi wa wena loyi nga n'wi tholaki ta bula to tala ku ku endleke yini le ka xipano xa siweleli kulukumba siyema vandliwe yini a ndhaka ku buduriwa hi xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina so nhlokomhaka ya hina yaleyo tsutsumela ka WhatsApp ya hina 060-8875-942 kwalaya u ni siyela nkandziyiso wa wena mingiseri wa mina u fanele u ni hlamusela leswaku hi ku vona ka wena loko va n'wini wa xipano u nga seta leswaku xipano xa wena loko xo ba hi Kaizer Chiefs wa hlongoriwa u ri mudzaberi kumbe u n'wi nyika mitlangu yo hlayanyana leswaku mi n'wi testa hi yona hayi ku tlangiwa mitlangu ya ntlhanu kumbe mune mingiseri wa mina vadzaberi va lava kumbexani vinyi va swipano va lava ku vona mimbuyelo leyo hanya so I think van'wani va va va karhi va langutela leswaku loko a nga winanga mitlangu minharhu u lava ku wina yini loko a nga winanga 4 u lava ku wina yini mingiseri wa mina tsutsumela ka WhatsApp 060-8875-942 ni siyela nkandziyiso kwalaya leswaku loko ku va wena n'winyi wa xipano u nga seta e target ya ku va xipano xa wena loko xo boha hi Kaizer Chiefs u hlongola mudzaberi kumbe Orlando Pirates kumbe Mamelodi Sundowns ke so hi teka kwalaya mingiseri wa mina kumeka kahle ka audio streaming xa hina xa www.dgcrfm.co.za.
So, isungula iwayi mahungu natsha. Hayi isungula the Springbok mingiserwa mina andirandi kuri vanhlwela, hayi isungula the Springbok. Loko uma ka the Springbok yana ngutsa mahungu ma Betway Premiership yana ngutsa ma Champions League. Yana ngutisa ma English Premier Soccer League La Liga. Tana ngutisa nkwa mingiserwa, hayi isungula imitlangu ya the Springbok. Springbok si tlangini mitlangu ya xona ya xingana na xipani xa yona. I did test le tini vula vula ka ito ming seru wa min. Na xipani le xa yona the New Zealand. Ntlango sungula ming seru wa min. Ibone xipani xa yona New Zealand. Shishupula xipani xa yona Africa Dzonga ming seru wa min. Aka ntlango sungula sungula. Ibone Africa Dzonga ba shupuruwa xipani xa yona New Zealand. Aka the test ta vona mitlangu minharu leyi a yiri kona ya the test ta Africa Dzonga na xipani xa the New Zealand ming seru wa mina ntlangu wo sungula xipani xa hina xa Africa Dzonga the Springbok swi supuriwini hi xipani xa yona New Zealand All Blacks va ku tala va xi tiva hi the All Blacks ming seru wa mina aka ntlangu wa vumbirhi Africa Dzonga yi cince tigiya yi va yi supula xipani xa yona New Zealand ti ku 1-1 ka test 3-1-1 hi timhakata ku va xipani xa yona New Zealand ku ri ku a xi winini ka ntlangu wo sungula ntlangu wa vumbirhi wine Afrika-Dzonga so swi endla leswaku ka test ya vumbirhi ti ku 1-1 cause Afrika-Dzonga yi winile kasi hi vone Afrika-Dzonga va vuya weekend ya leyi mingiseriwa mina a ku ri na ntlangu wa matimba swinene kwala Afrika-Dzonga hi vone Afrika-Dzonga va va hlula xipani xa the New Zealand I still believe ku ri xipani xa hina xa Afrika-Dzonga loko a xi vo tlanga mitlangu ya yinharhu kumbe ti-final tinharhu na xipani xa the New Zealand New Zealand ni nge yi teke yin'we Afrika-Dzonga yi teka timbirhi ni vula ni nga tipfinyingi mingiseri wa mina because it's so tight ti-result ta kona ti-tight ti-result ta mugqivela ti ve tight ngopfu Afrika-Dzonga yi kote ku va yi hlula New Zealand hi 29-24 loko na ngudisa loko avo yo endla try xipani xa New Zealand a hi ta vulavula xin'wana hi xona a xi ta ku 24-25-26-27 loko va kora pena 28-29 ati ta va draw so I think it was a tight match wa ku hetelela leswi vulaka leswaku aka test leyi Afrika-Dzonga va kote ku va va hlula New Zealand hi mitlangu mimbirhi aka wun'we swi vula ku va wine 2-1 aka test leyi hinkwayo mingiseri wa mina so va hoyozela mani Springbok va tshama nkarhi na nkarhi va hi nyika va endla leswaku makatla ma hina ma ya henhla ntlangu wo sungula wu ve kona hi ti 22 ta August 2026 laha Afrika-Dzonga va nga xupuriwa hi xipani xa New Zealand hi ti 33-16 abona ku distance ya kona ya 33-16 ayiri henhla ngopfu New Zealand yi ve yi xupuriwa hi ti 29 August 2026 33-26 margin ya kona yitsongo Afrika-Dzonga loko va ba xipani xa New Zealand va xi ba hi margin yitsongo loko New Zealand yi ba Afrika-Dzonga yi ba hi margin ya le henhla hi ti goal ta le henhla loko nangutisa ntlangu wa ku hetelela wu nga tlangiwa hi ti 5 ta mugqivela wa loyi humaka wona 2026 September ya leyiwani xipani xa Afrika-Dzonga xi wine hi 29-24 tight call mingiseri wa mina so nangutele leswaku mudzaberi wa xipani xa hina xa rixaka mingiseri wa mina a va karhi a nangutisa leswaku hi kwihi la fanaka a va karhi a lunghisa kona hi kwihi la fanaka a va karhi a endla leswaku vatlangi va va karhi va improve kona ni vulavula hi the legendary Ras Erasmus u tiveka ngopfu nkulukumba Ras Erasmus mingiseri wa mina i ri ni ku ntlhantlhela nkulukumba Ras Erasmus loko swi ta ka timhaka ta rugby ya la Afrika-Dzonga vanhu va ku tala va nga va n'wi tiva tanihi mudzaberi va nga n'wi vonanga loko a tlanga mitlangu ya vona ya yehe ni vulavula hi nkulukumba Ras Erasmus mingiseri wa mina u tlangerile xipani xa Afrika-Dzonga u tlangerile xipani swo hlaya mara iri ni vulavula hi ku va ye a tlangele xipani xa Afrika-Dzonga tanihi mutlangi ni vulavula hi nkulukumba Ras mingiseri wa mina
tlangeri le kusuka hi 1997 ku ya fika 2001 atlanga mitlangu le ringana ka 36 ya ti cap aba kora ti point le tanga ba ati accumulating hinkwati ka tota ye mingiselwa mina e 35 40 point ni vulavula hi nkulu kuba ras kasi swipane swanga swibe dzabela u dzabela xipane lexi xa le Free State ba xivitana ka the cheetah kasi u dzaberile xipane xa the Western Province Thomas u dzaberile xipane xa ba xivitana ka the Barbarian u dzaberile xipane xa ba xivitana ka Munista u dzaberile ni vulavula hi nkulu kuba ras erasmus mingiselwa mina kasi hi nguvonini aba unwani wa vanhu laba ba endlaka leswaku Afrika Dzonga yi tikuma yi karhi yi improve ka masayiti hinkwawo loko swi ta ka timhaka ta ku va a va karhi a improve rugby ya la Afrika Dzonga miyingiseriwa mina so kumbexani ku va a ri mudzaberi wa xipani xa hina xa the Springbok hi n'wi voni a karhi a prove leswaku he's capable tanihi mudzaberi nkulukumba ras erasmus ku va va leader xipani xa hina xa Afrika-Dzonga so hi langutele swo tala kusuka ka vona va tlangerile xipani lexi a va xi vitanaka the Golden Lions 1998 ku fika 2000 kasi va tlangerile xipani xa le Free State xa rugby kusuka 1994 ku ya fika 2003 ni vulavula hi nkulukumba ras erasmus miyingiseriwa mina so vanhu vo tala va nga vutisa ku a tlanga eze yini a tlanga eze flanker ni vulavula hi nkulukumba ras erasmus number 8 flanker i position leyi nga koho aka rugby miyingiseriwa mina a swi tiva leswaku aka rugby ku tlanga 15 players including two flankers miyingiseriwa mina who play as forward garungwana batlanga as a striker tlanga the forward tlanga as a striker tsutsuma na bolo ya beka kwale so he was one of the flankers that the Springbok malemenda ku mingiserwa mina so is proving kuri is capable kuba a leader xipani xa hina xa the Springbok congratulations ka Springbok kuba va kote kuba bahlula hi siku kwalani mingiserwa mina tsumela ka mitlangu ya Betway Premiership mitlangu ya Betway Premiership mimbuyelo ya koho yi kahle ngopfu miyingiseriwa mina yi saseke swinene ku na swipani swo tala swi nga va swi tlanga hi ri ni ku nyika mimbuyelo miyingiseriwa mina ni tlhela ni ku byela leswaku tafula ri tshamise ku yi na ndhaka mitlangu leyi nga va yi tlangiwa a hi sungule hi mitlangu leyi nga tlanga hi mugqivela kumbe hi ravuntlhanu hi ravuntlhanu Polokwane City va tlange na xipani xa yona Marumo Galaxy leri va lera mitlangu ra Royal Bafokeng hi vone ntlangu lowu nga huma hi tibolo timbirhi eka timbirhi swi vula leswaku swipani swi ri swimbirhi swi teke nkutlunyakutlunya kasi leri va lera mitlangu ra Princess Magogo hi vone xipani xa Amazon Usutu swi supula xipani xa The Richest Boy The Rich Boys hi tibolo timbirhi eka yin'we miyingiseriwa mina xipani xa Usutu hi xin'wana you must watch out for this team miyingiseriwa mina xi dzabela hi nkulukumba Atazwane 10111 va xiteke va xi veka ka position yin'wana ya ku va loko u hlangana na swona loko u fanele u xiba kumbe xi tlangana wena u fanele u tsela swinene u fanele u pandrela rihonyi swinene loko la ku ba xipani lexa yona Usutu u xi make kahle ngopfu atmosphere leyi nga kona campaign ya xipani xa Amazulu I mean yi kahle ngopfu ahansi ka vudzaberi bya nkulukumba 10111 Atazwane a isuku kwalani ka mitlangu leyi ri kona hi ramtlhanu tsumela ka mitlangu ya mugqivela hi vone mitlangu leyi nga va kona leri va ra mitlangu ra Buffalo City hi vone xipani xa Chippa United na xipani xa Milford va tlanga tanda va teka nkutlunya kasi sikhukhuni na xipani xa TS Galaxy leri va ra mitlangu ra Old Peter Mukaba miyingiseriwa mina hi vone ntlangu lowu nga huma hi tanda eka tanda laha swipani swi ri swimbirhi swi nga teka nkutlunya eka nkutlunya miyingiseriwa mina kasi hi soto ku ve na mitlangu leyi nga va kona leri va ra mitlangu ra King Godwill Zwelithini hi vone xipani xa Mamelodi Sundowns va tlanga na the Golden Arrows miyingiseriwa mina va ve va kota ku va xipani xa yona Mamelodi Sundowns xi hlula xipani xa yona Golden Arrows hi tibolo timbirhi eka yin'we I don't think it's a true reflection ya skoro lexi xi nga va kona xa 2-1 xipani xa Golden Arrows xa tlanga miyingiseriwa mina in all honesty xa tlanga xipani xa yona Golden Arrows so I think xipani xin'wana lexi u fanele ku xi langutisa ka season leyiwa i Lamontville Golden Arrows miyingiseriwa mina hi lexi xi va ku xi kha xi
tirha swinene loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya Betway Premiership miyingiseri wa mina. Xipano xa Mamelodi Sundowns xi nga va xi teke 3 points, mara xipano xa yona Golden Arrows ku na pride nga kona miyingiseri wa mina, leyi vatlangi va nga na yona ku va va kote ku va va hluriwa hi xipano xa Mamelodi Sundowns tibolo timbirhi ya ka yin'we. A ku ri ntlangu wa kahle ngopfu, kancani ku ve draw. Xipano xa yona Golden Arrows xi tlange kahle ngopfu, okay, hi nga tivi ku ya mahlweni va ta swi kota ku va va keep up na ka mitlangu ya Betway Premiership, because mitlangu leyiwani yi lava u ri na ntamu. U nga rivali leswaku mudzaberi wa xipano lexiwani xa yona Lamontville Golden Arrows i nkulukumba Pitso Dladla, lava nga kona va nga va mudzaberi. Nkulukumba loyiwani u va a karhi a succeeda kumbexani ku pfala xitulu xa Nkulukumba Mancoba Mncithi la a nga zazeni wa malwandle miyingiseri wa mina. U halaya Afrika u le ku endleni ka leswi a nga duma hi swona swa ku va dzabera. Kasi Nkulukumba Pitso Dladla u va a karhi a assista hi Nkulukumba Ashley Makhanya, kasi u tlhela a assista nakambekambe hi Siyanda wa ka Zwane, goalkeeper coach ya vona ku nga Jacob Mukasi, van'wani lava va mekaka xona leswaku xipano xa Golden Arrows va xi kha xi tirha. Kasi Mamelodi Sundowns vona va kote ku va va teka mikutlunya miyingiseri wa mina. Swo talatala a va lava ku va va swi va karhi va swi langutisa, va lave ku languta ngopfungopfu mikutlunya leswaku va va karhi va teka mikutlunya leswaku xipano xa Orlando Pirates xi nga vi xi kha xi va siya ngopfu aka tafula ra mitlangu ra Betway Premiership. A hi languti ntlangu wa ku hetelahetelela le rivala ra mitlangu ra Dobsonville, hi vone xipano xa yona Kaizer Chiefs va tlangana siwelele, laha hi nga vona xipano xa Kaizer Chiefs va xi kha xi hlula hi tibolo tinharhu eka timbirhi. Loko langutisa xipano xa yona siwelele miyingiseri wa mina, langutisa ntlangu lowuwani u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi lwini ku va xi teka 3 points leyi wa miyingiseri wa mina. Xipano xa yona siwelele xi lwe ngopfu naxona ku va xi khipa leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va nga teki mikutlunya yi ri yinharhu miyingiseri wa mina. I think a hi xi nyikeni credit ma xipano xa yona siwelele, hambileswi kwalaya ka lo andaka loko va bukutiwe hi xipano xa yona Kaizer Chiefs ka siku ra tolo miyingiseri wa mina. Namuntlha hi va hi pfuka hi karhi hi twa leswaku Nkulukumba Lehlonolo wa ka CM u va karhi a hlongoriwa aka xipano xa yona siwelele miyingiseri wa mina. Swi ku byela yini sweswo? Mina hi vo mina no twi nga ku nikani coach karhi mani a va karhi a ti prova nyana. Mi nga vhimi n'wi hlongola ku va be xipano lexikulu, ku nikeni nkarhinyana. So u ve a tiyisisa Nkulukumba Lehlonolo wa ka CM leswaku hayi ni fambini na assistant coach ya mina, hi fambini a ya ha ri kona ka xipano lexiwani. So ha swi tiva leswaku timhaka ta bolo it's a game. Loko i nga n'wi voni hala ka xipano xa siwelele, swi vula ku van'wani va ta va karhi va n'wi tlhavulela va n'wi tirhisa as swin'wana ka swipano swin'wana miyingiseri wa mina. So hi n'wi xela like Nkulukumba CM aka ntirho wa yena lowu taka, because ha swi tiva leswaku wu ta ta ntirho. Tin'wani ti-coach ti ta hlongoriwa va ta va karhi va langutisa leswaku va nga hoxa mani. I coach ya kahle na ntokoto, u tiva kahle bolo ya Afrika-Dzonga, u tlangini. I think u dzabele kumbexani u pfunetini aka yin'wani ya ti-team tin'wani ta ti-team ku va a va assistant coach ka ti-coach leti ti nga na ntokoto. So ntokoto lowu a nga na wona I think u kahle swinene miyingiseri wa mina. Ni vulavula hi yena Nkulukumba Lehlonolo wa ka CM. So hi ndlela yaleyo va ni kha ni ku tiyisisela kahle leswaku hayi va tirhe swinene Nkulukumba Lehlonolo ku ya mahlweni a va va karhi va lavalava kumbexani va ta kuma kun'wana lama nga ta va karhi va dzabela kona. A hi siku kwalani miyingiseri wa mina hi languta man'wani mahungu lama ni nga khomela wona miyingiseri wa mina. A hi tsumeli ka hosi ya vahlavi. This is a local football. I nga ri va ku ntombe ya vulavula hi local football, namuntlha ni vulavula hi yo local football. Ti-team leti ti nga kona switandini leswi hi humaka ka swona tin'wani ha ti tiva tin'wani a hi ti tivi, mara veka ku ti tiva because local is lekker miyingiseri wa mina. Ni nga swi rhandza ku va namuntlha ni ringeta hi matimba ku va ni vulavula na Nkulukumba RVD hi twa leswaku swi fambe njhani swileswiwani swa timhaka ta cup leyiwani
fambe njani timhaka ta mitlangu ya hosi ya vahlave ku twa kusuka anon'wini wa vona leswaku swi fambisa ku yini a hi varingeti mingiseri wa mina hi twa leswaku swi fambisa ku yini kwa halaya eka mitlangu leyi ya hosi ya vahlave a hi ringeti namuntlha kumbexana hi nga ndlandla swona a hi ringeti

0: RVD ya kwa mkele ka GCR FM. Mepukile.
1: Ipukile kushela mwana.
0: Ipukile mitlangu ayi ri kona mani mgibelana nsotha le ka hitlangiwa le aka kei RVD. Unga byela va yingiseri hi mimbuyelo leyi nga va kona aka mitlangu hinkwayo ya ya hosi ya vahlavi le ayi khomeriwe le ka kei.
1: Okay, yeah. Mitlangu yi ve kona vhele as ni nga ku vulavuleni muhaxi. Swipano a swi omanini laha hi nga vona ka game ya ku sungula a ku tlanga xipano xa Magebatsundzu lexi nga rhangela hi nkulukumba manager Masingi a xi tlanga na xipano xa xa Makhuva Manchester. So swipano leswiwa swi tlange ku ringana sweswo swi ya hambanyisa hi ti-penalty. I think swi tlange 4-2 ka ti-penalty. Ntlangu wa mbirhi a ku tlanga xipano xa Nkomosi Chula Mthakathi a xi tlanga na xipano xa Simba United xa ku huma tindhawini ta ka Matsolosela. Mbuyelo wi wu va Simba United 2 then Nkomosi 1.
0: All right.
1: Leswi nga vanga ku. Hello.
0: Ahi na kutwa RVD.
1: So and then game ya vunharhu a ku ri Mxiyani Amagaza the Blue Span. La a va tlanga na Magewa Springbok. Magewa Springbok i xipano lexi xi nga fikela final kanharhu consecutively. Mara mbuyelo u yima hi ndlela leya ku ri va tlange 0-0 phakati then Magewa Springbok va wina 3-0 hi ti-penalty. Then game ya ku hetelela a yi ri xikarhi ka FC Mbedle na Mbaula Happy Boys laha FC Mbedle va nga bano Mbedle la xipano xa Mbaula Happy Boys hi tibolo tinharhu eka yin'we. So swipano leswi nga wina swi ndlela mahlweni ka ti
0: semifinal
1: something. Yes. So game ya ku sungula a ku ri Mbedle FC kumbe FC Mbedle na Simba United ya ka Matsolosela. Laha FC Mbedle yi nga hlula hi bolo yi mhaka tandza. Bolo leyi yi nga koriwa ku sele maybe timinete tinharhu before game yi chaya. Ivi ntlangu lowu landzelaku Magewa Springbok va tlanga na Magewa Tsundzu leyi a ku ri Magewa Dabi. Then Magewa Tsundzu va kote ku hlula xipano xa Springbok hi tibolo ta mune eka tandza. So hi 3:30 a ku ri final laha ku hlangana ka xipano xa Magewa Tsundzu na Mbedle FC. Swipano swi tlanga ku ringana hi 0-0 aka 90 minutes. Then FC Mbedle yi kota ku hlula hi ti-penalty 4-2. Exactly the community mi endlela leyi maxa.
0: RVD byela vayingiseri va hina leswaku swipano leswi a swi nga hlula xa Mbedle FC na xipano lexi nga ti-runup swi nga u nga Tsundzu ku kwendleke yini timhaka ta macheleni?
1: Not so sure ku mu tshamayelana na ku va yi kumini mali ya vona kumbe njhani.
0: Yes.
1: No, aka hosi ya vahlavi leswi swi endlaku immediately chaya final immediately no va loko refer a ku ba xitiriri xo hetelela mali ya ti-team leti ti nga hlula na leti nga va tirha na apps yo hi khomile. So eMbedle va nyikiwile mali ya vona yi ringana 13,000 5 minutes kumbe 2 minutes after full time ku landzela Magebatsundzu va nga nyikiwa mali ya vona hi nkarhi walowu ni nga va hlaya match.
0: RVD ni khese swinene ku va u ve na hina ka nongonoko wa hina ka majaha masiku ra namuntlha ku ta hi byela hi mimbuyelo leyi nga va kona hi mgqivela na nsota na ti-final leti nga va kona na hinkwaswo leswi nga va swi kha swi endleka le aka K.
1: Khensa ngopfu mahaxi khensa mina.
0: Khensini. Yalo ya kuri LVD kusuka ka tournament leya hosi ya vahlave mingiseri wa mina. A hi tsumeli ka magenge hi yatwa leswaku ka magenge va nga va hi khomele timbuyelo na ya magenge Super Cup a hi twi leswaku nga va kuma nkulukumba mahumele. Kukukwishi. Asifambisona mingiseri wa mina le ku zameni matimba leswaku va karhi kuma nkulukumba magenge leswaku va ta vuya na hina moyeni va ta hlamusela vanhu mimbuyelo leyi nga kona. Top 32 u nga rivala leswaku i 100,000 leyi nga kona le ka majosi ka tournament leya magenge a Nyosa ka tournament. Ti-team ti biwile heyi ti biwile a hi jiki amavhengeleni loko hi vuya emavhengeleni mingiseri wa mina kumbe swa ni ta vuya na vo kumbe ni nga vuyi na vona ni ri zama ku va hi vulavula na vona hi riqingho through riqingho hi twa leswaku ku endleka yena hi jikile.
2: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: United ba batlanga na xipano xa yona Loneza la inga vona ntlango kona huma hi ti bullet mbiri eka timbiri la inga vona xipano xa yona Mashau FC va tsutsumela aka round of 16 a hi xona ntsena Mashau xinga tsutsumela ka round of 16 team G1 va tsutsumela ka round of 16 a kolovi impela a hi tsutsumela ka inwana ya mitlango le inga va kona mingiseri wa mina hi vona xipano xa va xitraka Oriel Mbedzi Foundation va kha va tlanga na xipano xa va xitraka Good Record Breakers lash panle siya mingseru wa mene singa ba shishlu lash pancha yona Oriel Mbedzi iti bolo dimbiri eka tanda baba tisi sa lashwa kuba macha bayaka last 16 aka top 32 magenge super cup mingseru wa mene kasi itele ivona mtangu ingwa inga bakona Kululama FC baba tlanga na xipano xa vaxitraka Nyama King la xipano xa na xipano xa Kululama vanga va hlula xipano xa na Nyama King di bolota mune eka yinwe va kongoma aka round 16 kasi ntlangu nwana ngaba kona evone ntlangu wa xipano xa yona siye mzini la xipano xa singa bash komile xipano xa yona ntoto mkasi di bolota ntsevu eka tanda Sa buwa spanu ye. Sa biwa. Kasi itele vona spanu se shana nkuzani. Peace. FC baba tlangana 11 stars la inga bona xipano xa Nkuzani Peace baba kahlula hi bolo timbiri eka yinwe kasi ntlangu nwanu nga vakona Shilumani Training Academy baba kota ku baba hlula xipano xa Majos Blazing Embassy kaya ka vona va bua kaya ka vona labuwani Embassy hi bolo dinare eka tanda hi xipano lexi xa na Shilumani Training Academy kasi ntlangu nwanu oka hetelela hetelela ninga ta vanga ngo tivisa wo ntlangu espana ka xikari ka xipano xa yona Makasa na xipano xa Majosi Football Academy it was a thriller laba iti host mingiseri wa mina iti host laba nga kota ku va hlula hi ti bolota mune eka tinharu xipano xa Majosi pone ra hlamile tsutsumela aka round of 16 mingiseri wa mina so le imimbiyelo ya mitlangu leyi ya Magenge Super Cup mingiseri wa mina mitlangu leyi wani yi vuriwa Magenge Super Cup 2026 top 32 one game one dream one champion mbuyela ko leswi khomele swona mingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swona leswi nga ku beni ka bembelela Afrika-Dzonga i timhaka ta jaleria ri suka ku I don't know loko munhu a suka ka xipano xa Orlando Pirates va ku vongu cukumeta a tlhavulela hi xipano lexikulukumba we swi vula yini mingiseri wa mina swo vula leswaku wa tlanga misa loyi a va nga ta n'wi teka leswaku loko a nga tlangi swi vula leswaku wa tlanga naswona va swi tiva leswaku u ta tirha ntirho jalera va vitanaka Dion van Rooyen u sayiniwini hi xipano xa yona Mamelodi Sundowns ka vuyelo jaleriwani ku vuriwa leswaku ri ta va ri karhi sungula ku endla migingiriko le ka xipano xa le Mamelodi ta va karhi vona ri karhi tsutsumisa xikhumba kwalaha ka xipano xa Mamelodi Sundowns we can't wait ku va hi vona leswaku i khomele yini yena Van Rooyen mingiseri wa mina swi tsakisa ngopfu loko vona mitlangu a va karhi a tirha hi matirhelo ma kahle endzhaku loko a va kha suka ka xipano xin'wana hikuva xi n'wi cukumetile so I can't wait ku va ku n'wi vona a va karhi a excela ri langutisa leswaku nhlokomhaka ya hina vanhu va yi langutisini na va yi tshunelele nhlokomhaka ya hina ta va karhi hi tlanga minkandziyiso ri ni tlanga nkandziyiso wo sungula ni twa leswaku va hi khomele yini la
1: ri perile ntumbu yo zenya no nhlokomhaka na yi twa kahle kahle muzabiri a fanele va nga n'wi hlongolangi vurhangeri bya swiwelele a swi vuli ku loko swiwelele yi biwini hi Kaizer Chiefs ni museketeri wa Kaizer Chiefs mina i fanele ku va a hlongoriwa no wa nyikiwa chance ti-game timbirhi tinharhu ivi va vona ku xana na ti-game leti timbirhi leti taku wa ha biwa na and then loko ku ri ku wa ha biwa ti-game leti timbirhi hikwalani hi kona va nga kota ku va vandlayini va n'wi susaka mara leswo swiwelele hi ku va yi bui Kaizer Chiefs ivi se va ku no longa leswi nga swa wena famba hi lombi no swi va swi nga tshamisekangi lero loko va endla hi ndlela yo fanisa na leyo ti-management ya swiwelele va ta tshama va ri hava mudzaberi a swi ndliwi hi ndlela yo fanisa na leyo munhu ma n'wi nyika chance a dzabela ku ya mahlweni loko ku ri na ti-mistake

0: kota ku va tsundzuxiwa tanihi ti-management maswona i ntombi yo zenya no a mi ri na mahangizi wa ngove kwala ka nkomo wa Goxani hlayisekani ntombi yo zenya nkomu
1: khese swinene mavonelo man'wina wa swi vona leswaku emavonelo ma kahle mavonelo lama ma nga hlantsweka va kombisa kahle leswaku a swi fanelanga leswaku mudzabera va karhi a hlongoriwa hi ndlela yaleyo a hi ti van'wana leswaku va rini
2: njhani muhaxi i tiyiselani ngoveni ka kwela hambi yona na xipano lexo Orlando Pirates kambirhi mudzabera loyi a ti n'wi caca ri nga ta pfumela ku xi boha Orlando Pirates kambirhi
1: okay ye uri a nga ta pfumelela ku xi boha hi Pirates kambirhi a n'wi caca mudzabera yaloye mavonelo ma yena mavonelo ma mina ni bele riqingho ra nomboro ya hina xirhandza 060-8875942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena wena loko o va n'winyi wa xipano sweswo leswo a wu ta ku yini miyingiseri wa mijisera femelo hi pfukile minjhani na
3: hi pfukile
1: timhaka hi tete
3: mina ni vona ku loko ku ri varhangeri va swipano a va languti va pfumela mitlangu ku i biwa kangani kumbe ti-team va nga languti ku biwa hi chiefs loko hi languta ti-team to tala ngopfu ni nga vulavula leyi nga ko Golden Arrows loko mo langutisa team liya a hi vulavula hi yona minkarhi yin'wana yi tolovele yo yi lava ku ba ti-ya ku ba Sundowns yi ba na Pirates na Chiefs ende loko yi ba letiya tinharhu ni a yi teki leaki yi tlha yi huma hi ma ku yi biwa hi leswi a swi ndla hi Jomo yo yi lava ku ba Chiefs ya ku baba ene se loko bolweni ni tlanga ku mi wina ti-game to tala rekhodo mi nga languti ku i mani kumbe mani a PSL a ku na xithimani hikuva va na xithimani ka hina hi ti nga tolovela ku fefa bolo ku liya eyikulu loko u languta na hina hi vakulu mara loko yi tlanga bolo na lavatsongo va hi tlava makhiti se loko hi ziri vakulu hi hina hi fanele hi dyiwa ngopfu hi ti-team leti ya tinsini i ku ti hi tiva ku tlula hina ti hi tiva ku tlula tona hina hi a hi va languti maswona hi languta vo va languta hina hi languta va Manchester se vovo sweswo tania se mhani ta ku loko ku ri varhangeri a va tshiki ku lava ku buku languta Pirates va languta Sundowns a va languti team hinkwayo swi swa vona swi ta famba kahle loko languta hayi ku ti-team tin'wana ti nga tlangi leti nga huma a hi languteni va varhoka varhoka swi hi tekele khati swi tekele chiefs khati mara swi humile ku swi lava ku ba letikulu ntsena hi langutisa ku swi ba Sundowns ma swi teka khati mara swi humile a swi leswaku loko ku bolweni langutisa ku bukutela hinkwaswo wo tlumbatlumba hi nga languti ku chiefs loko tlanga na vona hi ringana na vona malembe ma ringana kulukulu kula vito ra vona se loko mo la ku languta ku lava ku boha hi chiefs kumbe Pirates swi va ta vula ku von'wini mi ta tshama mi khe mi caca coach
1: hiku
3: Pirate loko yo practice yi mi byetetela ko tala ni sweswi yi bili ya kanharhu va caca coach chiefs yo tibele swiwelele va caca coach se ku vanhu lava la ku languta chiefs na Sundowns va tiya ku languta ka hambi wo wina ka tolo loko vo wina ka chiefs na Sundowns ani ka letin'wana hinkwaswo va nga wini va endla number yitila va homu hi ku komisa a va languti a va tsale rhekhodi ya vona ku hi biwa hi ti-team tingani hi kota ku caca kumbe khochi ya hina yi drowe ka ngani hi nga languti ku hi biwe hi leyi nga ka nambancila kumbe Kruger kumbe hi chiefs na hi swo a swi ta va pfuna loko u languta Cosmos yi tlhele ngopfu yo loko yi tlanga yi lava ku ba chiefs vona yi huma huma yi humi na ku hala mi kuma u yi lava ku ba lepadi ntsena leswaku yo languta ku yi ba mani ntsena leswin'wana swi yiva sweswi a yi ha twakali loko yi le kwihi varhangeri va ti-team a va languti ku hi ba team a hi languti ku ba mani hi ba team hi ta kota ku teka khati kumbe hi teka leyi
1: ndankise swinene
3: danki ntombi
1: mavonelo ma kahle miyingiseri wa mina wa swi twa leswaku va kombisa leswaku a mi focus ka xixin'we mani a mi focus ka team yin'we a hi twi lava leswaku va hi khomeleni
4: ri perile ntombi yo zenya ri perile ka vayingiseri nhlokomhaka ya twakala aze ko va mina ntombi yo zenya a hi langutiseni ku sungula ku xipano xa mina xi buwe hi xipano xa njhani loko hi kheni nyika xikombiso xipano xa sikhukhwini na xipano xa Orlando Pirates xipano xa Orlando Pirates la season xi teke leaki a hi langutiseni le ka season leyi ka ha ri xipano lexi nga dangerous xa ha ri fon'wini xa ha ri ku ndleni ka swilo swi ndleka a hi langutiseni xipano xa sikhukhwini la season a xi ri ka position yini xo sungula hi languseni ku fike na mudzaberi wuntshwa mudzaberi luwa wa ha dyondza na vatlangi wa ha dyondza matlangelo ya xipano so leswiya ni nga ni nga swi khawunti ngopfu ku xi be xipano xa njhani leswi nga bisiwa swo xipano xa Orlando Pirates as ni ri mufambisi wa xipano xa sikhukhwini ko va mina no nyika swikombiso swipano leswi a ni to relax ni ti byela ku xipano xa mina xi ta tlanga kahle ka swipano swin'wana hi loko xipano xa sikhukhwini xikombiso xo xi ya boha 3 times in the row xi ba Golden Arrows kwala ni ni ta swi twisisa ku mara Golden Arrows i team leyi maybe ti ringanaku hi xitandard xa bolo swo fana leswiya mara okay sweswi ya languta Sundowns na Arrows Arrows sweswi yi nga bukuteriwa hi Sundowns se ni nga caca coach mhaka sweswi a hi languseni Sundowns last season yi teke CAF Champions League I team leyi na sweswi yi nga ku tikisele swinene so sweswo a ni voni nga caca coach ni nga caca hi ku ya hi loko swipano sweswo swi ringana Golden Arrows yi tlanga na mani maybe na the Durban City yi boaka nharhu kwalani ni ta va na swivutiso swo tala mara hi langusa ntikelo wa tlaba leyi yi tlangaka na yona ivi se ni teka xiboho mara mo ni vula ku loko swibono swi teka hikuva team ya mini boye ti-team leti kulukumba ti nga fon'wini a ni voni kumbe ni nga caca ni dzaberi ntombi ya zenye a vuyehli ku na le kingobeni
1: kese swinene board league ngobeni labo hehla nere akuri vo hetelela ku va ntlanga nkandziso wa vona mukandziso leyin'wana na yi vona hinkwayo yi hlayile nere ni tsumela ka Facebook page ni ya langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela laya ni khense ngopfu hinkwenu n'wina mi nga ni tsalela ka Facebook page loko ni nga hlayi maveti ma n'wina mi ta ni khomela swinene nere hikwalaho ka nkarhi a hi tsutsumi hi langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela Zava Pap Maria ni khense swinene la ka Gija Mandeni Nelspray Chabani khense swinene la ka Xigamani Team in Martin khense swinene la Singa View Gawula Ngobeni Simba Kese swinene Bejwan Maxwell Mashele Kese swinene kwala ka Mapuve Kese swinene Matimba Ndlovu kwala ka Dzingidzingi Kesin Brenda Muremi Kesin la ka Rivala Kalanga Titus Mathebula irisi ngwe ri kwala Mgodini ka Mapayeni Kese swinene Judgment Abanyisi Chavalala Lar Singa View Kese swinene Wisan Richard la Homu Foreign C Kese swinene Manar Basile irisi ngwe la ka Mapuve Manar Basile na Risan na Risima na Hlulane lava and kese swinene Bishop Reni very swin'we kwala Dzimahulu ni kese swinene mbilwi very swin'we kwala mbilwi Xidawulu ni kese swinene Calvin Makananisi ni kesini Chabalala Oscar Jomo ni kesini Dennis Hlungwani Esfasonga ni kesini Cina Fanyani ni kesini Clara Mnisi ni kesini Manungwani la Manungwani Nwamtuku ni kese swinene Hlulani Hlurile ni kese swinene Xigomba xa Mantsena Christina Manyiki Johnson Tobias ni kesini Abi Maswanga ni kesini Soza Isaiah ni kese swinene Mafesi Mlamza ni kese swinene na wena Gian Baloyi ni kesini Botwiro ni kesini Hlekani Maria Makam in case it's name web chabalala ntalo maluleke kesin man makhubele grace in case it's name bongani chauke in case it's name basan chamango case it's name silver mkas in case in duncan balo in case it's name rodi waka no van case it's name makesh bongani malungani in case it's name masindi madzivandira takalani negunda case it's name man rasta makumela in case it's name lingawu mutsidzi in case it's name lokuri mina ntombi yezenya ntombi ile sikundiswa maleza wazinjiva hasina nziya asusa sekini kuvana na wena kama jama sikura na munhla kwala ka nkarhi mingiseriwa mina tani khomela neri a hi tsutsumeli straight ka xisaka xa ngondi hi ya twa leswaku va hi khomeleni ka xisaka xa ngondi va ni na madyamu ma kahle ni mi rhandza hinkwenu makaya
5: eka vayingiseri va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo Mutsari tlhelo muhumelerisi eParadise Tyson Kuhn, kasi emichinini hi na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mi tiselo wona emoyeni hi Ja Ravalanja.
6: We're afraid of chasing you, is the song of the cardi box. Is the song of the cardi box, gone away as long you are boring us.
7: Kababa
6: ngoma ya makadi boy
7: babo
6: bamba ikhale inyanga tso
7: kababa
6: uchawa kukuhlongolo imaka ya makadi
7: babo
6: ema
7: ne
6: mo
7: sato wa mwina kababa
6: sato wa mwina sato wa wa yentirweni
7: uji kamhleka to kababa
6: sato wa mwina yentirweni ngiraza ngenza mringwini
7: Ah mina lo ka baba.
6: Ho wena soto mbiri.
7: Lewa ah yena lo. Ha mina lo.
6: Ho bo. Soto mina yena.
7: Babo tsipana matikhum khamtsi punulo. Tsipana matikhum khamtsi punulo.
6: Kino flandan.
7: Tsipana matikhum khamtsi punulo.
6: Ntsipa matikhu. Lo undla.
7: Tsipana khamtsi punulo.
6: Lo undla yini.
7: Ana ku mika ntshumo.
6: Ho wena kino flandan.
7: Hi mina ka baba. Hi mopenga ka baba.
6: Hm?
7: Hi kambe vanga va hunzula mhayi. Ka baba.
6: Who wins that woman? Who won?
7: Kabab. Yi. Kambe vangani pengisela nona ka mwini.
6: Oh.
7: Vangenhleki vanga tsama.
6: Kamba ita zavuya afika kumala.
7: Hi mina ka baba ka kufamba ni famba ni ya kwini?
6: Famba ntsoto wa mhoka vuya ntirweni ta fika kumala nani holovisa.
7: Kabab.
8: famba famba please famba
7: amari ndazani fonela manje oyisi leswi babo hi mina ka babo hi mina baba nangutani mina
8: is the cardi box no where is low baba boring we afraid
7: ka baba ka babo
8: hey hey don't guys wena
7: ka baba ka simoka mngani voni gome
8: wena
7: hi mina
9: Makotikoti.
10: Aye, mama, I'm fucking.
9: Ita fuku sako yinwa tiba shukweleti le shuniga shoyanta.
10: Shukweleti?
9: Ano chambi suwe trouble lo eno lo yuwa bakubelo. Ita ngeteruwa 50% ya molo wa ena ya maku ngweti ya bamana.
10: Ye.
9: Sini nga shukweleti nchambi kutange na mali yokara ingena.
10: Mara mjali mani?
9: We trouble.
10: Trouble yuri yesu kumaku sasa.
9: Ano na yena management na wena ku hala ya a hi kumbe swi tivi hinkwenu
10: zanyi swi nga mixini swi fana sweswo na hi tivi nchumela na sweswo hina
9: manjoyisi va ta va swi tiva va vutisa

0: ingoma ya makadi bodo ikale minya
1: se kutamelela inkwalo
0: o chaba
2: zawine zawim
0: kota mina kubuye
2: kota mina
0: ikubuye kota mina
2: ah andoni kota mwina mina kota mwelo
1: ana la kumfonela
2: eh
0: awena kota mina
1: baba ba ala ku mina bela hi mina
0: ayena lu
2: yeyi win
0: uwena ku pino fulanda
2: Wako kama nzokumbani kumivanuseni baba
1: aniva kumise sheshi
2: ambanza isa mchum
0: kuna fulanda
2: ambanza isa mchumna
1: kuni fika nifika nifika welela niri baba baba eheba ala vera imin
0: keke
1: shito na baba jike mfeke
2: baba ngele ni move ni famba ngele ni move anga manzongo ae teke ni baba ifamba na wono wako wono
0: kuna fulanda
2: baba jongo baba
0: zela lua famba lu imali
1: Emina ka baba ka min von ku min
2: hay ku aswa hari kahle mantsongo
1: ngena baba emina
2: baba ay fambele movel
1: lo i Joyce lo
0: i queen ya mina lo
2: ay fambele
1: Joyce emina emina baba emina sato
0: ha wena
2: ay ngena ni moveni li famba na bona hi veva
1: isa
2: a doctorni
1: uvuze vala doctor la
2: vona ba yini amtsuka ku aswa kahle leswi ni queen of london mina
0: ke
2: vona ku yimba lelo Ina dazihleka zokuzungathekisa. Mantsongo,
1: uhleka eka manje.
2: Ah, nenze ngisirise umlelo arimbe.
1: Minta yenze ka ihlekisi la tikweni ka nwe.
2: Ah, khoma ni baba hi boko ya.
1: Baba, baba pumeli noni va khoma. Baba,
2: eh fana
1: pumeli, khoma nwe. Va khoma
0: fambe.
2: Eh, ai fambe. Ai fambe ni move. A move.
0: Loko ya ku.
2: Ya doctor. Ya tsungula mina nga tsungula nwe.
0: So many of you.
2: Money in a cat, a male, get a queen of London, young win. Afabe. Mantok, Genan, Genan, if I buy a doctor.

0: ntababudisa se ba mjela ku he
1: kuma hlamalo loko mali ngena kuna nchumu leswa hi swilanguteri
0: na nchumu kuma nchumu
1: hikumi munhu wena
0: mara a nhlamalo ku a ni vhela like na hi nga swi tivi ku ri n'wina mi kombile timhaka ya ku mi fanekele mi ngeteriwa hi 2% eka salary ya n'wina a hi swi tivi
1: a hi byeriwa ku 50
0: ntona na trouble ni swi tivi sweswo mina ku swi kuma kwini na yena
1: i ta vulavula na yena
0: ni ta vulavula na yena a ni swi tivi na ku
1: kambe mi vanghananyana
0: sweswo a mi nga ngheni ye a mi ngheni
1: yeka swona
0: a ni ri na u sirhisa business ya n'wina yo n'wina mi rimila ti 2%
1: mara
0: nghana swi swi back insideni
1: okay a ni khensile na swa bela swi nga ni xavela ka
2: I'm going to go to the house. Seiro ri va pengisa
3: ku hero na hi maka ku
2: kota
3: ku sato wa mina loko a vuyela a kukuma maswa ku vanga
2: ndza ngopfu munhu luya ku anga hina ani mina ani ri busy na ku hi lo nsato wa nwini se va ala loko hey wena nsato wa mina wena
3: eta va tlhava na ti dokotela nga bulela
2: se mara va ta va kahle
3: va ta va right
2: oh man simbi
3: mhm swi va ndzi maswa na ku rhandza ari kahle ku rhandza ngopfu munhu
2: se a ku rundleka yini amanti ka vohleketa yini va zaji ka mhleketo
3: akata ku rhandza n'wina ku ene a va la ku tekeriwa va vuyisa na tifilimi ta va hasa hansa swi fika swi va mix masala
2: mara va ta fa kahle phela ku vuka a nga ri kahle vanhu va ta ndleka la tikweni
3: va ta va right a na swi vonangi hi munhu swi wo tive mina n'wina ku va yimbelela baba
2: phela a khu swi ndle ngopfu manjoyisirongo munhu
3: na ta ku loko va ri right muyimbelela risimina ra makaribotarongo
2: munhu ve ri vuyeri wa sungula ku hlangana nhloko leswi a swa bava swi ndle ngopfu
3: a swi za swi vandla ngopfu a va bangi munhu phela baba
2: heyi ni ri loko ni fika va tsutsuma va jika leyi va vuya mata loko ni fika laha va tsutsuma va jika leyi va vuya va tsutsuma va jika
3: leyikhona
0: va tiva i khale ni nga ku voni heyi i khale ni nga ri na wena a ni ri ni ku byerini ku ri mina swi ku endla swilo hi fanekele hi swi tumbeta
4: mara mhaka leyi hi le ku ni vaveni pembe ni munhu ku lukumba ngopfu a ha na nsati sweswo swi ni fanele ni nga
0: ti ejelini ni swiswi like swin'wana ni ri swi tshikisi sweswo ku na hambiloko ku va ku lo teka nsati swi vonga ku i teka nsati a tlhela ku jwela swi pfuni nchumu se wona khensa ku va yi ri na mina u ri hi ndlela leyi nga tshamisa xiswona mina ni wa wena ni helo
4: kumbe na wena i ta va khe zama ku tshika
0: lo ni ta spenda nkarhi na wena hi swo ni vulaka swona
4: mara leya na wena ta n'wi tshika
0: exi

sortana mingi zero register fa mbo na kahle mkameni ngizela kahle tinzawin ta ku bana bana habe kona velekela dorobeni ra ragiani kumbe atinzawin ta lagiani ni mbo na kahle velekela tinzawu leti atrika dzingi dzingi bode maswanganyi lagaza bivland kesa sunongo bingi ribzangwe na mani ni to kuna tikunwa vere leka mfeba mfukile leka mfeba la

sikere ka pepe ngisirwa nje sirap nga ngira kahle mfeleketi nsa otele kama kosha kese sunene ngo vi ngisirip sangwe ni mbona kahle mfelekele resinga view ni mbona kahle mfeleketi nsa otele ka homu hiku angarela mikuiti nsa unle tiani kaya talaka jim kala elu

0: I judge my leg coming 0 GZFM re sumra kona re track abi itwa go ri orele very long time re tlhaba wo fanikele o ba uri orela ming 0 GZFM tani go singandle ka mntu kuna mpundu ringa bo ye leso la go chance ya go ri orela ka sungwe ri landzelaka inzo go ba irans so lo go ri kende ba record ming sir ampela ke bana go ri orela ka tlhafele ke indlela yo ya le re sumra kona go se ka tlhafele ke le ka judge maluleke na ba ngwana the sisters ming 0 GZFM go se ka tlhafele ke le ka album ya bona go mbe shanike ka number 18 ya bona waka from sir kahle mfeleke na vanwana ti sisters re arbitre album ere oral mix ere akuri ra title track nkaro walo allo kwere kare blaba kahle mfeleke simbele ri lesinga famba gondo rotika zwinene ngo pfulo ku fika kahle mfeleke hala ka vunanga hiku kaya kaya man na ti record label galera ka riblo ba kahle vele ke tla judge bolo leke tsuka kahle bing sero jiser fa msa kulo ba pfunwa kahle ba pfulwa ka inwani ya ndawu ya the record label la se asikomse ngare se sfanikele skosha na vutom zwa bona be ba kwa ba pfulwa kahle nje hi pesi mfana loko ntsuka kahle bing sere e kaske le ku ya mahlweni ku ya mahlweni loko ata ta sungula kahle ku bona leswa ku nyiko ya bona ya kota ku veka xinkwa enhle ni ka tafula hi loko se ba ka company ya galo loko dokotela Thomas Chauke ba ba hlanganisa kahle vele ke na vanala lava company ya galo kaske ming se ramsertano ingene kahle ka half ku be kahle vele ke aurelia nungu tana kana mbara 0608875942 ndakuti wa ming se so kuna ke onkoma kahle gore kwini ka madambi ya sekura na motho ngisele kahle nongolo ka ichongole ne kwini ka madambi ya sekura na motho eka shondo 106.0 kona kwala ka rito ra shaka hello
1: the king of manjar jan derik sambu eme wananga be ko dash kwa mabotle ko acha vakwala ko mangala ali nyari murangwa sati mali mali ya hlantswa xinyama boti mpukeni
0: mpukeni mjani boti mkhulu kwala ko mali ya hlantswa xinyama
1: eha mali ya hlantswa xinyama mali ya tira boti ha loko iri hava mali ku hava lexi nga tala u nga mbuxi valavuli nomo ku lava machanguri
0: hambiwo zamazami nomo boti mkhulu ku laveka machangura
1: eha ni ti tava tikhrosini nakona loko ku nga ri na mali va ta swi vona mali yo endlaku munhu a tiya marhambu boti
0: ho va swi vona njhani ku munhu a nga na mali boti mkhulu
1: a ni sa dikombane loko valavula marito ya wena ya phewaphewa se loko ri na mali valavula oxe manda xikwameni boti
0: o loko nga ri na mali marito ya phewaphewa boti mkhulu
1: maphewa loko valavula swona ku halani
0: malaiola
1: ku sukeriwa hi kona mali
0: lexiyani o mthetho wa kona vanhu lava lava mali
1: hayi hambi u nga ri mali vula ku mali mara ya nghenelela ukanya njhani na munhu kumbe ko loko a ku twa ndzani la ku ndlisa kwini
0: la ku ndlisa kwini mpela mbula swo
1: fanele ku sechasecha n'wana a sechasecha va lava ku dya na ti-airtime na ti-data hinkwaswo dzonganyakanyana
0: kwala ka airtime na data
1: e va xavela na spirit ei ta vuya
0: a kwala ka airtime na data kwalano boti mkhulu
1: hani khesini boti morning mana mleti na n'wina boti
0: nwena mleti boti mkhulu khesa swinene ngo vikiseri mativa
1: na na swipirete swa laveka
0: na xipirete xa laveka boti mkhulu
1: boti
0: hayi khesini boti mkhulu hlayisekani mativa na
1: danke
0: sweswo hi khesini boti mkhulu laka nkove la erambu ra mangwa the king of manjaro Derek Shibambu laka ngove la khesini hlayisekani 0608875942106 amperisa hello 106 hello alright spindini kahle kahle mhaka leyi 106 hello allo alright okay moyi undela hi ta vuya ndzi teka kahle lavan'wana ka 0608875942 a ni ti ku swi va nga yini ku va ni teka kahle riqingho nje ivi ri tsandza ku va ri fikelaleni mo ni kuma lava ni twa 106 hello
2: papa fano
0: mana fano
2: minjhani ka papa fano
0: hi pfukile minjhani vara fano
2: vari xikhwavari
0: vari n'wana na ka bihi ku biha xikhwama
2: ku biha xikhwama veri mali pambeni
0: veri hayi loko nga ri na loko nga ri na mali na marito ya wena maphewaphewa a wu tiya tiso
2: na marito ya wena u ta ni hlamula hi mali nya
0: veri swa tikomba ku hala ku na zaka laha
2: loko laya ka na swipereta
0: veri na swipereta na ti-airtime ti data hi mpelampelampela mana fana
2: Nati airtime nati data ha ka papa fano a ni ta tshama ni kha ni mi xewa ta loko a mi nga ni xaveli n'wina mi ride papa
0: kambe mi na WhatsApp mana fana
2: I was still happy.
0: Oh, yeah, I'm better. Thank you.
1: I'm busy, man.

సంబంధమంకారి వినయక పంపారిలోతే పంపారిలోతే 326 నిండేగా లా తంపించన హైవా పంపారిలోతే natumaduwe gyanamalamulele yatinyungu jisa hikuwe kutisela switiriso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka ladum hardware u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma gyanamalamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.

0: DJ Choir simra kwa mixeri ringa twabitwa kutsetsa ile kanongonoka ichongoleni la that's nuka kata mixeri ya la banga bana like rakuna music video yako ya loko gira kahle vele ke ntungulo wa ku cina hit of loro kumbalo ti maska ko shwana zwinwane sulo ku swona kahle ka vakulu kumbala vala ka mkhomi hala wa ro six hello
1: ayi la ka mkhomi la
0: me fukini la ka mkhomi
1: fukini ngo wona na
0: ina mana ka mkhomi na
1: Samulo na.
0: Mvukile bot hlamulo.
1: Vuke ngo bona na. Eh tile ku beni ma.
0: Atile ku beni mativuwa.
1: Eh mativa na.
0: Mm.
1: Ya and me bisa to the street na.
0: Dona street baba.
1: Ya.
0: Ah na kensa sin nen lega mkhomi la.
1: Ya, I can sing.
0: Danke, alright. Tia matlweni ka 060-875-9420 ka ba ka la utaka mkandi songo na marito eka 060-875-9420.
2: Bon matho se chongola na nwana ne ri kwala ka xihosana mugangeni wa Wisana. Manje sina imina danke bon matho se.
0: Alright, 060-875-9420 hallo.
3: Metabata zata ka injection langsetsa na skia sna mwina kwala. Meta ka spanner na jeka mingari vana popona xipehuli xibaza ni stava xikanzi henhla ka misava hi mathaye.
0: Mi vula so.
3: Hambi swi ta ni xidrayiva na ti-brick leswiwani la na ma-bowsnet point. Chezi na khabareti na bonete na diff leswiya laya. Tatara na mati na oila na betiri na njini hiliswa hala dizela na petrolo mwena miya chela hala ka Caltex na shell ene nita mbuti isa kufura na gira na tlashi iswa na samsak mova na danke DJ iwa ni vajo
0: ken sirba vajo nla isika nkandi iswa rito ilo
4: matosi yam
0: alright ila ba yani ke kaske moyo kuma kahle nkandiso la right moyo tukuma kahle nkandiso lo
4: ula
0: minje iti moyo tukuma kahle nkandiso lo
4: ula minjane mathusa ana ephukeni ma

0: kwala ndawu ya munyu
1: la uhehle ndawoni ya munyu hina mani kambe la uhehle la
0: ah mi valavula na sweswi evidence
1: sweswi evidence la uhehle cancer vuyingiseli bya n'wina mativa
0: hi swona bodmanthosehlayisekhani
1: sweswi evidence la uhehle laha kasi kamingiselo wa gsrfm le ku fambeni kahle veleke hi ndlela yo yaleyo kasi risimu ri nga yimakulunga tiyisela nima maseve risimu ri nga thiwa vito va ku papa va ta vuya kasi ke andzhaka sweswo mingiseri hi ta va kha hi swivuyela kahle ka mikandziyiso ya n'wina marito eka nambara 0607 875 942 na ku ba kahle riqingho ka nambara 0607 875 942 ni nga ha teka loyi mingiseri ntsena njhe ni mi nyiketa kahle risimu 0607 875 942 hallo Hallo. All right, Sandini Lesia, ni mnyita ka tlerisa mingsero ya Jesus, ra musikira ka tlefele ka tikisela no ma server. Se mo ka tshwabilo

0: D7 107 mingiseriwa G75 risimu rikathiwa vitwa kuphapha vata vuya fambisela kahle feleke na mancingelani andeni ka risimu leriwa risimu ra kona ri fika ri cukumeta kahle le ka 44 watt minute ntsengeni kahle feleke ele ka awara liya ya nkaye mingiseri ka lowo nongonoko kumbexani ka leyi awara ni va ni khale ku phamela kahle vunanga byala byi nga matoti vana vanu tavasi mingiseri ni nga vuya nakambe feleke ni teka kahle tinqingho ka languta n'wina ka nambara 060 875 942 kumbe nkandziso hi lowo
1: mingisela ku antswa hi ri la ka mphambu i mamluva xumaxumana
0: akezi mamluva a xumaxumana n'wina mo yi twala
2: thosi kumbe yi dzaha mbangi wa fuza xi wu khoma ku antswa laha sika ku kombisa nhulomungoni laha ka makoxa laha a hi xumaxumeni thosi
0: danki 060 875 942 hallo
3: ahe matosi
0: ahe
3: ahi na hi mingisela ku antswa hi ri kwala ka thomo
0: la ka thomo la
3: Mana
0: Bombi can send the Katomola.
3: Hey,
0: sure. I say, okay, can send Velegama, Mana Bombi at Inza when the Katomo will come in candies.
4: I heard but Matos because was she an amoya. It means Sarah wanted what I come and sang.
0: All right, couldn't take in la. Kunalezinga ngene lala noa ni matiba na right kunleke in ku milele ni matiba right alright tuwe kwa fomaga tume mixer ndele yale yoku kwa kashikwa ndo wado 6.0 moi tuwe kati longa ndi sitle uwe kama
4: ahe but matosi kazi washi ya na moya imingisela kwa antwe kwa kama shanga kwa la mangeli imina kutele kambuka kutitimel Tabashem.
0: All right, Kesin Mangeli va ku Tabashem vera ku tleleka mbuka ku titimela. Kesin Mangeli hi rixandla enhleni ka xin'wana xandla la ka maswanganyi la 060 875 942 Monte Carlo mixer ni mperisa la hamperisa.
3: Ah, se mfike la mugangeni wa nkano.
0: La mugangeni wa ntombira maja.
3: Ku le vudiwe ka vutshwa.
0: Hey, ku busy ne?
3: Ah, ku busy. Ah, mpe na tlela na swo ka swipumeli.
0: Ya munangetela nga daki.
3: Kasungelungi nasita kwai zwine kome se hai na zama kwa dzira kudzama kuni juma mara hei ni swita kwai kuna vavusa
0: kula kudhiwa swa swinge ende
3: kuna ndanga ku manya swusani dzita phaka hi hai ku busy
0: kula veka yena swa swimara swo hlaya
3: oh kuna kudhiwa ri xi mishela hela
0: na mitwa
3: hai ndi ku kwingisa na mphe bisa leti ata ta malembe ndhaku ka
0: ina mpela hi bade ta mukaheli ya vo hina liya
3: atire ku vandla mndeni tisu kahle eh atire ku bena venga vatwa ku hi vona hi boti ishimayela ni
0: okay
3: ni takiswa ku hi va mugangaloni ka ka wona
0: oh okay am gangeni walo va khoseni
3: eh va hafa su ine kuneni jisara phela naka humuse haya ka hatala mani
0: eh ha impela
3: eh kuna va boti ishimayela boti ishi kuna va safe khoni mana pretty vele ku hay la tatete
0: se kule ku tale na khensa swinene madira
3: hay eh loko mo hay hay kuma bodo ita vanhu ku yivuyo ya hi kuva yingiseri va va na nhlayi muni
0: ah khensa swinene la ka hu
3: ya kona hay le ku yingiseri ma thonga
0: na khensa swinene vingiseri dza nwina Alright, ngo famana kahle mingiseri 48 minutes ngiri kahle eka awara liya yanka yeni nga teka kahle ngono wa mingiseri la nimniketa kahle risimura ko gimeta nongonoko hallo ahe
5: mingisela ku antwa hiru kwala ka xikwavava imsengwa jujubuka
0: amsengwa jujubuka ka xikwavava i cancer mingiseri bya nwene bawo mara mfukile ka xikwavava
5: ay fukile papa matosi Ina.
0: Ai se kenseka loko muhlayisekile na ku pfuka la ka xikwawa vala.
5: Ah, ku kensa me.
0: Ai kensa swina hlayisekani.
5: Thank you.
0: All right. Mingiseri ba ke famba kahle feleke indlela yo yale yo hinga tsuma na kambe feleke ni kanzi ya kahle lana wa mingiseri. Chocolate parola risimu kahle mingiseri nga twavitwa ku mama yila aka sika anda ka sweswo vhena kambe ta lela ra mena wena mingiseri no mayela ngeni ko ka radio wena xirandu aka matambi ya suka ramsa no ngono ka chocolate parola risimu nga twavitwa ku mama yila makismus mafikile battle of morovas.

0: bara ku rukana mukwembu vana nga mtakala mpenga ndlela leyo hey vari mitababya right soko maka ikona velela inga tsama kahle kulunga nje ndlela leyo neri ha ikona soko maka itakahle ina papala neri Papa var vana malembla mania 45 va kumso ku ra ikona mana sa tlo iba tsama kuna yena loyi abangu tekini kahle kahle bangu loborini loyi vanga hambana barna bana banaru la anga famba ya ka vana la vana ku hambana bona ku ri ntombi ntse va kumso ku ra ikona lonkulu ina khume enkombo wa malembe ndlela leyo lonkulu ka boho ka hinkwavo vanhwanyana lavayani ndlela ya le vana va papa ni ri va kombisa ku ri na ha ikona lexi nga kona ku voho papa va vuye va swi twisisa ku na ku tshama va ri voxa va nge swi koti va ti lavela munhu loyi va nga ta tshama na yena kwalaha kaya va hlayisana ba komsa ku rai kona so swi kwa laka ya vati tshamela na munhu loyi vanga nkuma na sato wa bona lompsha loyi vati va tshama kana hi kwa laka ya ba komsa ti magata ku no na ye va nkume ari na nwana wa ja unwe ntse Okay, he looks at Magatakon Singla Bia, the Singla Bia Lacago, Banala Bass, a Sing one of the Wabo, Wama Tibula, Papala, Elo, Nuyani, Luangana Sivitino Malembe, Luc Alabasilo, Halakaya Cabonji, Uslava in Cano, Naco, Etela, Blabla, Sichel, someone so fun as Blabla, Hemana, Quakumbishan, the social and the locus in Blabla, Hemana, Quak. Ngwana loyi a nga chavi ku vula timhaka leta ku ri no a na vhele hina mi nge hi koti mi nge endleli nchumu hi mhaka kumbe endlela yaloyo mi tshamaka na yena lava kombisaka timhaka ta ku ri no mhaka leyiwani ya phikelela eka voho va kombisaka timhaka ta ku ri no a swi hava khomi kahle loko va vulavula na mhana koho mhana ko ri kombisa ku ri a na vhele hi swo leswi endlaka swona hi ku ama mtshama tlhogomeli mitshogomela lo mingana yentsena seni go kabo ba re bona ba komisa dimakata go no abata swindlisa go yini go na bo ba ba hlayisa na lo ba tshama go nene ba fane ba go hlayisa hendlelele se swinga leswiwani swi swako no fanekela lo ni nga ngwendleli nchumulana tshama go na yena ke la bona ba tikomba ba jeleteliwa hi manoko leswi va swi va hlupaka swinene va hleketa timhaka ta ku tala swinene hi mhaka leyi humelelaka le marito lama taka ma sukaka n'wana wa boho ku matebula se vango ha ikona na leswin'wanyana swi pfa swi vulavula swin'wanyana swo ka swi nga twisiseki hi ndlela yeleyo se va kombisa ku no se loko xiyimo xi ri so va ndlisa ku yini va ri ha ikhona papa wa ze va nga va byela ku ha ikhona swa tswa mi vuya ku hala kaya na n'wina mi ta ti vonele n'wexe ni ta kota ku mi hlayisa va ku ha ikhona hi ni nge vuyi kwale hi ta tshama kwala na mhani se va ngo ha ikho vona leswi va swi tivaka va nga swi tiveki a va swi tivi ku no va ta endla yini a va swi tivi ku kahlekahle va fanele va hi huma njhani loko se mhaka yi titana va tseketseliwa hi vona lava nga lo tswala swi tikomba ku nga ri va hleveteleliwa va byeriwa hi mana wa koho hi ndlela leyo 0605942 papona 45 wa malembe ni n'wana loyi a karhataka ngopfu la ina khumekombo wa malembe lowa matebula ya voho loyi a nga famba na mani hi ndlela yeleyo se va ri ha ikona a nga lo loku vulaku a na vhela hina mi nge hi koti mi nge hi hlayisi mi hlayisa hi lowu mi nga na yihe kwalano ke ne ku papa ve ra ikho n'hweti na n'hweti va va hlayisa vana lavawani ku hava n'hweti leyi na yin'we va nga va hlayiseki kumbexana va nga va endleleki nchumu hi ndlela yoyaleyo se va kombisa ku ri ha ikhona loko sweswi tatani va fanele va swi endlisa ku yini ku mhana kona na yena yima na n'wana i vula tano na yehevava va endlisa ku yini va tshika ku hlayisa loyi va tshamaka na yehe kumbexana va endlisa ku yini na ba tshika hinkwako va nga ha va ndleli nchumu hinkwako ka vo va yi huma njhani papa lani vani ku a va nga ta swi kota ku tshama va ri voxe a ndyangwini wa vona vo va swi voniwe ku swa vutomi swa tsandza va dya hansi hi ndlela leyo teka leyi wa mi yingisela mi le moyini Ahe, Mijana. E pukile.
1: E mali wona si tsanda mazwa hwala vana na kuva pfumela ku famba na mani kaya.
0: A ni va nhwenyana swilo leswi hinkwaswo leswi.
1: Swin'wana nhwenyana a nga sali na mutsako wa yena.
0: A va salangi laha va fambile.
1: Mfikelelo wa kona wu lekile ene fote lowukulunkulu wa kona lowu wa swi tiva government ya hlantswa munhu.
0: A swi tivi kwalano ku hikokwalaho ka yini na yena a tlha humesa marito ma ku tala.
1: Hiku a ngo yo fana malembe mo tala leri yin'we lembe leti haku swi vula ku a hambi u ya kwini ya kwini mfumo yi nge hi kume ye u fana va kha ti tirhela pela u vona. Loko a mina mhanto khonda a ni dyaku hi kona ku ntsela va yi xavela 12.5 va yi heleketa le kaya a na mi dyaku ni nga zeni na se ba va fanele va ti xakela va sa va xakele mpahla va nga ha teki munhu.
0: So vona papa u fane va ndlisa ku yini sweswi?
1: Loko u vele va sapoteni mpelampela va va sapota mhanto kheniya ni eni kombela ku yima ka mhaka leyi ndlela ku vana lavo hi ku swa fana a leswi va ndlela ku swona a swa ha tikumi na ku nitswari ka vona nawu se ni tekeni swa ti leyi ni tshamaka na yena laha nawu va kha wu swi tiva ku se ni tsandzeka ku ndla swilo leswi hi mhaka vana lava byeletele ku nitswari.
0: So n'wina a mi ta kwini mi ya mi ya kombela kwini ku yima ku sapota mi kombela kwini a nawini?
1: Kwale ka government.
0: Se mara loko mi ya mi ya kombela ku yima ku sapota vana lava nga va n'wina mi vona ngari swilo swi ta tshamiseka vhele?
1: A swi ta tshamiseka loko va swi to ndlela ya vava DJ hayi a va ta va vanhu va vuya hi ndlela ya kale. Leswiwani ni va sapota a ndzhangi ni yisiwa ka mfumo ha swona no vona ku i vana va mina ni va ndlela timfanelo.
0: So vhele papa va fanele va va ya ti-report va ku hayi khona n'wana loyiwani i ni vangela mabibi ya mbilu swo antswa ni tshika ku va sapota hi ndlela yeleyo ku mina n'hweti na n'hweti na va sapota mara a va yimi ku vulavula swilo swin'wana swo ka swi nga twisiseki.
1: Ma yi vona se lwa a nga ku tana mhani na hi fane a sapota ba yena kha a kume vala vantshwa lava nga na rhandzu ka yena.
0: Mi nga tsaka n'wina ku loko mo vona va ku nghena mali yi huma ka papa n'wana
1: hoyi ni kutazi ni kha ni n'wi hlayisa phelo swi sweswo xitsonga xi nge rhanga ri koka hi laha va vulaku i fanele i va na vuyimeri ka swilo leswi i nge te ta swikoa. Hayi no a hi teleni van'wana DJ Rex ma wele ma jijiki i majala va voku lama nga siyani kwalaa ku sunga swilo lavanhu a ni ta ku
0: nkhese swinene ni kesini maringa laka dzingidzingila hlayisekani swinene hi ndlela yaleyo ya mahlweni hi karhi hi teka tiqingho ta n'wina ku nga ha bariqing na wena mintshuro ya mina ka 0875942 i dya mavonelo ma n'wina ni rivala switwa ku hlayisiwa milemoyeni laha
2: DJM Rex loko swi ri na vayingiseri ra hubyeni
0: ahee
2: mi ri njhani
0: hina hi pfukile hi ngo vona
2: hayi vala xa ku mhaka ya twala swinene
0: loyi n'wana i tlebembebo
2: wa xisati hi mukhuva wa kona va nga xi ri ku tlela ka mhala ku lopela n'wana wa le mbeni
0: se o teka leti a ti fanele ti vula hi mhani a byela papa vhele
2: lo rhumiwa yaloye hi lo rhumiwa hi mutswari mutswari swi endleka mi kumaka a va ha swi koti ku fikelela le mutini se va ku swantswa ni tirhisa n'wana va lava ku khosa hansa hansa endzeni ka ndyangu wa mukhalabye leyi bava a nga endlanga xihoxo loko a ya emahlweni a karhi a hlayisa vana vakwe na loko se va hambanini na mhani wa vona va ku va na yena a ti lavele xifarandothonga xa ku va endla leswaku ri at least va nga khomiwi hi xivundza va nga ti soli kwala ni papa so mina a nga ku vula a ku ri eka ku ringeta ku pfuna papa lava a ni ta ku eka papa xo sungula kumbe mani swi vula mara ni nga vuli xo sungula kumbe xo hetelela lexi swin'wana va fake va xi tekela nhlokweni as a solution ka nkingha leyi va va ku na yona endzeni ka muti loyi va tshamaka ka wona sweswi nga sati wuntshwa i ku va va huma xitandi
0: oh va siya mundyangu lowu a wu ri woxe
2: yes hi mhaka yini na vanhu lava va nga famba na vana va vona va ha selela timhaka ta ku va va tirhe xitambi lexiya va tshamaka xipapa lava na sati wuntshwa swi nga tirhanga hi yena mhani loyi wuntshwa loyi
0: se leswi papa va nga si hlamusela phela papa va hlamuserile ku no swatswa n'wina vana va mi mi vuya hale kaya mi ta tshama haleni a ni na problem na swona loko mi vona nga ri loko mi ri kwale a mi hlayisi kahle vuyana hale kaya ni ta kota ku mi hlayisa va ala ve ri va ta tshama kwale xitandini xa mhana vona
2: va nge hi mhaka ku ri mhani wa vona i tikomba ku ri yena a va chelaku moya ene loko wa 17 years loyi hi yena a faka pfule matihlo sweswo a tlhari ya kota ku vona ntiyiso a nga yimi na munhu mara a yima na ntiyiso hi yena loyi a ta tlhela a pfuna timbisana taku ku va kota ku twisisa timhaka ta ku vuyelela ka mutswari wa vona wa xinuna so that is why ni kombisa ku ri ku letela ku tlula ka mhala ku letela n'wana we le mbilu se leswi sesi loyi a swi endlaka ka papa lava a va ximbandza hi marito swi huma ka mutswari wa yena wa xisati mutswari wa xisati i tirhisa n'wana loyi ku xumbata papa wakwe ku ri papa lava na nsati wa vona lowuntshwa va nga ri na peace va tirhisa vana ene va swaku vana va ta swi kota ku nghena leswi
0: vona mhani lava ku byela marito ya so hi n'wana swi vava ngopfu
2: a swi tsakisi swi onha moya swi nga ku vanga na chukele kumbe a hi blood swilo sweswo so that is why ni ku ri xin'wana swi vona xi nga pfuna papa ku at least va kota ku hunguta pongo leri i ku va loko va swi kota va nga huma xitandi va suka le ka ndyangu luwa va nga wu endla na nsati wa lowo sungula loyi va nga hambana na yena sweswe swi nga tshika swi endla leswaku ri vana lava va tshika va tshunxekela ku vuya va vuyela xitandi lexikulu va suka le ka vakokwana le va tshama kona na mhani wa vona sweswe swa kota ku hunguta pongo na ntshikelelo na jerazi liya mhani liya a yi humelerisaka eka papa lava swiri vana lava so sweswo i xisungulo lexi vonaka ku ri na xona va fake va xi tekela nhlokweni ku ri loko va swi kota a swi bihi ku va va huma xitandi va ti lavela xicovani kun'wanyani va endlela nsati lowuntshwa lowu leswaku ri mfikelelo luwa wa mhani luya lowunkulu a nga famba wu nga ha vuyi la mutini se mhani lava va nge vi na matimba le ka xitandi xintshwa because a hi xitandi xa vona hi ta va xiya mhani lowuntshwa loyi a nga teka hi papa lava xin'wanyana vonaka ku xivi xa nkoka lexi va nga xi endlaka DJ Mrock i ku va cheka hahani wa vana wa vona va n'wi byela tinkingha leti va hlanganaka na tona eka vana va vona lava nga famba na mutswari wa wa xitandi ivi va kombela hahani kumbe va hahani va ya le va vulavula na vana lava ya loko vo vulavula na vona va hahani tanihi vana va xitandi vana van'wana va swi kota ku yingisela loko munhu lonkulu kumbe a vula na vona especially loko ku ri hahani loko hahani o fika a vula na vona a vupfile a nga swi kota ku wina vana lava ku va endla leswaku ri va amukela na ku tekela nhlokweni nkoka wa leswi bava loyi a nga le ku swi endleni na ku tlhela va tiyisisa ku ri mhani wa vona na papa vona va hambanini mara vuxaka bya vona a byi onhakanga ende papa loko a teke nsati wun'wanyana a swi vuli ku risa ku loyi a nga fanele ku hlayisiwa hi papa hi mhaka ku vona na vo va demanda more le va nga kona papa laha a nga ta kota kona hi laha a nga ta kota kona loko a tsandzeka ka xo karhi i va a tsandzekile mara loko a nga tsandzekanga a swi kota i ta swi kota ku swi fikelela se loko hahani o fika a vulavula at least na vana lava swi nga tshika swi tisa swin'wanyana swa ku vana va kota ku va va twisisa na moya luwa va cheriwa ku vona mi va nga tshika va swi vona ku ri hayi mhani nga ku la ku hi endla ku hi zonda bava without a reason hikuva minkarhi yo tala mi kuma ku ri vatswari loko va hambana a hi koti ku byela vana va hina ti-reason ta ku ri why hi hambana ene sweswo naswona swi na nkoka ngopfu ku vana va byeriwa ku n'wina vana va hina mina na mhani wa n'wina kumbe mina na papa wa n'wina hi nge hivi swin'we hi mhaka 1, 2, 3, 4 ivi va twa vana ku va yime kwini ivi vana lavo va ta va na marito ivi se loko ku ri vana i vatsongo va ta famba na mutswari lowu wa xitati loko ku ri se va tlharini va ta kota ku tshana na lowunkulukumba kambe wa xinuna ivi va kota ku hlayiseka ku ya mahlweni
0: loko ku ve hi ku va hambanisi hi timhaka ta ku mana wa vona va ndle timhaka ta vugangu va fanele va swi vula va byela vana vhele
2: so sa vuriwa sweswo mara hi ndlela ya vutswatsi. That is why ni vulavula hi ku ri ni loko u tirhisiwa a nga swi kota ku fika a veka timhaka hi vutswatsi eka vana lava. Vana va kota ku va va twisisa. And minkarhi yin'wanyana loko mi kuma ku swa vugangu hi mukuva lowu a ku tirhi hahani loyi ntsena ku tlhela ku komberiwa na un'wana wa rixaka ra hala ka vatswa ka mutswari wa vana lava wa xisati ku ri masayiti lama hinkwakoko ma kota ku va mabalansa va nga ku yima ka ku mhani a nga na muyimeri swilo swa kona swi fanelelebyiwa nga kahle mara kambe loko ku katsiwa hahani wa hala na un'wana wa hala kumbe mhani ntsongo kumbe mhani kulu hala ka vana lava swi endla leswaku loko vana va hlamuteriwa hi masayiti hinkwako ka wona va kota ku swi twisisa ku ri mhani endle xihoxo lexi nga kona hina hi teka decision va kota ku swi twisisa ku ri mhani endle xihoxo lexi nga kona hina hi teka decision ya ku tsala na bava kumbe hi famba na mhani.

0: baba mina ne ba hlayisa so ba hala ka ndyangu wa mina ka ndyangu lowu ntshwa ni hlayisa so mara kambe na challenge ya so na so na so mindyangu leyi mimbirhi loko yi hlanganile ku na vana lava nga ta yima na mhaka va nga yimi na munhu leswi nga ta endla leswaku ri loko vana va na vona va katsiwile ka mitini lowu vatswati lavakulukumba nga ta va ri kona futhi eka mitini lowu va ta kota ku tlhela va endla leswaku ri va laya vana lava va tlhela va kota ku twisisa be xiyimo lexi va faka va hanyaka xona hikwalaho ka ku va vatswari va vona va hambanile so swilo leswi swi nga tshika swi endla leswaku ri papa a hunguteka ku va a hlangana na kumbe mpingu lowu a papa a hlanganaka na wona wu hunguteka ivi a kota ku va a focusa kahle na ku hlayisa vana va yena hinkwavo ka vona so i switsongo leswi swi vonaka ku swi nga pfuna sweswo mara xin'wana xa vunharhu hi lexi xa vumune hi lexi loko a vonaka ku mukhalabye a swi endli ngopfu leswi ni nga swi ringeta ku swi hlaya lani se hi laha se a nga ta ya eka social worker social worker i ta fika a andleriwa xitori kusuka le ndzhaku le va nga fihli nchumu ka social worker na loko ku ri ku hi vona va nga na nhandzu papa wa ku endla leswaku ndyangu wu tlhenguka a va swi veki ka social worker i va tlhela va humelerisa na challenge leyi va nga na yona sweswi ku ri loko swi ri swihoxo swa laka ni endlisa ku yini ti-social worker a ti tshama ti hupa a tshama ti tsandzeka ntirho wa tona va swi kota ku laya vana va swi kota ku fambisa vana ka ti-stages to karhi va karhi va va pfuna through ti-counseling va kota ku va va twisisa na ku tlhela va va dyondzisa ku amukela xiyimo lexi va nga le ka xona leswi nga ta tlhela swi endla leswaku vana lava loko va va na nkati ku papa va nga tlhela va wina vana lava phela va vuya back eka vona va kota ku va va va hlayisa va ri le emutini mara leswi swa ku vana va vuya back swi ta durha ku ri papa through social worker kumbe vona hi voxe va fanekele va wina mbilu ya nsati lowuntshwa lowu va nga na yena ku ri va kota ku tlhela va lemuka ku ri va tiva ku wa swi kota ku va amukela vana lavaya kumbe a nga swi koti na because loko u va amukela na swo swi ta endla leswaku ku rhula ku va kona mara loko u ka nga va amukeli sweswo swi fokutaka ku ri chaptara yin'wana leyi nga ta tshika yi endla leswaku ntshikelelo wu tama wa ha ri kona endzeni ka ndyangu wa papa lava mara ti-social workers loko to va ti katsiwa va swi kota ku va va pfuna ka swiyimo swo fana leswi hinkwaswo ka swona ku na mindyangu leyi hi yi tivaka yi nga tshika yi hlangana xiyimo xa so ivi va kata ti-social workers i va kota ku va pfuna swilo swi kota ku va swi tshamiseka ivi na mhaka leyi ya ku va va maintaina vana lava mi kuma ku se yi tirha through social worker a ka ha ri papa spirit a yisaka vana lavaya ma ni twisisanyana so papa va nga chuhisiwi hi nchumu vana lava ku loko va veleka a va fambisi swilo hi laha hi nga ta va advise hi kona swi ta endla leswaku muti wa vona wu va na kurhula i va tshamiseka ende va nga vengi vana va vona hikwalaho ka marito lama va va ma twaka kusuka eka vana va vona a va va seketeli ku ya mahlweni a ku ri mavonelo ma tlhela na speech ni khensile a hi tweni ni van'wanyana
1: khensa swinene make
0: bankibanki
1: alright 10:00 ku nguma kahle ka hora liya ya malunga ra hora liya ya 10:00 nongonoko tala mbilwini mikiso ra mina laha hi fambaka kahle hi va kha hi bula kahle kwala ka radio ya n'wina xirhandza Jesus FM 106.0 megahertz ni ri ku ha bartingo mikiso ra mina hi twa ku wena swi vona njhani loyi mikisera mi lemoyini kokwana
2: mpfukile
1: mpfukile njhani na
2: n'wana lowun'wana ana 17 years lexi fanele ku vandla xona bava lowa wa 17 years a va n'wi cherile mali ka akhawunti ya yena
1: ivi le swin'wana ke
2: lava van'wani loko va kha va chela swi lava ku vana lavawani mhana va nga va niki mali leyi a phela ku zava vuyaka bava wona
1: leswiyena ye mhana kona i tlhaya yimana na lexiya xin'wana ku a na vhele
2: vo tekiwa leyi va na koxo mhana vo ka lavo ka lowu jindeni
1: mhana kona
2: lava nga suka ka muti va tekiwe lava nga koxo kumbe va le ka muti wa vona
1: a va le ximutani xa vona
2: va le ximutani xa vona lowa wa 17 years a va n'wi chelele mali ya yena tlhelo na mhana vona va ku va tlhela n mhana vona yi va byela ku va hleketaka luya hleketa ku va lava a va niki mhana yena mali masuma
1: so leswi vulaka ku va fane papa va ku mali ya n'wana luya un'wana ivi va ku mali ya lava vambirhi va tlhela va ku mali
2: yaaa lokukulukumba a ni lokukulukumba se wa vonanyana lowa va vonaku nyana a va n'wi cheleli mali ya yena lava van'wana a va niki yena mhana kona loko mhana ku a va lava nkulukumba ta kaleta kuleswi va va nikaku mali ke hi ku hambi pfuki n'wana a fika ku ve ri sweswiwani a ku rhuketeleni leyi ku nga tekiwa mhani lowun'wana ku ri ku mhana yi va hambanini mana xivambe lexi nga endla ku mhana yena va hambana mabaha yena va byela va tshama ximutani xa ku i yini na Se loko aza a rhuketela leswi va ku ri ndhawu lavana vona a ve le ku ndlika swona swi swa n'wana va nge pfumeli ku vula.

0: vahlayisi.
1: A nga yi le mutini wo fona kunene leswi.
0: A ni foni, foni ka swi ku khoma swo boha loko munhu a pfuna ku rhuketa ka foni. Loko munhu wa n'wi block-a na foni.
1: A ni yi n'wanaki.
0: Ni vula hi n'wana loko u nga se ka pfumela ku rhuketa ku n'wana.
1: A ni masiku rin'wana kokwana mi ta ku xana xi la ta ni caca kasi xi ta na ma kahle.
0: Loko xo pfuna xa ku ri a ni ku foni ta ma tshama ta record u record. I xi vitana tshama xaka magistrate. If ku humesa recording leyi xa yona ku hava munhu lava nga ta pfula na xiswa xa kona ku xi rhuketela mutswari ma swona. Mara ku va va teke un'wana na vona va va la va nge tshiku va sapota vana lava swi tele ngopfu na ku nkarhi wo tala va vula vanhu va ku va sapota ku ri ku swimalana leswi yisaku swo yo 500 ka vana vanharhu luya a nga tiwa na yena ku e muti wa ka vona lomu va vona a kha a nyuka phele a ni swibaro va vona na vanhu so mara loko va una xinhento xo nga na 17 years va xiphosa lexo masa va ku leyo dya xikolweni loko xi lava swilo vana va xisati swi lavaku nkarhi wo tala loko a lava swilo ngu ndlela va vaviseka ma swivona. And then loko ku ri ku xi swi vona ku mali ya kha a hlayisiwa xi nge pfuki na puxi rhuketela foni xa rhuketela bacho mara hi nkarhi wo tala loko munhu a phela munhu wa xinhu na nkarhi wo tala i fevhara munhu ya nga ku tshiwa na yena ku la ku muti wa yena.
1: Ni vula ku marito lamani kokwana ma ku ri hina a mi endleli nchumu mi endlela yaloye mi nga na yena mhaka n'wana kokwana.
0: Loko munhu a kwate swin'wana na swin'wana hambi ku ku ba wa ba munhu un'wana mutswari loko se a kwate miholove kahle loko ku ri ku va swi vona va nga kuma. Va tele va tswala va kombetela va ba vona hi xibamu va ku sweswi mi kombela ku mhana nga ha pfuka biwi na siku rin'we a buwa mahlweni ka vona. A xitori a xi tiva na mito yo tala a xi tiva ka swi humelela. Se mara sweswiwani ku endlela ku va va kahle a va teki xin'wana lexa xa nhwanyana lexa xikulukumba va xisinyata kusuhani na vona ma swona. Loko xi vulavula ku hava munhu a nga ta pfuka a vulavula a ku ve ri mindlela yaleyo ku ri ku na akhawunti ya n'wimbeli wa n'wi chela mali swi swa sweswiwa u n'wi chela mali kun'wana na kun'wana va lava kona. Loko se swi phela lexi xi lava a rhuketela ni mhana ko va n'wi gedela swi swa wrong. And a teka swona hi ku mhana ya kona va swi koti ku teka mali va va hlayisa kahle vana na vana. Loko vo vona xihobo xin'wana ta kuma ku mali yaliya yi posaku hi mukhalazelo wona yi tirhela xihobo lexiya xi taku kwalaho a xi le ku tirhela xini nchumu xo tipfalela tidyondzo ku ri xini. So mara u nga teka n'wana i sada vana va sweswi va tlharini loko a za ku 17 years nkulu u hava mfano a tlingi ndlela swi ku ndlela relo va pfuka ku ve fana eka ndlela yaloyo mara loko ku ri ku a vona ku nga voni nchumu o hleketa ku wena ni ndlela yaliyo ka nkarhi wa wena lo nga n'wi yisa kule ka mutswa lowuya.
1: Se mara why sweswi wona loko va ku papa va ku swantswa mi ti vuyela kaya mi ta tshama kona vana nga va alaku va kumene va ku
0: na mhaka a loka ku hambe vana va ko ku ya tshama na mhana wun'wana n'wana wun'wana a nga tama yena
1: ela
0: ku chelela vanhu va ndla kahle vanhu va ta ku chelela hi vone cheriwa hi
1: se mara papa u fanele va tshama va ri voxe vhele ku vana va ta kota ku vua
0: va nga tshama ri voxe mara ku endlela ku va nga rhuketeliwi na vana va kumbeta ndlela va lava a va ndli leswi vana va lavaku swona. Loko sweswiwani a ni mi nyika yena mhana a nga mi nyiki mali swilo swi pfuka xi rhuketela na xona so a va nyiki xona so loko va nyika xilo ku mhana kwana a nga rhuketela leswaku a leswi ba va ni sendela ku mali kasi ni nga rhuketelela
1: yini a ni xitetimente xi ri papa a va se tshama va jamba n'hweti va nga yisi mali
0: va nyika mhani. So loko va nyika mhani swihlangexiwani a va nyiki nchumu va n'wini vo ni nyikaku malana. So swi teka leswi mhani va vulaka swiwe ku tshama na vona laya.
1: Se wa swi mhani loyi a nga swi kombi ximalani xexo.
0: A yo tshama i va vonana ni ku tela hi wutheni hi famba hi ri va ku nwiwaku byala i hlayela malembe ya vanhu i hlayela malembe ya vanhu a nga ku nweka byala va ri vatswasi se i n'wi languta ku loko yi koti nikuwa yena mali ya kona a nga va nyika vana lavana
1: ya ne
0: a khome bodlhela ku vuyela kha cina munhu se hi loyi maku wana a senta mali a ku i ta nyika vana le byaleni ta xavini tani loko va lava ya mhani va lava ya mhani ku i vavasati mana va hambala vanhu lava
1: ya ne
0: ku na vavasati lava swi tiva ku va ni ncini mara ku na lava swi hleketa ku loko a ri kwele kun'weni swi hele kwalaho
1: vutomi byako byi hele kwalaya bodleleni
0: ni tshama un'wana vuyela swi hlamu swin'wana ku swi helekete kaya ngopfu swihlamu swi tsan'wanyana swi ye joni xikolo swi pfalile ne ka mapayini loko ni fika le ni ze ni pfuna hi mfana wun'wana a va ha ba ni lava ni vana va ku va tshama la mara ni ni va landza va le xipotsweni laya mara laya xipotsweni va kha va swi tivaka ku vuya vana va vona hi Juni laya a fanekele lexi va vuyisaku hi Juni a va fanele va kumeka khaya so mara vana va fika laya a ku khiwini mhani va le xipotsweni laya se a hi languti ku ri mhani va le vo fana va laha laha hi valavaka vona ku nga ndleka hi loko swi langutiso se loko vana lava va vuya va ku mali yikwini a ko ba n'wina a nga ni hlayisa a nga ni nyiki nchumu va ta yima mamana hela vana va sava mhani ku tlula hina vavanuna se va swi vona va fanele va vuya henhla o fika a pfuka na mpundzu a fona munhu a ku ya a ni yi hlayisi mali yi kha yi ta
1: ene
0: kuveswi
1: vula sweswo mhaka ku heta ku hi posa tolo
0: tolo se yi ya kwini ni vulaka kona ka mhani loyi a nga ha tekiwa byaleni vana va tsandzeka no nghena laha a ku ri ku va swi tiva ku vana va le ku vuyini se loko ku ri munhu ya sweto a nga lava a swi nga a yimela vana va vuya ku a va nghenisa ndzi ka yindlu ya ta kota ku ya byaleni jeso
1: nakona swo famba misiya swihlangi swi ri swa yini swi nga ta sala swi chela tindlwini
0: swi le ku vuyeni swihlangi le Joni a swi vhakile leswi swihlangi swa vuya swi vuya swi kuma munhu a ri byaleni va tlhela a tiko ri vula ku hayi mhani yaloye swi vulaka elaha xipotsweni leswi a nga ri ku kona laha swi tshamaka swi hlangeti tanina swa swi ku voni kahle a kaya hi kwihi mi vutisa munhu a ngo ti hindlele a ku swihlangeti swi tshama laha mara mhani a ko va laha byaleni ivi mpela loko a ya n'wi landzela a n'wi kuma a ri byaleni ku ri ku va swi tiva ku vana va vuya se vana va lava hi valavula ku huma swaswo hi valavula ku yena a nga swi kota ku hlayisa vana laha hi valavulaka ku sweswi na
1: hi
0: ku n'wana a ngo tona a pfuka swi vona ku ba va tisa mali a pfuka a rhuketela a ku i ta nyika i tshamaka na yena mhani a kona se swi vula ku na xivangelo se ni ngo bava khotana mana na vana va n'wi i vana va n'wina va lava maswiwa mi le ku ri ku mi vona ku emikarateni loyi yana ka majistrate ni famba na yena mi fika mi vula ku eka majistrate mi ku sweswi ku fikela nyamutlha loyi i n'wana ta n'wi sendela ya yena mali ta hamba ni loko ni hola loko ni hola n'hweti yena ni n'wi endlela ya yena mali ku hava na va nga ta pfuka a rhuketela bava a hina vona vana loko wo miyela mhani a kho a rhuketela va tlhela va ku vutisa ku a swi endla mhani ni mi rhuketela papa a lava ku tlanga loko vulavula wena se mara vona ku nchumu swi bua kunene naswo swa humelela phela ku n'wansati laya nga kona loko i lava ku humesa mali yo pima ku vanharhu vana lava a nga phela va lava va fanele va swi tiva ku a va hlayisi n'wansati luya n'wansati luya va hambane va hlayisa vana lavaya so loko va ta humesa mali va muza mi yisa mali yi va nyikele 500 va ri vanharhu va ta ndlani hi 500 kale va valava hi va tekaka yo va sasa ngopfu na voloko va tanalana ku kona kwala va nga tsandzeka kona se loko va kuva ku kuma na wena vanhu va vhe va yima henhla ka wena lowu va kuma i ri kahle ku vana va wena ku hava ku na wasati yale loko o teka mali a famba tibotsela vana va yena a n'wi nyika 4000 a nga kuma va tibotsi le 1000 loko a vutisela mina ku munhu a wa hi mali hi nge swi koti ku vula luya wena na yena a nga na n'wana a nga tala hikwalaho a ku hlamula ku mina ku munhu a wa hi mali ni nge swi koti mali ya 4000 wa swi vona se va va na swi twisisa ku mi twa ku vava mara n'wana n'wi tshweteni kusuhi ku hava n'wana loyi loko mi ku tshwete kusuhi mi n'wi endlela mali i nkulukumba se mhani n'wana yaloye ene hi n'wana n'wi fanele ku munhu aka ku a za a vuya ka vumunhu bya kahle ma swi vona loko o va na problem ni xikolweni a nge perfume mhaka ya ti-problem ta vatswari mara n'wi loko mi n'wi byela ta tlha a va byele machumi ta ku a mi vava nge holi va nga nyiki mali sweswiwani e loko va hola mi ta nyika mali vana va lava mpahla ya kahle a va ha fana e phela hina a nga tshama ti-brood nharhu bya rihela lembe nga swi voni va humbalangi kahle a ri hi vavanuna mara vana va xisati va lava ku tshineleliwa wa swi vona i va tshinelela mi ta swi vona na loko va vuya ba va ta hi byela ku ha mi se n'wana luya un'wana le tindleri hi lexe ku ra vamhani van'wana va spoil ngopfu i vulavula hi vasati mara vavasati va hambana ngopfu ku ra van'wana vo swi twisisa ku loko hi vulavula hi vana hi vulavula hi yini mara ku na van'wana i va vonaka vo tala sesa leswi ni ku byeni ngo hi ro fanele ku tekana ka hi fambe weekend hi fikala kwala giapeza ya fika ka vamalamulele hi famba kolo va kuniwa kona lomuya hi fikile hi ke hi tsala buku malembe ya vanhu i langutelana ka vona va khome tibyele se i languta ku loko munhu loyi o va na mali a nga va mutswari wa njhani loyiwani se loko swi hlami swi vuya ka yena leswaku ri haka swi ku ba n'wina nga mindleri nchumu swi ku ha lexi a xi ku mina ha mi nga vileni ta teka vutisa ni ta teka foni va fonela ba se xi vuya ka henhla ka ba xona ku ri ku statement xa xona xi byeriwe xi xa rhonge le ka mhani a ndlaku nani a ndlaku timisi loko a nikiwa mali si loko vo nyika vuxangelo ya mali hi lo swi ni nga ta ku va ri kha ri control-a na mhana kona eka swi vona no lava ku vhaka kwala kasi ku hi na ya vona mbangu swi ta yo tshama hlamula ku va lava valava hinkwaswo va kota ku nviweneni mbangu va swi vona ku mani leyi fambaka yona mi famba hina ni ya rai mara ku va ku alava ko vela leswi nga ndla ku va hambana va n'wi tiva mhani ya ku mleteni swa ndleka mi kuma ku mesiya ka yena mhani ya luya a nga hanyiki va swi vona va tele vasati va nga hanyiki hikuva va vona n'wanuna i n'wi vona n'wanuna leyi a yi na order ende i na ndhuti wa kahle ngomara hi u humbuleke ngopfu la vasati va kona se hi sweswi a hi vulavula hi n'wansati lowu fanela vanhu vulavulaka ku vona mina se ni ngo a nga n'wi va nyika vana a va hlayisa kahle na a kha a swi tiva ku mporosi byi i rhangisa porosi mahlweni na a nge va nyiki va mara loko va vulavula ombres va yena i bile mamba wona se va kwata vana lava ma swi vona so loko va kwata vana va kha a ta n'wi byela hina bava va teka foni ku trinke loko ku ri ku ari a vuya henhla ka wena n'wana hi mhaka ya xivangelo xa mhana kona se a va languti ba loko a vo fika va hlamusela ku mina na sapota lexin'wana xi ya xikulukumba loko swiwana xona na mali ya xona yi tibuyisela xona a ku ta ku ri n'wana khesi yo hambana na leyi i mhana kona a ndlaku mesiki a holovisaku ba ku ri
1: na vana
0: na vana lavawa e hikuva a nga endli tifaneleke a fana ndlela vana lavaya ende mali ya huma swi vona ende bava fikani va vilela va tiva mali va humeka ma swi vona kasi a yi fiki helo loko mhani wana swin'wana swi va hlayiselanga na swona va wutiwo nkarhi wun'wana wa vasati ma vona e mi ta kuma mali ya kona yi nyikiwa xexiyaku a xavele va byela va famba swin'wi va hanana loko vana va kha va lingana se ni langutani xivangele xi ndhaku swo bangu ni xi tshineta kusuhana xin'wana na xona mi nga xi kwateli un'wana luya ma swi vona n'wana a nga kwateli loko mo kwatela vana mi ta kuma swo tala swi onhekela ku tlula mpimo to vana vana mi kateku nkarhi wo tala ma swi vona se lungizani lomu mi nga na ku swi onheke kona mi ta tlhela mi vuya mi nga ha ni pfulekile eka leswi mi vonaka swi right ka lava ka ta mi pfuna kwala manguneku loyi u wo pfuna vanhu vo tala ngo va vuya vanhu va ku va pfulekile vo tala a ni ri nkarhi wo tala vanhu va teka tintambu va tisungule ku problem leswi mi kuma ku vanhu va ri wo tlulaya n'wini se loko problem yi vula ya swi kota ku mi teta leswi nga right mi kuma ku swi va swi ya mi olovela munhu i denga daily hambi nkulu hambi lontsongo ene munhu wo tlhariya munhu wo yingisela ku vanhu va vulavulaka hi rini loko wo dyondzaeka hi tlhari ngoombret laha nga tla movha swi hleketa swa wena xi nga xi nga ri kona laha se loko laka vona ku vanhu va xera ya mihleketo ene mihleketo ya munhu un'wanan'wana yi important ngopfu loko wo ri kwala ri swo lejiva yi nga tirhi nge tirhi na wena i nga fambi lava munhu va swivei siku zii so fane munhu un'wana wa ni tirha yi n'wi tele enhlokweni i ta pfuneka ngopfu loko u kota ku yingisela munhu wo yingisela wa tlhariha hambi nkulu hambi ntsongo i dyondza dini
1: loko
0: nga khensi loko i hlangana na vaswo ndzi nga hlangana a swi taku ku danga
1: kuaka
0: mindzuleto
1: mina siku leri ni nga ti dangi kwala
0: u vona saturday eka tlhelelo saturdayni
1: okay kokwana
0: kwale yaka kona kule xitokweni
1: okay kokwana kezi right kokwana makuwani endlela leyo va yi veka tani mikiseri mina na wena u nga barkingkanomboro 060 87 5942 va ri swi twa ku hlayisiwa vananga kambeke se swi na nomo swi pfula ngopfu nomo swipfulangopfunomo 060 87 5942 tama vodele man'wina vanyiso ra mina hinkwako kula mi ni kumaka mi ri kona va yi karhi hi bula kahle njhe ka nomboro yaleyo ya ku duma swinene vana lavawani lava khomisaku papa xivixivi va humesaku marito ma ku ri hayi khora a na vhele hina mi nge endleli nchumu mi endlela yaloye mi nga na yena kwala kaya na papa vo a fane va endlisa ku yini va tshika ku hlayisa lava va hlayisa vo ntsenaki hi ku vhelevhele vona hi vona va nga rhanga va kumeka laha kaya na lexi nga ndla ku mana wa voo a suka laha kaya a va xi tivi a va lavangi ku xi tiva na swona kambe ke mapapa va kombisa timhaka ta ku ri no a va se tshama va japa n'hweti va nga va niki mali hikuva va kota ku xava swakudya na swin'wana na swin'wana i ku hala kaya le va tshama koho a ximutanini xa mhana koho kambe ke hi lo yin'wana a ta ku na ta yena mara loko va vutisa mana wa kona mana kona yimana vona ithi ana vele leswi endlaka so ku hlayisa hlayisa yaloye ingana hekwalana we awu ya kwini 060 0875942 0705942 awara liya ya khumenwe elokusibina nire

ethi papa vethi bona bana malembe lamanya makume muni ntlanu vele ndlela leyo 45 wa malembe lava ka vanga avana sadle abatsama na yena loyi vanga hambana arina vana vanharu n'wana lonkulu ka vana lava vanharu ana 17 wa malembe laha ku nga tintombi ntsena hinkwavo ka vo va ri vanharu se va kombisa timhaka ta ku ri no ku na n'wana luya wa 17 years luya luya a humesaka maritimoka ma nga ri kahle ka tatiwa wa yehe laha a humesaka maritimoka a na vhele hina hambi hi ndleli nchumu mi hlayisa yaloye mi nga na yehe kwalano ku papa va vuya va ti tekela un'wana n'wisati ku swi vona ku hayi kona swa vutomi swa tika loko munhu a ri yexe lava nga n'wi kuma ri na n'wana wun'we wa javhele laha va tshamaka swi n'wi kwele kaya se va kombisa ku non'wana loyiwani tshamela ro vulaku hayi kona hi na vhela mi endlele nchumu ni vhele mihlayiselo mi nga na yehe kwala kaya i nghena timhaka ta mana wakwe ta vatswari va yehe vhele hi ndlela leyi va kombisa ku ri no vona va tshama va japa n'hweti va nga va endleli nchumu vana va vo hi ndlela leyi kambe ke hi loyi wa n'wana a humesa ku maratimaka ma nga ri kahle ka tata wakwe loko va vutisa mhana kona mhana kona wana tlhelaka a na vhele vhele hi leswi endlaka swona no tshika a vulavula n'wana wa mina 060-875-942 hi tama man'wini na mixo ra mina ku xana ke mi vona swi ri kahle na nakona papa va fanele va swi endlisa ku yini loko se mhaka yi ri so xana ke ku kota swo papa va fanele va nga tekangi munhu woki kumbe papa va fanele va endlisa ku yini va tshika ku hlaya sapota lava tshamaka na vola kaya va hlayisa lavaya ke kumbe va tshika hinkwavo va nga hlayisi na vun'we va endlisa ku yini

0: Shakala, I'm Lemuin.
1: I am Ash.
0: Aye.
1: Mpugil.
0: If you claim German.
1: Mpugil.
0: Mhm. All right, no, ni kasa sneni malab.
1: Ko wan koza kam dawul.
0: Ego wan koza.
1: Dango shiro.
0: Na istagan kwala.
1: Dango asule tan.
0: Dango.
1: Dango.
0: All right. Papa ter bona bana malembla mania makume mune entlana nir bakum. Bakum sad makata kunno kam malembla mama makume mune entlan 45 bakum sako abana sad la bang tekini la sad wako angana abana bana banar shingwe. Tintombi ntsena vakumisa ku ri n'wana lonkulu ka vana lava na 17 wa malembe laha timhaka ti onhaka hi yehe vhele papa veteri no va nge swi koti ku va va tshama va ri voxe va endla timhaka leta ku no va tikumela un'wana loyi va hlayisanaka na hikwalaha kaya laha loyi va nga n'wi kuma a ri na n'wana wun'we wo jaha vhele hi ndlela leyi vakumisa timhaka ta ku ri no n'wana luya wa voho wa 17 years wa ntombi tshamela ri wa foyini lava byela timhaka ta ku ri no hi na miyindleli nchumu miendlela yaloyo mi tshamaka na yehe ntsena vhele hi ku hina a na vhele a hi vana va n'wina leswi swi vulaku hi n'wana luyani loko va vutisa mana kona mana kona i ri hayiko a na vhele hi leswi endlaku swoho se va kombisa ku papa va ri va ku byeleni mana vakwasi ku vuya kaya mi ta tshama kona ke swi tsandza kwini va ku hina nge boyi hi ta tshama kona na mhani se papa va ngo marito lama a ma humesaku a ri n'wana wa mina makulu ngopfu ka yehe a ni swi tikiseni fane ndlisa ku yini ni endla njhani loko se xiyimo xi ri so a ku hambi mana wa koho loko ni tshama ku n'wi hlamusela u yima na yehe leswi kombisaka no vanhu lavawani va vulavula va ri va ri boxe le xindyangwini xa vona va kombisa timhaka ta ku ri no swa va tikisela swinene ene voho a va se tshama va tlula n'hweti na yin'we va nga va hlayisi vana hi ndlela yeleyo 060 8875942.

Kumbi, Mavasa, but I'm going to go to Icona, Kutlakamala, turn.

blaga ka yona le ya go duma fulane 060 8875942 ya mabona le mangwe na bang se romina go kahle kahle na me bonsa go yini makale one papa fana ba swendlisa go yini na one ba ka ba kombisa bongwana ba kombisa go hai kona makata social worker to tinga pfuna ka nako loko bo ka ta ku ba hlaisa hlaisa swileswo swi kombisa ka ku no papa ngwiti na ngwiti ba skota ku ba hlaisa swi nga tshika swa veka ximisha kahle ku va tikuma va nga ri ku tikiseliweni hi vona lawa ma social worker hi ndlela yeleyo kambe ke n'wana ke mi ri yini 060 8875942 i ta tuma vonela man'wina ka madambe ya siku ra namuntlha nkarhi wa koho u ni kombela ka half timinetes ta koho ku bila wa ri liya ya 11 nongonoko ta le mbilwini

ni fanitsi chekala wa ni bona ku kunga kona mani lava nga hi trapulela loko va ri kona hi kona hi ta kota ku vona ku no vona ha twa mavonelo ha yingisela mavonelo ya vona hi ndlela yaleyo loko va ri kona mi nge vona lavani ku va ri yini lavani va ri riperile na vaxumi va ri riperile na vaxumi a va n'wi yele ka social worker hi ku a ni va n'wi hlayisa vumbhoni byo komba ku va hlayisa vana byona a va ta twa a ku nandzu wa koho wu le kwini i sesi mhloti kwala rimbambini ra vuhungaselo khesini na rimbambini ra vuhungaselo la hlayisekana ni ri right va kombisa tani va ku ra yi kona a va n'wi yele ka social worker hi ndlela yo yeleyo sesi mhloti hala rimbambini ra hala vuhungaselo allright ya mahlweni nomboro ya kona 060-875-942 ni tshoro mina yi bula hi twa timhaka ta kona ku n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani leyi bulaka hi yona. Nkarhi wa ko ni kombela ka 28 wa timinetsele karhi kongoma kahle le ka ora liya ya 12 eka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko ku ri tale mbilwini lowu taka wena musumbunuko ku fika ra vumune hi ndlela yaleyo kwala ka awura leya 10 ku fikela ka awura leya 12 hi ndlela yo yaleyo habula 060-875-942.

0: ta ti papa hi vulavula hi ti wings hi xokoxoko 074-751-4932 tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari Marobela Funeral Services and take the chance.
1: Shana o tsama o melengozi ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karri u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfunekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda attorney eti lawyer leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni unga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate te hlanganisa na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda attorney now abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: La dumadwe gena malamulele ya tinyungu jisa hikuwa hikutisela shetiriswa za quality ya shimu shele ensha eka hikuwa shilisfanga na shona na shona unga kela udukumela tupo indi na kuwa utsoveriwa nukuru na kadiraka la dumadwe unga titsarisela rona na muntla kutsarisa imala tono specialist vanga kukomela shona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unga kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 swi special swi kumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score.
3: Kangala shimungwana hiku ndlandla mushalo ku ntsongo loko endlaka ku hambana loko kulu kuma 15% off eka the tepe hinkwato eka bathroom bizarre leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka the tepe hinkwato eka bathroom bizarre ntsena loko xitoko xa ri kona
4: that's bizarre come to bathroom bizarre come to bathroom bizarre.
5: Alright, ke kumi ngoma tumina sta ko vele kungoma kahle ka warliya malonga ra warliya ya kumi mbiri nongono ko kartel mbilini mingi tsoro mina la nga dzumba kahle nje mina nwana ra ku bulini la lava ku bula e black kahle ko makale inga kola eka sikrona mo tlala lava ku tiba kahle kahle papa fa ra swi endlisa ku yini loko se xi mo xiri hi ndlela leyi wona lexi vanga hlangana xona papa xa nwana wo bo nwana loyi anga va yingiseliku nwana loyi se aba vulavula ku marti man'wana ma ku tsemana nhlana hi marti lama ma ku ri hayikho ana vhele hina mi nge hi hlayisi hina mi hlayisa hi yaloyi mi tshamaka na yehe ana vhele hi mi kota ku yehanga n'wana wa n'wina hina hi va na n'wana wa n'wina ya marti ma ku humaka n'wana loyi nga na 17 years papa va ri kombisa timhaka ta ku ri no voho hi ku ya hi voho a va se tshama va tlulani n'hweti na yin'we va nga support vana va voho kambe ke Martila mata kana lo wa ntumbloi. Ai kona kokwane. Ai.
6: Na awa hendo ba wa a ndivheni sa nwana zvikiriwa ari na yera akwa sa nwana mani khomele badana.
5: Mhm.
6: Ena wa sa ndivheni misa.

0: na mantongo na mankusi u tshama ngopfu le ka mantongo ene nhwana a khomela ku ba yena bada i na muti wa yena mara i vuya laha kaya laha loko bava va lava swi vona mhaka leyi a khoma bada ku lava fambaku unayani wanani un'wana yi vongo wo tshala i swi tele ngopfu a va heli phela bava mara a va mara va swi lunghisa ku hela ka misava
1: mara loko n'wana a za a va ku va ku ri n'wana a vula ku timhaka ta so kokwana hi loko se swi endlise ku yini kahle kahle
0: leswi mina a fika ni xi vona hina vavanuna hava vana
1: hi hava vana ni
0: ya jikiwa swi fanele ku haeriwile yo hariwa ku u kota ku eneta munhu vana so n'wanuna yo hariwa vana va fifi vatswari va xinuna i teka swilo swin'wana na swin'wana leswi valelaka hi mhana ya swi ri ntiyiso hambi o swi vona ku hume munhu laha ndzeka yindlu a nge pfumeli ku mhana yena va wrong i yima na mhana kona vana nkarhi wo
1: tala
0: na kule hi ngova va hlanganisi n'wana va ku na wun'wana wa mhamutsengo wa koho ku leyi wo tlhandla man'wansati ya va nga n'wi fambisa ya kule leswi va ta fika leswi swa swo bava vana tamantu wa n'wana ka rhuketeriwa swin'wana hi ndlisa ya nsati wa yena va ri kulo mitimithinini va helekete kun'wana swi hi twa ku ya hayi
1: tatika
0: loko mara bala a hlanganisa nhloko leswi swi va lava nga ni rhuketeriwa a ri na mina swi twile masiku yan'wana miti ya masiku yana a ka ha ri swona ngopfu leswi a xi khaisa kumbe a hlangana ni vulavula eyi
1: ku fanele ku hela nyimpi ya kona yi hela ku rhuketelaniwa so
0: loko mo byeli kumbe ya hlanganisa vanhu valava nyimpi ya tlene leswi a wu nga ta swi twa i swi twa hi ku eka vatswari va lo wun'wana
1: problem i ku ya nghena na vamakhweni wa voho
0: va swivara loko a tshame ri hambe ta n'wi komba munhu loko a fika laha
1: wa delela a u swi tivi xivangele nkulu lexi nga koho a nga xi tivi mara
0: mulungu loyi nga na yena kule ni swi twile ku u hluphekisele wa sweswi lowo kuma ku ri swo swi dyaka swa xitirhiso vavanuna nkarhi wun'wana va vuya ku tsutsuma ku leyi nga hleketa ku ya kuma komithini
1: ku ve hi ku na yena swi n'wi tsandzini swa yena
0: a nge swi loko ndlele kwala nga koho ku le kaya ka yeko lenanini mara i tata benga miteka a vuyela nsati wa munhu kwa nkarhi wo tala vanhu hambi munhu va rhongo va yima na lowa ka vona va nge pfumeli ku mhala va va rhongo va kha va va tiva ku va njhani a ni hambi n'wana na n'wana yo brave o yiva nhundzu yi ri kona kwala ndle ka yindlu yo yiviwa loko vanhu vo tota ku ya nghenani loko swi tiva ku mara swi koho a nghenani lowuwani a nga swi tshama yiva loko ni tlhelela ku mi nghena mi kuma ku a leswi swi huma kwihi leswi
1: ya ne
0: n'wana a tlhela a pfumeleka sori mhala mina nga yiva mara a kha yimeleriwa re ya hlanganisa ni mikele mivulavula mara kun'wana vanhu loko mi rhuketeriwa tiyiselanga a va nge pfumeli va hume kumbe ya ku vulavula ku ri n'wansati wun'wana eka n'wina lexi hluphango xa vana lava a mhanitsongo ngopfu i ku i tena n'wana leyi mhani lavaya ku rhuketeliwa ngo timhaka ta n'wana loyi a nga kona leyi hi swo swicheleswa koho ku ya eafrika a tala n'wana ka muti wa mhani ku xivangelo xa ku mhani va bye va famba va endla muti wa ku yila va ta swi nghena vana
1: a va yi ngheni yaleyo vona va lava ku tiva ku
0: vona va lava ku tiva ku bava yi rhong
1: ya ne
0: leswi
1: na vona va nga ta kula va nga ta tekiwa
0: ha va ta swi vona a ni loko swa humelele van'wani bala swi leswiwani swi fana na nkosi ri ombreza ne loko a na nkosi mi twa vanhu lava a nga ku rhasini leyi a wu va khumbi nkosi lowuya loko se swi nga ku ri ka vona hi vona ta kuma va ku a mi le ku rhasini kwala va rivala ku ri ku na nkosi ma va rhasi va ta ku a mi le ku rhasini a leswi yena munhu loko ku na nkosi wa swi nga ka rhasi wa swi twisa nkosi wu njhani na
1: soaaleswi
0: a swi hambananga no pumbu wa loyi
1: a na vhele mativa ku loko tendera ha vambi wa kun'wanyana swa swi hi nga swi ka van'wanyana swi hlekisa nyana mara loko se ri ya tata vambi wa ka n'we hi laha xi nga ta swi vona ku tenda ri tsa
0: va swi twa ku pheri yi njhani ya nani swilo swi wena ku pumbuwa loyi swa fambelana loko wa ta tlhatlhiwa ku haveri vongesi waloya i kula ku ya pumbuwa wena i tala ku tiva leswaku loyi ka swiswo i yini i ku voniwa i khi famba kumbe i ku biha kumbe i ku ka i nga ri na nchumu na
1: kute hina hi nga na xinyaminyana hi
0: laha nga ta kala byela kona ha wo vhinga hayi na le byaleni
1: a yi le kule ha
0: loko ya koka byala loko hava xivona xa xiloya ngopfu i kuma ku i loyi fo no fikingeku fika loko ku kala xikarhi xi nga xa xaju ka hela la ku na ngwana very slow ngo ku xamba ro
1: kodoka
0: no kora ro ku ndle yini na
1: kodongo na mhe nga ta famba mi fakela swinwana
0: a no ba no go ho xa xa
1: mhm
0: a lenta ro xa xa ero la na swinwa ka bona
1: ish
0: ke dal matini ya mona ho ba ka marandiri ka ku na hela ndo swi ku ba ba ba nga tshiku ku hlaya mina langu ba Lalsarwa rawa nwina ntaro nwanje nwanje alufiwana ka tshisha loko tshika tshikula tsha pfuleka mafu ane zwine ndiri tshinga tshinga pfuleka mafu
1: yane
0: eh mudavara tshinga tshinga ba ba tana na dambora tshine surprise tshi hlangana tshi zwi nhari tshi mushavele mo tsaifeka
1: kesini kwa right eh ndlela leyi na wena mixer nga endla tano barking nomboro 060 88 75942 eto kahle kahle ngwana mi bona njani makale yone blaga yona ka siku ra namuntla ku hala ka radio ngwana xiranza SRFM 106.0 megahertz ngene bona go iba kare kumba kumba ati comment tangwana right kuna mingserla monte ga yemlemo yini ai mlemo yini right ba miyela la wan tatlela mbuya kahle boni laba ku tava kan khomba khomba laba nga ko halaka ka Facebook aner loko ha yimele bo ba laba tinqingo ku barking kos loko barking wots ku miyela ba ku hui laba no ba ko nir kwala eka Thoma pavement in Man Paulin and Kesus nene Man Paulin right mingan bona ku eba man bangwan laba banga ko tlhelela rin'wanyana ra page leya ya stage vhele ndlela leyi va kola va ngo hayi kona lavana va ku i swin'wana ri la ka Thomo Pitus Mathosi lowan'wana John Mathosi hashtag ya yisa nsimbi kesi swinene Pitus Mathosi la ka eka ka Thomo la kesini la pavementini ivi ke ya vanhu va ku i swin'wana ri kwala vahehli Gian Baloin kesi swinene a ni ri lavana va ku and mthayini mina Peter Sloan Bishop arini rasifa go shungana ri kwala dzimauli phai lavano vha go shungana ri kwala Shandima Soza Isaiah Nkesini vha go shungana ri la kambatla I Hasta La Vista Nkesa swinene Hasta La Vista mkovel lavano vha go shungana ri kwala ka Skukwani I web chavalala lavano vha go shungana ri kwala ka Makon kwala ka Makonde Todoni Sisonke I Pharelo lovengo nkhesa swinene ner ila bona vakuri na vakum e shungana laka xikukwane e chavalala Oscar Jombo nkhesa swinene lavano ka shungana ri kwala ka xikukwane bona ncina fanyana nkhesina ner lavano vako shungana ri kwala ka xikukwane bona apfala nom wise men so chan kesin lavano ka shungana ri kwala ka vikatlulu Kate Nwamlamza ngobs nkhesa swinene lavano vako shungana ri kwala emwe kamyeshe block 1 mgangeni wa sasakutenga xigedlani nhlamulo nkesina ner lavano vakuri ubva chivulana rirote takalani ne good nkeso swinene ubva manini ligamutsindi nkeso swinene ner ndlela yeleyo ba yingisela lava na vona laya excited leriya ra Facebook hi ndlela yeleyo kasi ke mina na wena a hlangana futhi kasi ku leriya ra munduku ndlela leyo mina se na yi huma karo happy birthday ka ka sisi Desiree happy birthday ka sisi Desiree ima Baloyi kwala ya vanga kona xilungwini a bara le seka mfuneni birthday ya bona eka siku lero namuntlha ra ti-8 ndlela yeleyo hi ko sala ntsena ntsevo timinetse swa ku ri ku va mindruku hi ndlela leyo hi humaka ri ku happy birthday ka voho ndlela leyo sisi Desiree Natali Baloyi suka la bara hala ya hlayiseka swinene wala bara mi tirha kahle ni ri va tirha kona tani hi muunguri simra kahle kusuka mancingelani va ta kumina va ku xibebula xibebula kheswo swinene happy birthday ka n'wina sisi Desiree Baloyi kwala bara hlayiseka swinene fambini mina ni ri simra kahle mancingelani xibebula.